0: Ex-ka.
1: Yawa yane.
2: Nata ma
0: Ex-ka.
1: Yawa.

Ganga are soto tendego ano soto nawa a kuyete damme a tsirika gawa ga ka ka go tsana gwae ga ka re tsama ga ka ma tsa soto ga ga di tango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto tsa seji soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tloe te tlomme.

0: FM 107 koe dono nyege tsame tse ska sei se tsama go ta go 19 minute tse te nge krama go ta am o tsam kite a dango je krama go ta ya khona tsge ye de kwang in veno ntse ye de kwang in veno tari ye de kwang in veno chichi ye de kwang in no kha a ji a tsam go kare go ta go ga mo a tem go kha a ka ke wo ha tu e ye de a ta in din e tswa kha ya uro khwata ma kha ke ka o ka uro khwata kwa in gwe ma ta ma gwe ma ni mo kha e de be kha ke mu a se na go ta go kama a se na go ta go ko ma a se na go ta go dom sen ka kwana ji kha ki ti ji kha ji a kha mu a se na te na ta kha mu a se na go ta go na ta kha kuma a se na na ta kha kama a se na go ri kha ma ri ka re ta kha a se na kwa kha ma ri ka re ta kha di kha do sen ta ti go kha he kha a ba si ka te do se na go ta go hi tu te mu a se ti ma nde ku ri ku ra nu ti ma mba ku ri ku ra ka re ta a ji a i ka re ti ka mi a te be mu kunda di kona ka ti ma i re ka re ma dana di kona ka khara di kona ka domuro di kona ka ndundu di kona ka re ka re ta a ka kuruwa di kona ka huwa kwa a kwa te koma a sene kota wa muwa a sene kota te a kwa ji a te mare ta huno a kwa ji oka te abase kota kwa siya kota kwa te ngoma kwa a kwa ji a ta kha nga eji ka kha na ta ikere ngom sene kota rika ta kha a ji a muwa a kwa manu kha kam kare kota wa doosena khatin khate ka ka re khatin veri karita na uma kha angebe ingebe yate re kha angebe ingebe sene kho beta kha doro kwa hinti ote yesu isene kota wa kainja kunga kona ha muwa a sene
1: yeah Yang si Bring the music back Steve Grimm's music Ladies and gentlemen

Ska if em 107 o eta no nyega ka boyte ande wata chan ko kwa kun tsoma ko ta kwa anje tenta anka dwa dinte do sina ko koma ansina te tsui kha kwin khota kha kha koma ansina ko ta kwa kha mu ansina kha tsui kha kama ansina te kesu ik e kha mu ma temyom kana kwa dosen sin te tsui kha kwin kho ta ma kha kin nya de ka ya kha tsui kha kwin kho ta te tsui kha kwin kho ta an ta kha do ro ko ta ko koma ansin no a di te te kin no a te kom di ta di te a te uta kun shwere ma ko ta ko te uta kun te tsi ya ma ko ta ko di tango mgui ti ti na kwa tsi mgui ti ti kwa ma ansin na kwa mungwa ansin na kwa mdom sin na kwa ta kwa kama ansin ma ki ti ti Ak iji ti kuya maiko, ti nga maiko, ti atinta kareko, ti chichi tenu, ti ma e guyateri karenu, nata ikara ti guyateri, ti kufani kara kutako mu, ti ma kiti a iji ti kuma tejikinu. Angia ti ti venu, nata ti hiya kutako kiarese nagu, ti u kiarese na ti kwa ite kwa yoha, kiarese nita miyatenu, miyatewe ti tana kutako kumwa kwa kiarese nisa, ti di kawa, nu ti di kron ataka, ti mo kota wa kiarisen ti utek e ti utek en ti unak e he ti abasieta ha ke su ike ti mo kota ko misen sin ti khuti o kiarisen kota ko ti mo asen ti u kiarisen he ti te ko bori na te ko nga te ko ta ko kunwa ko te ko darana te ko abasie ko ta ko ti kiarisen ko ti u kiarisen ka kona ka ti ngoi nwa kha ti ngam ti u tre he na ko ti dikuto ti u tre no kha ka ka kiarisen ko ngin e si ka ka ngin ngro em nwa kha ngi kurish nwa kha no ngira khara Mare ti nau dikuto ti utreno. Haka ka kiarese na ku ngin esi kaka ngin mgruye mwaka ngin kurishi mwaka ngin rakhara. Mare ti nau ta ti kiarese na ku ti

0: Simon Cesca take it demono, Sierra Irek Amora Exca FM Siki, no Bambarajo, Comanara do Cricket and Quina, Yokaha, Delbore Cesarati, Yafta Capunda. Kaite tie kwea takote jauta hi a speciale taxpan ki matipandile sontini aman eska kiaris nako khavana khasie ko brakpan su o landros klaka oiki siteta ti akit o amase ewo khui hi maris van der merwe tousa ana khui hi ma khate dieta matlanga komisiski Van der Merwe ngema December mki gham asuk eiki gama kuye 20 gama qivre kha atsamiska komisi suk eiki site gono so ntini ngema seko awo khwiti 16 de mboronga kai a akiha a kwedi kum a ta gono de di mboronga a ima oro khwaita stati e resu anisija kwa khwati khanango qaqaeti khoji ango khana sieko khata ti aki go eisa na hi khana osesa ji forensic kweji o tloka go di tinji nata amboronga he kumo ire ta ta khono a go di si ko go tloka ka khona ki si khae ta ti parlament su o of settings committee eng a khoma ya khana o ani ja nusa ta ko te kae ku sa nata mo teto ani ja go khana mo gore nga go kusi ngo tesan ta te ti he musupi khona ak etre ma ko ku ngo komiti e ki te ku kwe di ho EFF ya manda tse ka khana o ne kwa ka a sie ko ka kra ti tu ka ka khona ke kap statiki a ke komiti e su ka singo tesna ti he a ta ko ngo khana sie ko te ku ngwe ku tsara ko muta ana ongo kwesi advocate dan ndazani mandinsile ngo musupi kwena etrema ka tego si o si kyare ka iti kwe aki president ma Cyril Ramaphosa kham ane khumuhe kamati tako akrati si mandinsile ngo akisi ki ngwa go titinu iegwe aki kam a teko ka kwa gutang etre mata ha kwe a makasule khana aka tukwano komiti e ngo khuji yo ka hak e takare ko mungo wa ka ti khuji a ta khono nano khana mungo na tango nga go kusi u ihe a khana musupi khona ka etre ma go khwedi ho a de go ka kwa gutang komiti e khasu ane a tse ka muta nga go rogo hengo Ramaphosa imanao stati ane jamboronga giamiki teho igurita mboronga si pala pala su oikwe hae a ata kwa no te kekle sa te uboriji ya moko koroku ane za kumateji a Farkisangis komisi kwena veska pukiti a kate si ngan khe gon kwena we oruko kamatena khana special kara khe ti kwena ana e se kara khiti inan tunda ngam gwem ki ta khono 12 october ki ana te ko gar ka santa ngan kwena khe gona special kara kwena ana sweti kwano ngo wo gwe ana kame wo gwe ta ko 4 november ka khana khe go veta Mukunda siki aki kuruku aneja haa o Michael Hendricks aka tukwano speciale khe si ukehe 2 takono 3 november ki teko iguta kama aka tukwano khe kuki kumo tokoji akam khana teko aka gwe kumisi sisu o vetverfu siki ngu kanta kuwa kuwa kanumu oski kurugu nkwena kama aka tikhaasi wakasan utamji awogwe khana o akuo kinwe ufie kambere waziki tinu aji a gara na ku tinu kiare kasi nkata kutang Boris Ukheri ohe Iran si o revolutionary wakte kite ame a katu kwanu balastise mwishile a khana kawota ame kambashi nwe he Yordan ki Amerika su ame kwa jau kakwe aki tindi skipa akana kai kamata kwana ake kuru hui hengye uwe ta tinga osi mkiao marmusi mkite kukiao ta tamska. Nukustama hisa na te kwana Amerika uka tesika angkarati se five Iran sidi skipa anglu ya wanaku anghana kuyeti. No tesika kumwet an isamaha seisungwe se guye wataya akawkwe. Ngesi Amerika su u centrale befiel na akatu kwa no nguye wanako skipa zikle khana moko kawuti Iran si di an kwa na ngeti kam isaki kam oro Amerika si de kum ka skipa an mesile ka Iran kwa na karuti kwa na ika hambe ngekaw kusiki Amerika si ami akumuti an Brandri wali si u kuhe se nyamoko nkoma sika susana ko khasuwe an tu si $100 akunga etine size ki si yota ada te bore te khiri khiri ngona khana bore te te tsa yenwe akhire amu xka fm ski
1: kim tso bola ke tsi ya waleng ke severi xka fm tole magian ambogen ke ba xka fm o yuta ke ta ngkami ka gen mmi ya mi reverted moyo special tax pani kang hi agya khamsu u mata pentilen so tini ka hi kalak tsa matik de gyang ung brak pan ai ho fu kang ke kai ka hi tsik de gya maris van der merwa ayagan yang singing hing wa khate ya di kang ki gen ung maklanga komisi agani kunan van der merwa ka sing agya khamsu u ngui yang ka december agani kunan tsik de gye tsuwe tra kwa ya tsu aga kunan kang hi tsik de gen ku kama komisi ai gangan Musetini ngale manga se gya khamza deng kholan aya 16 se chik de gira chuki wana ngawa ngawa ki ngau aga veta giga ngun aba khama khwen kan sin chuki khali un ngawa ge khola yang ya game ge panga statu agiya ngawa khama go tuwa en lakten aya khisi ge gani khuna go mago gen kham khama go un ngawa khola yang ki gang kan ngau si kang he igi khwa lan ki hofu ai gani khuna sing gya sopesan Parlamentera kang he kwen nga ya chik de gya un an nga wa jango mgu gye hng twa kham kham ko y sng u. Ay ka ka o hng yi ng he khabi temni chik de gye cha o ku ya ngalima ng ke gani kuna kwa ng. EFF manda kang aya kam yi chik de gye choke tisa ua kap stati ay wafu gani kuna sng a gye ng kham sng u komitie ay kong ama kwe ka ngalima ng gya kale o koy hana kong chik de gya wan. Sorry, avukat yang hechik de gya wa. Tanda, zani madon sela. Hung sing agye hung wa klamo koi sung u. Ya sobe sa kang hea khawit tam ni chik de gya hung sobe sa. President Cyril Ramaphosa agya ngung ya uwa ngalima ngangan tegi kham sung kang he gya uwa madon sela. Aya viko man gani kuna kang hechik de gya chung ayan. Uwa kwe chi chik de gye de toge ngalo kama kwe kaan chik de gye gen unvi koma kaan gani kunan. Aka kao yang higya uwa maka chule, gana kaan he khawit tamani kwe ngangan ya agi au kuya kome tiye mgu gyen toa kam kam kwe sun utisa kaan he chik de gye mgu tisa uwa kaan agi gani kuna kwa ng. Ng sing agi e ng kong ta kwe ngge kam sengi simani gye de toa un an ngal toga ki kangan. Kome tiye agi a kale kama kwe u chik aan he chik de gye mgu kunisa Ramaphosa aya plasi gani kunan. Kang istatu gya kakama kwa ki gaw ki palapala ayang wala moku gihinte ni sobisa kama kwa uwan halima ngunga n. Wala yang mta agya saan, mta firkisang ayung hum. Firkisang komisi ki veskapun ayakuna agya kamsan u hangula kao hong yi ng he sing kwa chik digi chukin uwa hangula gani kunan ka he sing agya kamsan wa yinan tuyenda ki ngui ya ng ay gani kunan ka te ki tam yang he chik digi awa talfu ki otober ng ay gani kunan chimbu teni gidan ngui ka he digi chua gala ui agi hangula aga chongan. Hangulak ang kansing agya kamsen teke hangulak chochik di gya kun sa firke November ay gani kunan kang he ay kakao ya he gya uan professional ay gani kunan Michael Hendricks chik di gya ngung ya teke hangulak chik di gya kun sa 2 ka teke 3 ke November ay gani kunan kansing a chik di gya kong diwi chik di ya kan kan ngau si ke enak teng ay krisi giak tam sungwa yang ege makua kru ay gani kunan kan he komisi gege oku ya gani kunokwa n. Au fie ka ay blewa ay kunaseng atene giak tam sung uan forum kong he agde gien hwa wanan maku ge hung gala uan gani kunokwa n. Ay fasi. Iran agia oku yang halaman ngage tropa yi nghe giak wa. Rabasun nyalar ayi gani kunan tagi khamsung kang hitik de giya wa bomba. Sorry, khamsung kang hitik de giya wa bomba ay klikkan sing tagi chuge ting hak de Amerikan ay basi siang geng o jordanin ayi gani kunan kang heyi ten hitik de giya chuge ting ha giya wa to ayi tini ki gani kunan de giya chuge utkawan khom yang he giya wa hormus ayi kunan. Amerika agia oku yang halaman ngade naakam aga gani kuna ka anhe khawit tamani de ge chuge ting haak deyan. Gani kuna ko anhe segi ge ka uwa ngay aga kuna ki Iran aga faifi yi de ge da chuge utkawa kama kwen. Ngay aya sezi chuan ngang ka anhe ngay ka anchik de ge tini he tuan ngalo kama kwen. Amerika ngay sentrala befiol ka anhe agia ngung yata ke wato yang he gya uwa ngay aga uwan. Kam aya cha chon ng ki ting hakwe ka gani kuna ka sijik de ge chuge ting hak de kama kwa wato yang de ge chuge tuk kama kom yang aya kunan. Kula kui ka ngchik de ge nguka kunisa Amerika ay gani kunan. Kaya sang agia kam sung wan bro ruyo ol aya pras ya presuwa ke gani kuna kwa kwen ngka chik de ge cha wa honor dola. Ke gani kuna kwa ngka sang agia kam sung wan ngay aga presuwa. Kam chong ay fasi tak kam chawala diwi chik de gya wa akhiri kam chadira gya sam chong ke SKFM.

say waka waka. Waka waka, to come and say waka waka.

tafuna manje yasakwa batema kuse waka waka.

waka waka. Ya funa manje.

0: tsame temono tekise ngcese ka agire a kamogo xka fm siki no te ga bana ga ba makwa go radio khomana tsetse ten queen seta ga no bori tewe tsisa rati yafta ka punda honar ti ko ji ga ji o he a tibe honar ten 750 municipality ti ji ngwe ke tinje ke ga ji o ne a khas na ga ti se ga ji a to ga ti no nyam kara ko ja o sta ti ne mo manda ten mi kara ko kare kwa hi ti ko de ji itis ta ti de ji na ta chak etrema ko manda ko ku moreta ne plaster ke regering so ani se ja ti ko ji a sa na ga ti tsam se se ku ga ta he 4 november so o nga o a manda ko ro ko si hisan sa tsam ski minister a samewerkende regering te gono tradisionele sake di a velen kosini la bisa akati kwano ngcesi ina doroxa kwa kuhinyeti he khama tsousa kya ntote no khama akati kwano nhe tsem di kwana a kubo ango hinye kute ko kundi a taku ngo manda a tsaka karatwe ko kunka di ata khama akati kwano ngiko de jingo a doroxa kwitinji aji ngo qoqoti natango cha tsaka karaha municipality de manda kute ko kunka ta khono ake ngo ti kha na ng khuji ngo hisan ang kabe khuji no akwana jiga tama kha jere ta ti ngrati ki te gun khuna angesi ana ana o jao si kwana ha hinya no kwansa ni ko ai ti din wa ka a ka ko khuma se e go go hima tsa a dibe honor ti size million randi di ko ke yine a falk kwambero wa ke Port Sefton ki kwa Zulu Natal ki di an ng asika teko anka osi o landrosi ki ka yitek eiza kunkaigo. Lucas Lekhabe ngema ham nyam ka khamya kai o ki teko hinkam uka ng asika oye tinkha si khama ats a hiye hi veta 541 di kukai kilogram kokaina a atam 2010 inan tuna haskats ans na hi falka ko demberol wa ki si ko khoi ko ya ke wo khoi hem berwa ki te ko a por seften ki le khwa bangma a ki se e wo khoi hi nguo di khwa a ta khono ts a kana ko no dwelam se de te ko o mutetu tonka atam ama nge tingwe siki khoi ko kia muti se sa tsoni sa te ko kunkarati yene ti aki ha ha an khana kara kare ai ko amboronga a hi ti te tsak a me pretoria ki president Cyril Ramaphosa kaman san e he a 18 ka di BRICS se di tsous gongi a New Delhi India ka site ogwe kham a kati akiham india sim first minister ma narendra modi mutae aki etrema ko india kona kunkate no kai sitam ko ko kun ogu ho a nata nguji te ko khuji a tonka kwa gwe ta hono sere ho tama ja ka kwa gwe no sere a ak ay ko khajik e kha ko kwa ko tsubote ko mungwe mm globala seide anim jatam ngwes bonge moite kwano hisana te cebo kwa te nyamako mede oste ki tung a ta khono tung ha kwe ko reslandi ta khono ukraine ta no aki ha kha te ko nga ona nga o di politiki kwana khung ko ta maha cebo kwa te South Africa khasu anjan kaisi ki si gonu se cebo sa te ko yego na tango khom ka re ta tinu nguji khu ate ko tunga kwa kai ta khono sire ga khonta mana ta nguji ki sire anja ka gurita ng BRICS nguji tinji ki ta khono ki tsousa khana sku ye go khasi ng sire ga khona na ta te ko sire anja ka ra ko Africa ski ting khuji ate ng mo gurita Boris Ukheri o he Iran si o le revolutionary wacht ki ten ang kona aka de kwano tsoudi balesti semesile a tawta khana basi sisinu ko Jordan ya ki aki America ame kwate ko ki aki tin di skipa a kai kam ko ngiski hisana ta kwana se kuru ko hinga ki se ku te kya otin am kya o marmusim ki nokustama hisana te se America anka te wika e five de Iran se de ngu ye wana ko skepa anka na ku ye ti kwana akin te ka an to rati kung su ka kuitama se singwe an se ngye wata nge se America su central be fiel na anka tu kwa hanu ngu ye wana ko skepa anka na karoti Iran se de an kwana ngye ti kam e di an kam e ki kam oroha America City kung a kaskepa a mesile ka ana kauti hambe America ame aki kumoti a Brandri Wallis o parohe komaska khabana se susana ko tsusi $100 ka se siyata ada te bore te khiri khiri ngona khabana bore tin ire kamno te ex ka FM ki tsetsegwe
1: Kim tawala ke chigde ya walenke akhir ke SK FM tawlu magiya qambugu ngiwa SK FM ayu ta ngiya tang tsamika ke ngom yami reverten moyon tikwa ayu honor tin chigde ge ngom ki gaya municipality din a 275 tak ke gani kuna kwa ngka hi agiya kham kham ko songol ngom atumina ka hu ki koda yang sigde ge chuga hanam ku ge ka un angwa plus leka ay regering ke gani kuna kwa mku giga tigini kaya kwe ke fir ke november ke hangula kan chik gigi ngwa kundisan ki imene gide chog gomi ngwa hangula ka n. Manister niya higi awa kama ka panga kaya ngole ngwa ke tradisionala sa ay gani kunan vilan ko sini kabisan ka ang hiya chik gigi a joe kama kuya ngalima nga ke kama ka panga kaya ka n ka ang higi a kamsang wa ngole ngwa tumina ka hun. Kan ngaw si ka ang chik gigi a kale u Manishpala titi ayi viko ma chonga yi gya kamsang ka gye ngaw jalan ka yi gya tong ka ngung veta ngaya chonga ngsing gye gomi ngawan. Hula yang hechik di gye ngung wafun ag gani kuna ka ngsing ag di gya sube sa magu gye ka kaw ka ngay kande ngay kuna gye ngula panga kaw yang sechik di gye chuki wana ngawan. Cha ka ngay gya uwa tuwe honor Melun randi aya malit ng saisi aki kang ngam kain gya wako kain agaga kang hefal ka gya ngam yata ke Port Shepstone aya kuna ke Kwazul Natal aya gani kunan kang hin lapanga kawang kalak tam diwig de gya ngam hofu ay da ngam ke cha kang hiyachik de gya ngam ke pangga hising agya sobesa kama kwen ngawayan. Lucas le khabi kang hi akhwit tamani chik de gi ong hofu ai dang ke nakam ka chik de gi ong ma chwa yang again ola yang he chik de gi awa cha aka wa yang he de gi ong 541 kilogram aka cocaine kan sing agya khamsang khaw yang ka 10% inan 20 ka gani kuna chik de gi chuke chan kang he chik de gi thotam khama ko belewa angya wan por substance aya kuna ko ahika chik de gi ong ke panga ka en khabi kan sing agya khomse tegen hola se jig dege chuke khali oya gya wa tun aga dege kan hun kiwi ka tan ngaba ki tan aga gani kona ngaba dolems tan hun wan ngui yak dan ke a chon ngi sig dege de tuke ama ki kan deyan kan he onur suku sing ge un a khama go ngaba gan ke gani kuna kwang he jig dege o pitore a kuna ki yin ki ge kan ngaba khama go sun u hola aya ngai ngi sig dege chuke guayan President Cyril Ramaphosa naveke aya chon gani kuna kanchik de giawa 18 de aga jango yang giawa bridge aya wan yi achik de gia o New Delhi ay kuna ke India kang hi ag de gia un ang ngaw sebesan ke ngolen aga jango India ay erste minister anchik de giawa Narendra Modi kang hi akhwit tem chik de gia ngke chwa President Cyril Ramaphosa ke gani kuna ang de gia un jango yang aya kunan Rati ayi jango kang he ag de gya ng India ay gani kunan gya kam kam ko siyong biya sa kaiti ay gani kunan ngage mali aga ngong ngong kaman ke chik de ke kam kapanga kaya mali aga gani kunan kang he gya tuan ngalo kam ko ya ngole ngang aga gani kunan yi ate ni gya kam sung u ngay kan chik de gya ng medal uas de aga gani kunan Reslan ngawa ke Ukraine ay gani kunan mago gya ng tuwa kong ta kwen ke simane gya chuk kam sung u ngay hengkang de gya ngole hengkang aga kunan South African halimang ngang yi agia kam kama kwe ka chikang aga gani kuna ka ngia kale u biye sakaiti ngoge mali aga chu belaka nga gani kuna kwa anke BRICS ayi mole klik aya kwe aga gani kunan ng tuwa kam kama kwe sung u Afrika aya chon ng khawit tamini gie ngong kaman. Mtang mhum ay fasin. Iran kang hei agiaw kuya ngaleman nga geting hakan chik de gie twa gen ngalo kama kuya turdan aya gani kuna ka hechik de gie chuketing nga gie Amerikan ay basi si gani kunan. Wato aya tini se chik de gie da chuket trak awa gani kuna kwa kan hei gia uwa kum yang hechik de gie hormos aya kuna hechik de gie chuket kawan. Amerika na kam ka hesing agia kam sin teki gani aga faifi kan chik de gie ng Iran aya kunan yi chik de gie da chuke wisa kama kwen kwa ang hesing de gie ki nguma ngay. Ngui aya sezi chuan ngang ka sing agia kam sin uwa ngay kan kan kan ka chik de gie tuan ngalo kama kwen hitene gia un ang ngawa kan aiki gangan. Amerika ay sintrala bifial ka hi agyaw kuyang halimang ngang kan tagi kamsan ki kam ay cha chon ngang ka hi tig de gya wa ting hak ang gye tron ngalo kama kwen ka hi sing de gye chukit ting hak deyan wa to hong yang hi tig de gye chukit kama kum yang ng ay akunan. Halimang ngang sigyan ngang hi tig kula chik choy ng hi tig de gye chukit sa kuya ting hak ang agagani kunan. Brain ruwa uwal ng ay apray suwa kowe ngang kan tig de gye cha wa honor dolar kang hesing agia kham kham ko sung wa ngai aga place o kang ge thoge chau kham khwen wam chang hum yi ng hia akhiri ai fasi de gam chawla diwichig de gya wa tiniri kham ja dira gya sam chang hum ke iska fm

0: Ekskan FM 107.9 tono 9 tsamme 8 tsamme go takwa 15 minute dzinge kerma go tam am o tsam ke kha a ata tsantswa je tsiye mo go takwa tsantswa je aba sie mo go tsamma go takwa tsuwo go takwa tshetsere na go takwa teta ya aba sie tim am o tsam ke tkhorona go takwa ngama kha tsamma a dzino kha an ka di kwa dinqita nu a sen ka te kha a kha a sen ka di ka ncima kha kha e ata tsiya go takwa tkhorona go tsamma go tsuwo go takwa tshetsere na go takwa nqunwa hama a tsam siki no nqin e dzi ka kha in dzi kha dzinwa am o tsamwa kha kha e ta kha kha koma a sen ma go iki kha a go sino kha kha e a tsam diki ata teta nqin e ta ma kha gwana mkha tinta a i he kha tsam a kha tsam ti sino a tsam ti ata te hino nqin tsa e dzi ka ti ti ve a te e ska a dzi ke am dzi kona di ti a tsam kara go takwa do ka ke ti anja a tsam ata iya hi no an en sikata go a ke am he di u tawe no di u tshumwe ta ga ti do ka go ta di commission na ta mukunda di kwana di a iya di tema kana ti di tawa no ti di khung ata ti te hi te ke sika ga ti tita no a idea ti mu ana kota go koma asima engas ki ti mu wa gurika no ma e kam ti mu wa gurika no ma e kulisi ka ti mu wa gurika no ma ki ti mu wa gurika ti khara nge kulisi ka ha nge nga si nwa kha a ti nwi nwa kha a ti kwe nwa kha a ti ti nwa kha a ti ha o nwa kha a nwa kha kha nga kha he no khara ti khara ti mu wa a sen ka kwana ji kha ji ti ji hambe tsu ya kwana a kha koma a sen kota kwa kha mu wa a sen kwa kha abasika di kwana a kha kha e nge i he e mu wa ana kota koma asin na ukhakha ere kare ne idi ti ata kha ikati di mukunda di kwana ka gana di kwana ka khara di kwana ka dombura di kwana ka kha aji amun ndundu di kwana ka kha teta ikat manga he ndundu ta kha koma asin kha ndundu au ka sivere ha kha gana au ka sivere ha kha khara au ka sivere ha kha kha e kha khara anu kha kha e kha ndundu a kha kha e kha domburu a kha kha e kha gana ata ata kama asin ko ta ko mu asin ma isi kanu ma kam gana shi kunu ma kam ndundu shi kunu ma kam domburu shi kunu kalta kha kiti kam ma kha kau shi anana ko ta ko aba shi de kema kha domburu shi kwa ta kha nwinga nwa kha nwita ma kha no kha tsetse shi nu kha ma Mushoka Hasitano, Hasi Yahuatangandi Mushoka, Anka Hatiangat, I come to getting yeti in Gatsoji. I come to getting no way or I come to get tea, Tatoma Hoji, Adi, Ahoji Hatta, Natim Kaman, Ha Angui, Unga, Hatui, Unga, Hati, Unga, Haha, Unga, Hatwara, what a ham tuma, no ham taumata, Atam Hosa, Ha Ate, Yasuya Kotaqua, Abasika, Kokamano, Hadiha Mua Asin, Tina Tahin Yako, Twitu Yakatikoma Asin, Kotawa Ditego, Tiha Rata, Ma Isika, Manga, Sikinumaki, Tiu Mua Kotawa Tesin, Kakwana. Haji tindi ti ngam ti u trehe na kwa ti di kuto ti u treta hon ti mua ase na kwa ti maak uin khori kareta nde u khoi ka ti mua ase na kwa ti maak uin khori kareta ti mchiri kama ti ya anka de ti mchiri kama ti maare kareta nu ti u chiri ka siki te ita tinka ihe e ti na u haan tkware ti haan tkwa ya kha ti dikhara ya kwa ya gyama khwata na u khum ki ti gyama khwata ti mkunda mkwana mka gyama khwata ti gana mkwana mka gyama khwata ti khara mkwana mka gyama khwata ti domoro mkwana mka gyama khwata ti ndundu mkwana mka gyama khwata ti mua ansina kwa koma ansin ti ndundu ve ti khara ve ti gana ve ti domoro ve ta ti koma ansina kwa mua ansin ti ngi kwin khura na tati hiya kwa ta abasi ya kwa ta kwa ti teta ti nka kwa na ti mua kwa kiari sin a iji ti ngana kwa teta ji ngi tati hinu ti ngi ta iya kwa ngi tati kwenu ngi tati iya kwa aho je ti huwa kwa ta wa ti mua ansina kwa kuma ansina ata inya kwa ata iya te tamaha ti tegwe
1: Eka.

0: Ngaqa bo tsela go ke tse khwembungan ke ne ka no tshiri ke go suna mo tse go te. Max ga zara ti gana ba koko ma khan a matiri ko tsaka me tsam tsiki. Kam kore ga ta ko go ko ntse ya ya ta ti ga ya ta mo supiet te go re sen tsiki. Max nga na wote ga swere no ke ntse ga ya ta mo tsi ke sen tsiki.
1: Man ba ti ke go ga swere ma khan kya re kara nga kara te ko ta tsaka di. Him te ma te ba kya re kara ta ko wo ko na ta ha.
0: Mbungan tsaye kwa go tema atengwana ta ikira ga mo mbungan tsaema
1: mbungan tsaema tsane koma tsaema chaka tuna koma tsaebe no tuna koma tsaati go he a he je go no nta tsareta na chaka kala tsareta
0: ke no tsiri ka go kinwa na wa ga a de te ga konsa kya o tya o swere me go a eta ntwanta mo ga ka ye ding ng ya ta tuote
1: ke tin kona ya ta kuote kana he kan kar ko no sha kha cha ka dia no chirka he a cha kana bu ya no cha bu ya khwe u chirka an ve ko kar kho chi cha ka ve ka ta te ti ta te kyan kar mo te ti ta no kyan kar te wo ku le te khwe dam ha khwe dam an kar cha kar ko ta ha no te shi ka Kuyati kaunu shaka.
0: Angira dangi. Ama Mexica zara ham jamete sere manu haman kaya tati. Namu si tinki no hamu wate buji no ham ahoji. Tam kute hiyo tameka da kwen kaya kuwa di namu a. Angira kaya ita. Uti piyora masabanga. Okere oro XK FNG. To tatay magu kaya kwa isang tati. Hiku wate kwa ha. Angaso katia ahoro. Makeng kasota watan. Kya uko ya kaya kwa ya teo. Na kwa mo huwe sene kwa haa kwa ha. Now, Tassan, when I got that, I tried to come to the Namo Tesson thing. The egg was the good time to take 100 short time working at the Veno. Number short time working at the Siki.
2: Thank you, Piero. I said, Pierre, oh, I did that. I had in danger to say, quit the child. 2 years ago, I had to say, Toro Quag, what quit. The Tim Toro and got to Toro that would ever send a quit and quit the hand bed. Ti kwedi ti ki thora ta ti ka di atwe kho inta skuru pomo kana nda ti ke en karako ti ti ya ko thoro ako
0: okay kan kra sori e ha kho ka o jamme mi sa kho ka o ti tama na ka eta o kre ti khamote nda ye kra khamote mo kre ko mote kun ka o ti ka eta o kre ti ri ka ho jin tsaise ki
2: ti mo aten ti ke en ka o ta ti thoro si ti mo ate ti nda nja ta ti ti ri ka si tsa e ha ti thoro ti mara ti ka wa a ba se na ko ya ta tama no ti ka o sa stress akwa ne ti a ba se na ko tama ta pa kwa ko se dri ka tama thoro tama Sei ka thora ko ko janji buya kwa balangere ke Spain ti majinu ngu nge na ko ku kwe se he ngaro o balangere ke nkao he kwa ne hambe ti nya ko ka ti ndange ta nwa kha
0: okay balangere dange
3: de u tsirika go tsi de u kwendi no de u doji de ana ko ti ka ka itam siki xka fm siki
4: XK FM 107 kowe tano nege kame 8 kame kota kwa 43 minute zete enge karama kwa dan aji tete ta kekere kota kwa te kuma di kame zete ya anka te na kwa kama ansen kuma ansen na kwa mumwa ansen manu dosen manu avasi ma ta te kai ma kunye kai ma nana kai ma jamana kare kwa jaro kai mike ma anka kuma te kwa bori ve ditango ve Sive khat ik ama kuma asin khaha itaha. Aji mo wakama te daraka kwana wuhatun ede abasi ya kota. Niki haa bori henge ake hema tuya kwe tuwa enu kekeri kota kwa kuma te venu ima kuma te nu. Niki kanteunisa kiara kuita Andrew Kongola kapi amu wate kwe a venu ange ngama kekeri ngama inka kanteunisa kakuna kiara kota stasisu ane oka mua kota kwa anka Andrew Kongola maa. Se si kaka ima mua kota kwa stasisu anenja ya kwe anka senta tim kapim amua te kwe anka tiyo ama kyan kota kwa stasisu anenja ya Andrew Kongola ma. Se si kaka ima mua kota kwa stasisu anenja ya kwe anka senta tim kapim amua te kwe anka tiyo ama kyan kota kwa

0: Bamba bamba radwe khore na khata cece ni ete programs kite kai kusana ta mboronga ofu nge as veskende na tsego ite no tsangqeko ta go tsa khudzi a tseka kareta no tete do atenu foifu ga khudzi a gwa go a tsamsi a go ete nyama go ta go hinya go sikita go atengqeka go tsamsi ke temba pira borti tswa ta go no foifu mpapira tsigara o khudzi te gara go dzi en 35 kasika kara No nic programa e kom kosiki grat 1 klas kuna te kusa khausa veskende in khosika no atonga ka to radu dze khore kwa khore na khona te te radu dze no nic programa skto a kwa khasu no peter ta te to a ka ni kai ku tswa ko kha ya kwa ta ni tsesika mbamba su mbamba peter
1: moro mba moro mitalisin
2: moro mba mankam imitalisin
0: No te a go tsenka ka ta go mboronga eng ke di e te khwara sa ni ta e we sento ke mboronga e qwebe ni a ni am za qwebe ni no a qwebe e te khasa eng go tenge yo pere ko tin orongo ga e o ta tinga sika oro ko sita no na o to a va sia khwata
2: aha mga mga ma ke pala pala ton ka qala nga ka ng
1: aha mga no ke mi te su e kwa kwa a ma ke tam ton nga nga ng
0: an tse ka ta khon te yama ko ngesa yen tvie
2: 3 4
0: 5 6
1: 7 8
0: 9 ta khun 10 and win nokaw ke kara a engqeha
2: majwe xhama kho imqake ixoke ngeduke kundra qawa heke duke kundra tsala
0: nu atate engqeha na qabe te khavana qhawe a khuse na pesa kya rese na kha e qwaranza 10 9 8
2: 7 6
1: 5 4
0: 3 2 1 0 Tse ka kara tse ka kara a kingeha no tlo go dzite go go dzite a go dzi a nga e go tiko hi ka go dzinti do wa te to ga a ba sia go tata no nwe go dzika te ya mo ta go te dza osa ka m borti papira sa le ni ga khwesa ta go no foi fo go dzi ku go dzi tenga e ka go go dzinu foi fo mpapira dzi te gara wa go dzi Ien 35 kara sika kara. Nu amba pira aho zika atehi yako tako asome kwa zi atehi isa. Nu tika kam nganu saha. Nu esentu eto asika tito tongo asi tamaka zao kara kutako ngeye katati ha.
1: Mba, mikata kumaka ingale tongo mkala. Taka ki kama faifi.
0: Anseka ata ata hiya kwa tano. Nu su ata kwa nu te ngeye kweu o veskende kwa enyama kutako hisa. No tika kam nganu saha. Ien tve. No asaki kam sa ati tseu uago. Ien tve nu. Makoro kwa asaki kam sa tseu uino.
2: Kala nge kinsi awa kafiri. Kawa tike ya asi goga tsagisun.
0: Antwe na tseka kara ahe emia. Ata kwa nu. Wako kere ngeisa. No Peter. Ti wo firi nganu zi. No kwika ati wako kenu makozi e yago.
1: Kadambu mkumpa. Kajala, yen, tuve, dri. Mba, maimala nchema na ka dri.
0: Antu, nchateka kara ae emia.
1: Kawaka ngemi mba.
0: Nu ata kwa nu, kusome ete mosa. Tika haa, kam nganusa. Kwika eti kwa kok enu mako e yago.
2: Nsi taga nchema kia mi mba.
0: Antu, nchateka kara ae emia. Nu, kwi ekwa kakwe ki ti firi nganuzi awo. No twiga ati tsa wa tlhama ko nga no dzi yo sikano
1: kala kha ka fa ifi mpa
0: ke pite tsa kwesena a he ku itsaro tsa tseka kara a he ku itsaro ha no we sento a sika to nqito to ma sai sia sia gota ti do aten to ta ma to ke kara tseka kara a ka nwa ta nga ete ta no ti ka dri nga no dzi ha no twiga ati kwa gore go ma kodzi e yago
2: ka tsa kha ga gemba
0: ke su tsan ma no kha tsa tsan tseka ha tseka kara a ke ku itsawa nyo No itsesi ka tiki foefu ngano dzanu firidzi ati kwakuno makongano dzitiki eyago.
2: Nsi xaka xa xa game ka.
0: Tseka hatsan tseka kara ake kuitsa watisu. Ti haki tsan kya kara ake kuitsa wa ake kharaha. Niye ata kwa ntwaka kwa kha ke tsan keri na tsenya gutamanu. Kha o kya kara ngana ko ta kunhe kuitsao. Ti ka dri ngano dzihanu makodzi ati tseu onu nga xa ino foefu ago.
2: Kadzala mqata aqhama kwathi ke he ngisixa ka 3 gami hepalinqoma o hunga qhama ka 5 ma ka netwa palinqoma asigqo kanvorti kwetam kwemqa Katsa pelingoma isi gao. Unka ka ngum faifi.
0: And when so, Tom Sacho in Foyfu does it great eye kaigo. The other I said, I got to my two and other one gilsy come can come here, can Niki gil come to cat, Macosa, come at.

0: Natun.
1: Yeah, Ambrose.
2: I'll join some miles.
1: Music.

0: Tsame temono teki se ngces ka tin ire kamara exka FM siki no te bore a ti sarati yafta ka punda. President ma Cyril Ramaphosa ngxama ngusa a 18 ka de BRICS si de kuka a New Delhi ka India ka kungoko site otati kham a ka tin India si nyam ka minister ma Narendra Modi ngqae moite kwano kete kara ko kungote India kona no aki kai kujite tsuni sa kungo nata kujite ko tong kara kai gwe tahunu balakhang anjita seri tama te ko jawa kai kai gu kajita maha te kai ku gu kha tahunu aki kai ku gu kha nata moiko ngae jawa kai jite kungo reta ngumuji ngai kuji kam dare ani gyam jata mutai kwe mu to kwanu te ko hisan sati kwana he tum kuji se ko med oste ki se ko tuwo khain no aki ha tum akha reslandi ta khono ukraine ta aki mu te khan an tuwo khat kha ta nga onanga ode politik ko makai kunya ata South Africa khasu kame wo go kam ngkasi ki Tuni saha kuye ko aka gwe singo khom kae dino ngumuji te ko khaji di a tong kara kae ko je hi ta khono balakhang atama hi ngai BRICS ngumuji se ta ta khono ake khana tau sa kae ko gha na tango balakhang amoi ko hi dino Africa sike ti ngomi ko ti khuji ki ta ma a khuji khom kae te kung ta Departamente he internationale be betrekken kwe aka ti kwa khanu South Africa si de ambasadie a nguwako a Mosambiki kadi a kwa kwita nguwe manda ko din kwe na aka kutati a kinyama kwe ti a giawite South Africa kwe a ngusuka se chajra kwa ti a ngem kako kuma chajra ti kekamku a kami kwe kambaki nga osi naisa teki temukunda siusiki nurde ani Mosambiki siusiki hisana ti kamsika aki kwa Mosambiki kwe tamaha ngekamku si teti ki no kaya kwa ti khata kuye kate kwe a departamente ki Nelson kwe te aka tu kwa khano ngekeska gwanamkha aka itebe ma kwa naki ngai kwe kai a kaya direta no khana kuye gube khasi ana khoi ko kun kwae direta tamano ngwete aka tikwano Mosambiki su akhana gwana mkhanqeka sesa jiqweta ha ka ta khuno khana sumu qhegwe na nqaye tin khwena khoi ko kun khara khoi direta Exxon SA kwena aka tikwano 16 njao ko te kun khwena pat on khalax phone se ki khwena seiko 29 million rand size kwa khuti ana ta khuko akhro khuita nsere he seiko asana ti aki minister a how to di a site ko kwicha o karati chamka parlamente kwena ara di chamski ngesi party a ka tu kwa khano aki muino mun kwena ki ke hem tui khama woti 1.8 million rand size ta aki muite kwano ana jaus tamakha hi vrekha Exxon SA parliament ki ngoma ko kwe a Ellen Basley aka dikwano ngwe ankara khunka go hisana ti kwana muino pat on khlangs phone ze ceka ceu di khana a wota di a queen a kwa ita di go ji kwa san vrekha kwe ko ha gwanam ka khata Basley a ka di kwa gano a go yin khwena tsuna May 2004 tuna ga tswara hi tamano ga ma a ka di si kam kuri angie go ngin khwena kwa go ji wo tinta Exxon SA kuna a ka di si khana o ane khana ka ija ku ntwa go ta ko si ko mo tswegwe na ta hi yo a ko di siri a ka go ko kwa direta ngin khwen ja wa kona si tera ko siri ata Boris Okhiri o he Gauteng se de LER a sure ane za teko a lebogang maele sika gamme a darai a teko kungo ko sure ki sesa sa polisa kloseta a sure jiki. khani sisa he tesna tesi departamente yamoko khumkara sure angwarata yete ngiku go hisanwe dwelem sitwana khaibe sure oki tahono tswana ngrupu ngiku go ditama tshotsi go di hisanwe ta no antwana wana qoga aqamzika de anti go su ongwarata e ikwana a maele ncima ncese ka sisa adrien tonda khad sure di a nyakwati amukunda siki khamte oroti a akai sesa jitete ke khana sinu se khota ti phoko a ta khono kuro go ye di go di tswana ja o ka qodi ta khono makhe a kha go sesa ta ti tsamska nge si department de a ka tno ng sesa khan nye de nyamako am khauten ti kwa khana te ko tsana tswara go sesa go tloe go kumongota a ta te bore te ya ha khiri khiri ngono kha na te bore e komsen te ukameng e ka go 12 irino xka fm ski
1: kim tsa wala ke tsike ya wala ke tineri ke SK FM ta ses mani ta ngam lekka wala ng ta wala magi ang ngam bukin gawa SK FM ay win yang gata ngam kami kagin ngam yamin ari vertin moyon President Cyril Ramaphosa na vikin ay tonung kahiya tsike gya ngam Achtin de aka jangwa ngewa BRICS ayawan ke New Delhi ay gani kuna ke India kahi jangwa ngegen hoko nishan Naredi Modi yahigiawa India ay irte minister tigde gita ngunke noya president ke gani kuna kwa n. Jango yang gigya ng India ay gani kuna sengida toa klam klam gosho bisa kiti ngoke belakang ke tigde ki kamka pangak ay ke mali aga chut duminan ngaba ke gani kuna kwa ng seteni gya kamsun uwa mugu gye hinsun yimane gida toa pangak ay Rati hong kahi atene gya kham kham ko sung uwa ngayi kahi chik digi ng medal uwaste ngani kuna ngawe ke reslan ke Ukraine kang heyi tene gya kali uwa jango yang ay chong ngon. South Africa ngalimang nga agya ngon ngayate ke yi gya kham ka atiga ng singi ngong kanga kham ko ya bisa kati ngani kuna ngawe ke belakang kahi gya uwa mali ngani kuna ke BRICS ay ngole hong hong agya ng kham sung u kang kangi ng Afrika ay chong ngon kang siki gya ka ngon. Departemen ini gya uang ngolong ngang ke kamu ke panggakai agya uku yang halaman ngang ta ke khamsang agang ngawsi ke Mozambiki ang ngolong ngang tumina kao hong kansang agya ngwa kamu ko tu South Africa ayci kwa yang gege hong ke nga Mozambiki agang ngolong. Cik gaw sang gya khamsang ta ke cik gege dan hong ke nga gani kuna kwa sang gege ke gonyan ke nyusha ayya provinsi kuna ke nor ke Mozambiki ay gani kuna ka ang he sang gege chuke gaya gani kuna kwa n. Tikwan ak krisi ngya uwa Mozambiki aywi singya ngun haya teki krisi gigida tuki nga gani kuna kwa n. Oko yana kwa ngya Departemen aywan, Nielsen, kwa keti ka ngheya atik gigi ngwa oku ya gani kuna kwa ngya ngun haya teki mhalema nga sing atene gya un ak kame ngon watu ke gani kuna ngya uwa Mozambiki ayakunan ke tikwa yi ngha tik gigi tuki nga gani kuna kwa n. XNSA gya ngun haya teki Chikwa o vikoma kaon ay 16 ni chikigida chiko siya vikoma kaan gya uan. Pat on khalak fons aga gani kunan kaan gya uwa 920 milyon randi ay malit ng saisiyan kaan he chikigida chiko kawa kaan eke gani kuna kwa n. Taktawin aga ngawsika sing agi eke khamsang uwa chikan ke ministering gya uwa tohon ay tumina kao chikigida kuya parlamentaran ay gani kuna ke tisa kaan he gya uwa mali kaan he ngunke nga gani kuna kwa n. Partey khawitamini gita ke diwia chikan aga gani kuna teke yinki gika hana vi koma kaan he chikigida chiko kawa yin eke mali kaan ke yin koma ak milyun randi aya mali chik ngu saisiyan kaan he chikigida chiko nea kwen. XNSA ay vikoma akakawanggeng ang parlamen ay ang alen Wesley kang hiya atik di giyeng hwa ukuya gani kuna kwa antagi atini giya un ak kamakwe ngawa subesagi kang ging hulaya ang ay gani kunan kang hing hulaya ang tik di giyeng hwa kunisa maike tuwersen firin tuendak ay gani kunan kao ay chachong kang hising giya kamsang uang hulaya ang. XNSA yi agiya kang takwe mku gien kamsan un hula ya ang ayang ayang ng ke mali ka ang hechik di gie chuki kawagan ay gani kuna kwa n. Chang hum ay fasin. Khawtin ay yali ar ya ang hechik di gie uwa on vice ay wan lebo kang maile kalaktam achik di gie kali u vetang ay chon ng ka hi gie sang uwan skola hung ayakunan. Kamsan aga chon ng ka hi gie twa uwan ak kama ko un ula yang he tig de gya uwan tig kwa ak de gya cho o kuyan nga wge dolem slang hu uzala nga wge cho chi ay ngay nga wge ka hng kang he gya uwan kolo nga wge ka hng gyn kang ki o kuya tig kwan de gya cho gde nga wge skola hng ayakunan mai le gyang ya tege skola adrin tu enda hi achig de gida chuge gya profensi yang ay gani kunan kang he chig de gye ki wana u kang aga khisi ka he vilung sa ka ngi de gye chuge wana ngawan kang gya wa kholo hm ke chig de ke ka hang kang ki gye ka o khuya chi khwan ngaba ke gwa hm sing de gida chuge wana vilung sa ka department atine gya o kuyang khalem ngan te ki gani aga ngalusi kang he yi gya un akhama ko ngawa chang gya wa khautin a khunan ka he hola yang ai khisi de gye thon ngalu khama khuyan kwam chang humi hiya tinirin ai fasi de gam chawla diwichik de gya wa tolfiri kham jati de gya sam chang hum ke SKFM

Charlie, muso ngege ngamke mmoli ngwele kwa mteke tini kama 15 manita ya kikonke radio XKFM wele kwa mteke wala kikame mgea fitika ngwa mpurukura kika avunstaka kukuma wala shingi chwangu ngea joabu nga ke wali ngwa mi elimi ya ritzli njika mgea sankwa kumanga mgea taa kumisala ngwa dhemi ay program. Kakasi kang tinig ma soundtrack wala singi chuang agita a ukama te dewe gikwa a kuya kuya skola kuna si skwa a chwa buli kiklima ni chu sing hi ua chi mswa ka chichi ka ang hege dewe ay chu kami ua ofu dewe ay chu kir ua nchawa buli chiku kiklima ni kakake skola kuna wakang kam kong kwa asam chak ay wala sing ng gita gumit ang programa ng ati gigam chik di gya kam mula ngay ing wa yurnal a program mga ta a kwa ngawaya muli ng wa yurnal program ng chik di asam chak ay kangaw si anji gam gisang kwa msong ang ngawa nasunal ay a self mort ay a vindika ay a tsmanu yang nguya ang kwa fitika datom in ati uke datom dihartam ngul fasi ngul bakani si ati ugi ngul fasi ta sumanu kwa uha datom sezi kutu uwa datom tualfu kakrisi kantini angkau kong uwa nke program laka chwangu maa tuisa muku giga sa kakrisi ta kagita agun angawa ya ati ke mchik gigi akama mko kawasi program lagi akom ke cebunga tuisa tungki ngay kakrisi kantini gi angkau kong uwa mke chimusi laki chwangu kangawasi gi akama mke first kalian di suar te kanger ng gigi orang muling mam gini choosing hiu kaya wakang ite ni akalu tuam ki wala sila muku kuin alit gam kuma ki kung ki radio XKFM hatwisa muku cik gigi kasa kuliti ma program sengka kita akalu tuam ki gakam sama kya chuang magita kwa joy kamu ke bunga wasi ma alit gam kuma ki kung ki radio XKFM igita asika mangami a ilmiya ritzli nga wuli hewa tini atiki ngasi mita gani kuna ka wala chigigi angam a uwa yin iri hing hamgita ang kuna kwe tangana kwa chi mtini chu agum ang wako mko program sing mna mma tini gigwa gami ki wala sing oi ma gigwa chigami ki wala sing matina atwisa muku giga kwe kwan hewa bunga tachimu sing mgita agum ang wako program ki gani gita sa fita tadura chigira sa kwe program a kalutom ke mbola msunga nki ya chwang.

Failaga, ngubaha makleg ke skola khona mukugeka totu kanqulubisa yesikola vilungisa njunga wangqeqani dawanqanqunqwa ofuka ngokwahaka ke debe wisisi haqeqani nkang wadebe gesin ayinhu ngaku unqwa wa tike mtena twisa mukugeka kwe uka vindika tisinga tike wa bully ngati ke skola khona ungu adawa wa failaga wa khamakle kin dawa tini gen kholi nga wakang aska na tina tini dawa tan hongu gen wak atro ufu dawa tan hongu kholi nga wakwakwe ke kwakwe skola aya tia wa kakulu masika mkong sa wala si timbu tini chu ag mkang wak program ki gang mgita sa fita tadura chik digresa kwe program tini akalutu amke wala msnga mke ya chuang

Lala nami wa musong a nse gen amke mmuli wala gita kom teke tine kawa season 5 tak mani take konke radio XK FM tang supa m ke mani take ya kwa me m uchi dugi kwe kama mko program ya anke akawisi kawala chik dugi he ang am a uha ya uf irim wali la gita kom teke ke gita kama mko program ya akawisi ya uf iri wala khe mang duwi ka wisisi ta chik gigi ta na ka salisti jack ta ka gita si ka mangom ki ya vilungi sa program ya program lang ang ulin ng king ham ko dura chik gigi gita a ni program ta ten agdan ta man amati ke bunga mhoi ke gigi ku ke si ka mak ko program ang kem ke twisa mku gika sa ka kaisi ke agya ukama chibaga wa kali buli ke skola kona de wecha daku kiwe kwe ma gita ni cho ang ba utu ka kula ti chang ya kula sim wa kang hem ko mai ke sam cha a program ga chong chi musi gita ag mi ang wa program ki gang gita sa fita ta kula ti ge akam ti ge gira sa ko he ulang nga ma ti ge ga program sung ge he a kala utu am

0: bayete wa muso nqa ngsege ngamke mmuli ngwala qomte ke 12 qwa 18 minute ke konke radio xka fm qomke wala ke qham imke e qwa mqo qwishi program ya ge qomke che bunga chisha tonke ngi ayi program kanqa ge aqala utomke mqo program ya chang ageta wa anjika ngihim gisun kwa him chu a ngwa mko nguya hewa national self mor chu vindika aka nguya kaba chesi ge kwa wakada september muku giga kwa ngunghi wa bunga ke problema ngawe gi kwa uha komuni kwenhuku uha hunteki hula ke ngalima ngunga gi kwa kam kama ngkhi giga gi kwa atechi ngita sinti ngulin ng self-mort a vindika kama. Ngita kwa naman akikanda datum 10 September ngana kwa gumag kam. Ke ngulin ng kasuntiti ay organisasi so. Tiyama ang he nchwag gumag ang nga wa ngabi u mana ewa ang huwang kula awa. Tiyama ang aan mudah bunga ye khong nawa kama akhuye ke khai muku ku kung shwe chi ke ga chi chi ge he ka ge ha ang bu a tong kama ka ke a e van chi ngu kama khong e ge thwa tsa khwa ka khui kang kang khwang khwa ka ka ut e chi er sta kha problema ke la tar ke khu tsoke ka tswang tang ngo leng e khu hang khu ga vindi ka tsama ya nkwa o ha tsege ka da datum 10 September ke ka da khau aseng hunkun hi wai bunga asese gege wanulin kinyema aksi kitika agya wa enhu wangla mgita senti ke ngqisi mhm tro ngichichi he kwa wa chi khangwe gidi ke wa ngi mhla gita thoto ko kwa kundisa kala wola na wola dan ngqisi ntini gita kwa sa chi khwaqisi gi kwa wa ngi lang ti khoge ke furlor wa ya khwa chi ma chi ang ge kwa kondisa ka kwa ngwi khama kwa ka ti khama kwa ka tsho ki tali sing si sing soko sing ki ngaling ki ka tali sing si sing soko sing kwa chi wa eng hu hang la kwa affectir o ki tat ki nga khokhi tatin gi ta ko ngwa ti wa ka ti dang ban gita ngai chimba e kame khungwe ka munu gi kwa shula tsong ko igi hi gama chige doga ka kwa tichi kwa akhuye ke qatso ti khwa doga chwe khi mang a gita ndiga thiga ka ta kwa o ti khwa da khoma gi tsam he ka o a khuna ya tamazi later ka tsong khuna a hwa sing ke ka khwen kha kha kha ke ti a tyo gi tsama ya munu kwa shula ka thoda gi ta kwa tichi khama khwe o khige ka khuike qatso ta kha nga wa ka qame chi khwangu kwa wa eke hula khale manga wa chi khwe kwa ki khati i a soko sing o tali he gi ki to maya tena vuge ka vonder nge mchi khu khu ya ma ke ku ke un khu ya chi khwang ya khwa ta ke mmu ti wa eke hula kya un khale manga problema ya ehe ya ge un wa khwa ka tswang ganga a khuike he ya genga ba ganga ta to ka kan kan etika ya ge da thoda nta ega emuku ge ka wa hula ka to ba chi ge he ya kwa bi plan u ki ka wa ta chi ge a khu ya nga cho ta u i ge sun hle man ng ka wa mi tin ngo ha mi ng ge hula van ma thota a yanda ma thota a khiti chi ge ge kwa kondisa ya nka halman anga sa ga ta nga ji thwa si ta ka si nu khui ra ngo la ngo kwang of ga ai khui sa si ngo kwang ra anga ji ga ngo kwa anga deep ku ngo atin nga ya deep kha full in si ta ka ba chim ba he ya ka to kwang nga of ga ko ngo ka khui of ka tsho ta ga ni kuna ka thota ko e nga wa ji thwa ngwi asa khokega a ngale wa ke tsike he ka khisike he ku kwang kha ke tiu ka khisike ya ngwa sing qawa khokega tswang ka makwe ya ge gama gama ti khwang me magita kola unkwa uwa. Taka nguwa nga ikula uwa kula ngu. Ta nga ege bieter kisis nga kula. Ofuma nila gising kula chika sing hong. Ay chortir ukwa nga problema ngu. Ta di inak ste manila. Sika ga uwa ege kula. Chika sika kutani kan e. Wachi gichi kwa la. Ama nga nga He ufa nga full kwa. Ti krisi ti ni gita kwa akundisa kateke kwa ka ikha kwa o ti thwanka kwa ngwa nga ya tege ti kaus nga ti tiga hanga khlema nga kya ti ge he ya ke experience ya khoki ka twang o ti thwa nga ge tu mkhama khwa ya he sad ge tu to ke ghawa khwe a mono ke shula o khlema nga ti khwa sa ge tu ma khwe khwa kha to di ka wa likaya onhle mang chingwe ka gege o ake probier ng se giga wana ka tosi tama gege dupa ka taka chike kha khwa ka ma u tama kha sing o fuka khwa ka khwae thoi ka ke ka khwi o fuka tso tanga mang ka ba chi khwa ya full depressed stress ge ta thota ku ganga taka ngang kwa ya hwa nga ya kula chi khwa ngwe ge ngwa kam taka nsinga hanga lake kangita o taka nga ngwa ege chi kaumku gi ka wa khlema ng khafulin chi gisinge ta wa yanga sing khama khoya ya ege ti na sinde ka khik khama khoy ti ta o shi kula ya kula ngi ga ngwa gham ka khwasa nga wa ke a cha gi a kha ti ta problema ng khwa ka ta tsamna tsamya ng kwa khing ta magni sak chi ge gya o ka ega khwa ka fer bi tar shi kula Taka ngang kwa ka kula chitwa nghe ya khiyake om. Kula chitwa si gya lika ya ufusie atu kwasa ya. Nge anga atuwa nwida kama tine giga gya kwa kwe. Ngu yandana kama wami ege kula nchang kwa. O nga mga nga gita gya negative khafulin si uwar ya e. Kanga kya gya nga emuku giga uha kula. Na full teke chibisi sika magiki o klipanga. Chibisi sika magiki o mangungi dopwa. Kula ka nga nguke kaki jala. Kama nui da kama tiri nga kakuka. Chi krisi gida toto kukwa gya ya nyingi. Kama nga nga wa dawa mai nga wa skula he tutuki nga wa vilungi sa. He mazi problema gida toto kwa gya nga ke ya vilungi sa gani kuna. Ke kwa utro waka. Nga nga da wang ingin hula. O chi nui gida kwa black hama kwa ya nga kwa kakaka. Ta problema la muku giga kwe kama e. Ya kwa nkwa ya a. Ngalo nghunghun. Ta khafule nsi ngala. Negative khafule nsi ya ehe. Ya ng. Ya ng tene. Wachige hito ta a ngubu kama kwe ya. Hitene ya ohe ya ngwa ngwe ka nka. Ya muku giga uha. Hula. Depresi tene wa ka ngau. Distresi kri. Ya ehe ya gehe genga ba. Kaya afektir uchi ka gi ng ukwa. Achichi ka nga ke ka akwa ka am uwa. Akotutu problema kita ki akwa ka chon namazi. Akotutu ke ka ang hi oplo sang yewa problema sang kia wa. Dadi yinakste oplo sang ang ya gi asang waka mohaming. Achichi ka a katani ka ay. Van ya full wopalos. Asang teke ya kula rieda. Ya ehe ya tinit et akwa ki gang. Ya tu kan khabe kun ni kula kala mang ka tini gi to ko wa akwi ofu ne ke ge ge ya ti khwangwe ka wa ne ge wa mchi ta khama ka ka e ta tina tina ta ngwa wa ne ka un ta nga ya mani hu teple la wa ne ge akwi kang he ge ngwa ta nti chika ka ma a o ka te pa mi ki chika nti ni gita sa tike yin fan di ri da sti ni gita o ha chi thwang man man kwa chang ha ma khwe khali o ya ma kwa a ha ma khwe o su ka nti ni kwa kan khwang wa ngu ya nga kwa kula self control kantina uta chi khwang khwang ta wa ngacewa la ufukwa uha yaceke ixula tamgira sati ke chekwa kwehe tsawa self mort ge thota kwa kondisa ge thota kwa kondisa fer al kame ke kame ayi thoke ka tswanga ka tsothwa kwa kondisa qeqeqeni khona ta kame ke mhe gani khona thwa kwa ge ka kondisa nga iwa tiner tsugutu u ibomhe taka kwa wachike thwa kwa ha erens ta problem of an self mort ke kame ke kame ayi gani khona gira thota ha la ngau ke dewe gani khona hichi ge fer ali watinirsi nkhisi mkwa sangwa deweke dewe gani kuna ki dawa goma kwaima ai ofu dawa dima mae giti wa ke hula ofa giti kwa ai ofu ya ya gite ki tsungum te wa ke hula frau dewe gani kuna hi watinirsi kwa hin ke hula ka ngosi kita kwa wa a kwiga ngawa ofu kwiga ginga ofu qatso ke ya gehe ginga ya khoge ka tswanga ofu problema ya ehe nga singe a problema kwa ya khula sikula ta kha ngi di ina ste ait vegwa mohammed tsegeng khula hm to di ga go ngi full a kwiga ng ofu qatso ka ng ta depresi heke uha nka wa mohammed tsegeng khula qagaga kanka kan ngeng si kan ku kita gang ya ngeng tekan lagi ta kula ang buya ta depresa a tinang a thamok wa rikshi ke fer al ga chichi ge he ka ba chige wa family problema ta shoko ngi kula ge tege o la ng ta khabi ka ngosnga ya khwa ka ku qoa ya ke mya o tsika mi shoko ngi kula ke ma a khabi ke luta ba chi sub ko nyun tai ha en kula mi khwa utska an wana ge da ge family khas ki din sawa self mort ngawa sin ko ehe a hun kwa hun go tu tun tun o khuya e chike wa ka chi a hun go tu o khuya e na man ga tini ge ta ka ha buli na gam ge nga kwa da wang ngwa skola ka ju ngun hun kulu ngun ku kubiya na mi hwa ka ngun ha da wan tan ngwa ngwa ta wa ngi la chimba yango full ka kula kwasa si ya kula osi ya tena ngonga ba emku gika ha kula ofa gita ngusina kwati twa si twa lika ya kama shoko sun a tikana si koi twa da ngu wala king da twa kama koi ting ya tena ngonga ba emku gika ha kula chige he an kwa sin hi ukwa ka chi chige he adawa ge kha ngai nka ang agya tia ya ofa kha gya e kwa ka kwa an huwa chige a kaka mo khwang unwa dawa a queen hun sing hi unwa a problema agita ha chige ya si ko ufu wa a si go a ngwi u kwa ka khwa ka nda wola na wola ngwa kor kor ti o nai o fa ka ngwa khwa ka ngwa tswa ina kha chi ya khwa ka ngwa ha ke tali sing se so ko so ufu chi se ka chi ka khwa gi ke gao kana tsinya ngwa kla u ya ngwa ke se kwe khwi ofu anxike sa af ofu cinga nqwakla yaqake sitrofa qake kwikhwi ofu mtika e yamaka dawa nqwe wa skola yakakwa xotuthu nqwa lika ya skola vikwama tangunqwa kanqemme wa mitike nqula vurdas nga atina nga uta khweta gute gege dawa nqunta mutula nqwa kanchinwi van fer al gingwa tinersi gin thokwa khama ko ga chi chige he ga singa problema ga khoge ga tswang ina ga chike a an ko ga ke ga sewa di makle ka itweg van hatena da wa ta totutu hi khoge ga tswang ta ya nka an wa di ina ste itweg wa muku ge ga ha tsegin khula ka kha am chi bi si atin gita wana ya hingwa nga ya tse o ha khula chi singa chi ke wa chi ga nwa tu be plan ka ya khoko aka ge ka wa ofu chi de be kwa khokwa ngil kwa ma tu ka mau man na skola chi vi kwa mam so ga chi ke mau tu de ni ga chi ke ma tu wa ya tong kwa ngwa ngwa mso ngula tam ufuma tungkamu awang ulika ehe usung sa kang tige kuk siwang hugya drum aktuwa gika sa agad tawang kung sa gin kukung wa gin kwang wa chugi tam ta kwang wang wa chugula tam van kangang kwang eya kula tukom splana ta kwang wa sing ina kariyeda ya aset ing akwa gigang ta kwang ngalakang gya kya em kugi kawang kulaga ta kwa chibi sisim van kula chik kwang wa ngihe aful khamakli ki ka tuhan ege kwa kwang kwang hagi macho tagga kuming e ya kwa kwang a tagang kwa chike ngasya wa sa age o mchigandi ke kwa o mchigandi ke chung kang wa chige ha khabir tu later agya saga ta ka to ba chige he ka ngo tu ang la chiga kon he wa kang ka kita kom ke for all de we mhinki gani khuna tinir kula chu tinu um twinku ta kuma ko uike anda ngeng sun u kula kang ka atuk maya ang ngo mu ku ge ka sun hi kitchen gigan kuma ka kawaya kang ugang matu khwasam so ga ti ma yang watu khwasang na baya waga kokoma si kam ko ma asa ula si ng magmen ano program ki gang kita sa fita ta dura ci digras ako program aklu tom ki wala msa ki ya chon
1: eska

kimche wole chikde ya wolen ke yeneri ke eske fm de lo megia ambu ngi wa eske fm ayu tan gya tan kam ga kin hmi ya min ara verten moyon hofing de gen un ka bekha ge uska pu ay kuna ka hi agya kham kham ge sa u piko ay family ki keni kuna ko un ki tsai ka hi chikde gi ngi kunisan kang he sang agya kham sa u ay ka ban chikde gi wa stif piko ay kan family kalamang ang agya ng wakama ko ito o kakrisi kahigya o kanon ay gani ko na kikaw yan kaya 19-7 and 7 tak ay gani ko nan kikay ka ang samgu un ang nga unursugu kikay ng wasang um chimachig gigi ten kong kondisan family tene gya ng hiyatagin kalamang ang kanga ngawisi kahigya o tali kahigya o afrikan si agagan gigi ang kong tinigya tali kahigya engal si agagan kang he ite ni giya kamsung uwa ula ya ng ay gani kunaki chik ang chik gi da tin mga kali u tig ang aga chuan man. Rechter yang chik gi giya uwa Johannes Aistian kang he ya akaw itam ni chik gi giya ng hoko yang kalaman ng ka ante ki ka kwi gang gi giya ng family yang giya uwa biko ay gani kunan kang he ate ni giya ng wakamago sun u tig ang aga gani kunan mga gi hong toa u ng wakamago ng wakamago ng wakamago gi sun yima chik gi giya ni choko san. Artikel 89 ay komitee agia kamsong kong amakwek antigigya wa tanda zani madonselan kang hising agia kamsong u sebesa kang hitigigya wa yagan. I 19 tigigida tugi aman kang hi neha tigigya tugi sawan. EFF mandakan ay kam tigigidin ong kapstatin ay hofung sing agihing kam kamigusong komitee yung ay gani kuna ngawakin kulaya ang ayatong ng ngasinggi un ang ngawagan kang hi President Cyril Ramaphosa tigigi ang ngawatik ang kiti kang hi giya kamsong wagin ay vikoma pangakawan tigigi o madon selan kang hi akatu kaya giga un ang ngawikoma kang kigangan. Statu atene gi ya kamsang u chigang ki gang ka hi gi kale u komitee ki ula ya ang sing ya kha president Cyril Ramaphosa ki go ki ula ya ang gi wa pala pala aya plasi ki tsaka hi gi gem ko kondisan besa gi ko ang gi ya wa stevot sernek kang hi ya ag gi ang kong ranberg ay hofu gang he sing gi chugi hana ki malit ng ka hichig gi ya wa 5000 rand ng malit ng se siam ku gen thok khayang ai kan de ang akuna ka hin khalam ng sten diwi gi chugi sawan ki akwa gi ka thok khayang ai kan de ang akuna kule ang sing gi ke khali wa ya gi ya wa veta yang hi gi wa ngau ka ngu gu zalan ya chig gi da thogin awa khama khwen sar next ang agya khamsang wa ngai ya dangkin ai gani kuna kan sing gi chuin kama ki kan dian ya gi gi ang maklanga komisi ai gani ke pitoria ai gani kunan kang hisu bi sa chi gi thogin ngalu khama khoi ngawa yan kin khola yang ya chi gi ngge ngge panga chang hum ai fasin ngai aga place o khoi ngan chi gi ti chawa honor dollar per liter kang he agya khamsang wa ngai gani kuna ko angia wa America ngawaki Iran ay ngai kang higigi tron malu kama kwen kang higi ya o hiplesu kang higi ya wan ngay aga gachig digi chukit tuhiya kubi ngan. Brandruye ol kang singi ya kamso ang ngay yang kia yuli ayang hong polasi kang higi ngay achig digi kli nongku kan aki America ngawaki Iran ay gani kunan hiplesu ak ang giya ngay aga gachig digi chung hao hin kalima ngang katini diwi chig digi toki chow kama kwen. Tinghaka ang itig de gien hongke ngalwa American ay basi siyang de gien ong Jordani ay akunan ka ang sigyan ng hayatake wato ay acha yang itig de gien o ngay sing de gida chuki tan ka ang hiya aha yang hawit tamani de gien o ngay sitenig de gien chuki tra gani kuna ko ang kikom yang itig de gya wan hormuz ay akunan. Naktam kan singgiya kamsung wa Haiti rebellion ay khrupu ge Yemen ay gani kuna chik khwan ay 3 and 7 tak chik de gira chuge sa khui kan he singgiya kamsung wa ting hagan aga chonon Saudi Arabi khawitam ni singgiya kamsung kan aga khisi tenig de gira chuge qawa ting hagan aga gani kunan qatta khwe aga ngawsi ga singgiya sung wa ngai aga pleso hm kin khalem ngang sang ateni giya kamsung u kati ko ang he kawisi si sitig de gi chotum ama khwe giya kamsung wa ka pleso wa ke gani khuna kwa hm wam jang nom yi ya yeneri ai fasira gam chawla diwi sitig giya wa twiri kham ja dilagiya sang hm yi ya khwe dam wi ke eska fm

0: Moniteng iya gangchang supanga uwa tuwe mukoke te kusi ki te kamka ke morsani ichai ki si kamang ki i ati chuling ke wa tarasal ka tembu no ke min afres to mo gumbu to gun lu koko bi kam wala ngi ngi morsani tene ge itu tu sila ati ki sabadu tam
1: tsami temateki ya ha jao si morsani si u ya te tsain ka kwe tsai ka ma morsani ata ya ya inki x ka fm ki khiriyete tikirana kien krat un kara e yahu borij anji cham tinta ti yete ti treso ketembo tahona frustu manggumbu ta sama ngiki tahono tuwe tamu tahono tuwe iri kwedam borie tete kumsa hinyam.

Ganga are soto ke ndego ano soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwa e ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga ga di tango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tlo re te o

Ganga are soto ende go ano soto nawa a ka kuye te damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana go e ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tloe te

0: Vir en gang ek na SKFM, dan hing die tangak oor my de flitsenonge. Artikel 89 wak ya komitee en ge besleti ke ti useka ng hesngea chungtsku gata ya lair jia ng ke anchu useka ng skodde chuki ng komitee ge besleti ke yi kodde chwa ama advokati Tandazani Madonsela ke ti useka ng he ya ke hana kwa ng EFF ke African Legal Professional Association na ng ke chuki tang ta ke veska po hofu tene singea chungtsku nga kamsa uka useka ng da komitee ng ke ng ama kwe ke yi kwa ama ti useka ng esketi satu da sentwa u ankonra ke kono de force tra ngo hewa makashule gana nghe wa politika parti ke komitee kwa ng ka usika nghe sanga tu sa leira a khata ye wa ga chalung sing de chu hana da usis twin amata president de sil drama poza ng de chu gi ta sang ki khakin khula ya ang hewa pala pala wa ki ya kwa ngi kwa ng Chito si sange ta kwe ta tu ke klika ngwa tuyen tu na yare anele tembe ya nge kapu hafu kuna ngang aya la ke 19 ke Oktober ke kwa ng temba ng he ya maso ge kwa ke wa ek e fops ke 2003 tu na ske kung ya ke nga nge April 2021 ke kawusika ng kapu ke ya hotel kuna kawusis gitu gita kamsang u kata ya sangkat gitu ske chung u de kango u kawusika ngi sang ke choli klikla ngkone sa kwa ng ka ng he ti de ka ng katkat o gitu ska ng he ka chikrisi ka ng he ka gdagi wa kwa ng he wa kwa gitu ska ng ke kali kunhong hwa chang gitu ska ng de temba gitu ke choli ke klikla kong dang la huiti ni sa kam datina sa u kawusia kwa ng Si banya still va tapkani kwa ngi chugi ta hana king ke ti usi kang sko ano tsogi kan kuku ke kwezi mains kach ke Rensberg ke norbe si kuna ta usi kang ngi ta kam ke ti kwa ke dei sendi ngi he gwe chawna ti kwa maki maini ngi sko ge he tu ngi ya kwa nika ngi ta si banya still va ter ke an ka kwa nga richer stay we te king ta ke wesli ti usi kang stini kwen ama kwe ta ien aha nika ke ka veta stini ge ta sa u ka usi sko ge ta ngi ke ti kwa Kisi pa mas kosyo yati kwa mga sang ni mali kwa trugi kwa kakil kwa ngi fasi. Kwa kawi ng hi kya kam lockdown kwa chuk gita ng kachik kwa ngusin kutin kama gandiya kang sewa nang wake. Siwi intu nang day sende man droxy tablet kung kang draxy ke peru kapsa ti kuna. Pulisa kwa ngusin kwa ngwa temba kazi mpendu kana ke kwa ngtake kakia chikang hi pulisa ngwa ngwa ngwa ngwa kawaniya ka NDR tak Zimbabwe ang ke dagama strati ke duelim si kuna siyunan ngawa ta paru stasi polisa stasi kuna singiri khala at smote gwe kanika kung mi nghe wafiri ifa mkwala kama faipim sam kung mo SKFM
1: kama SKFM kita wate firi ire kama ko dream nite jingye kwa hata bambara ha hoke ke tenyo kaha di maretz bere khobore shora mahatera Artikel 89 komitee se sa khoe qere kwa tingo jao shi ngo kwa mush khoe a go han korota ti a mushupi a ngo te ko ara ko jao ji ate kung ka ti khoe a khana ngo korobe ngce si katam a khoe ata hi te kwa ka ite hofu a ka he ngo komitee shi qe he ngwe ite ngo ne advocate Tandazani Madonsela a a tse ke ana ya ne ti ka ra ko kere ka ra ti khoe shi ko e wa ho ite ke EFF na tahono African Legal Professionals Association ahwe e hofonja uwa ti veska posidite u hofonja ngo ana ahwe e ngo te itama. Komitee he do kwa ti ngo ni a hofo kakana e uwe e ngo ke inja kumwe di tamahan tamahana kata ete tle ikoma makashule gana nga desino ti ya politika parte ji komitee ki do kwa ti ke e kana a tle ishiki kwe di nga koko ade katama. Komitee se sa ko mo da ti president Cyril Ramaphosa a ngo mboronga ka e gureta ni phala phala mboronga shiu aninja muteto aninja se sa ku he o si 2020 ga kuri khwe anele tembe shiu he kapsa ti si di hofo ke tshwini da 19 October ke nja ku ngo tam tembe he wesen se ko te he tsi khoma kinen aka fopsim a no a he tradition ama tradition drin 20 ke tsungwe him Ahen o hi aprolm ki 2021 kuri ki ngo tin kafar dipa nga kap status di hotele ka kwara ko ay kere ki. Dream shupi na hing isite ku iya ta ngo khan ngo koma ko muwa yi khoji ngo ahen ay hi tam si kam. A ki shwe ye sena ta ngo dakwe a tse uni sa hate ko khung taro ko kere ko ku iya hing e kom sena hi ngo asi tsay hing e ji ta ko kakwe ku a te ko tse usa ku iya hing e a. sorry ofuna koma taha sinu sasa a hotel kamara si ansite orenki go antsai khunu ibere gateko a ka hi aka sikai dam sibanya still water kuna a ka tshino khana tsai kuji anyama hwati ni a khana u jao ji a go han go te tshinja go ngebe ku ka go eji benu go kyangwe gwe kwezi taqite mukoti e tsuse Rustenburg in Noordwesse kim ahwe atange ka inja ga kunwa gwe no deisele dikwe a jawa a tsa gwe sibanya still water shimanda tsoma Richard Stewart nga de shinu khuri o tse gwe ibere ga ti nga kona ka article 189 jawa gana hiya te go thiya khwe a jawa ke qabe latati venu go tsuitswe ga go tsutsha ke kwana ji a waita burishi u herwe operasi lockdown da ki te a khwe na ka khwe go go ke nwa ga ta go 720 days in the mendrex it pela a pero ke ka fsta dik am ke waita kem polisa ku yema ku a themba ka zimbendu kana nqa de sinu ste ko sesa te ta tsunga o ji a go tsuwe khwe a si a kara go yom ne ga nder ta ku ri zimbabwe ngo ka a khwe a da gama strategi a dwelem si ji si wo waita ama a pero polisi mbere wa ke si kya go ita no ama ho fo ke ke si te yo ama e wi gwem fir ir borisi u khero kha a ha khabana kha tsu bore te ke ke gwe tsa me 5 ire tsa ma go yom

Fai firene eska FE, nunca tan o mi o de flitsi nonge. Ula nge wa tawa ke chiku kawa kugu kang kawa ga ke speaker ang hea minister ng atropa wa no shiwi mo pisa nga kula kala kang si tutu ke kang nonge kula ke chika nga nga pang atropa tan kong kang tutru jala te go shika ang sing tutu ke kuku tik ng akin kula ke kung nga kadi chung tua ke kula shang hegi a shibi tali ke klinik ke chiu shika nga atropa ge kwa mo pisa nga hula ke hana ke mandaka ke duig ang ke pretoria of dan kula ka 12 sin tin ngida kwa ke malits a ke chi ka ogane ka ka shika ngstin gi ta hana ke ya tin gi chu gi ta sing uti gi sing ang ya tu tru ke o u ke ti ta tu tru ge o ta ko shika ng gi tu ta chu tru ata ma pisa ma kula ng ke chu tena cha u kha ri ta ya sing ngai kula nga ka shika ang doctor tin gi sa chu u ke chi u se ka ang doctor du gi nga ka jala ka un ka stram ti sai ko anda ofu tena gi ta kam sun kula tu kogi fiertin ke tau i elfes a kam ke kui ke bombeni kui ke training ke kanika ke siria stata nga sarmada departamen atropa wen ke no ke kan kam ke training ka ng ya kongi u organika ng ka sika ng sangge ta sung ta ke stana kam ng la ng ka sika departamen ng ke tu ge ta hana ge ge sa kuis ge ta sung sa ko sa ko ing he ge ga ne ka ng ke sin ta ta ne ko mo ko ki da cha ko ge chu sika ge ko bomba ke chu si ke ding ki chak da kan ge ge ko si ko

Seisire tsamagwa XK FMK o inqirega go qeqete na di Maritzburg go bori e Sharma Adram. Qaishi ke speaker jena minister a media anenja no siviwe mapisa nqakula shiwe tshwidi go u shika ga bana ga sikhui go tsaegwe go a shi u tsare Martin khona nqata sino a he go tsheke ntebe ta no spatranja u a huitatam. Mapisa ngakula manda ga tsiye si ka nyama tiete mo shupiye te tsewo for Pretoria si deke ai e o kara go 12 dimboronga a go tshwere na shere ng di am dimboronga ji kunwa te a hengo a minister si te tsam si ka go a me khwe she kontraka nye khwe ke shere a te kya ra hikim a he tsara ma tin khona nqa te sino u si ka tsaye ga bana ga ke nja kuno gana ho fo a ka gwe na o mapisa ngakula go si ga si mo shupi go ke nja kuno go tam ananqata sina angiye choko na wodi sina ahe abashiye ku chakara kok e hofo de kite gubenu kanu khana tsukwana ji a hofo nki gara gwetam 14 dikwe a o khatin yalfo na kumati ngo khubi a te ti ka te tsewi gonja o a tsu si serious u dropa e sarmada kim departement de amiku enqata sina deji a kik e si tsewi ti ngo tsunja tshwisha Departemente nga te sinu khana ujao kwena tiha ngin kuwa tinki Numbunga kwena ukewa I nako e chiri ngao kwena aga kwe tisi e te chiri sama Ante unisa te ko an akhungu karati ngo tu kubiji te ko hisena ti e chiri te kamsikam Derta kurik akwe a ngo gyao iklo akwe at unsa nyeta ho sena tingo operasi si ng chochin grupo ji u hoye valala pag ki no belarta kapsa flag ta ki te sisa iti kam si kam. Polisa kwe yama kwe a nda ke gwala nga resine ti ya polisa kao ji ko gajarot areko ng operasi prospa kwen se uk et kam ji ka te ko ajao ji a hinyeta tam. Gwala nga resine ng mburga koma u si ka bishop lewe si di kaika kwe ke ki te gu tam. Boris yu kheriwem. Sasa a ngoma kwenkwe na Frankreki ki khana u ngitewa hui sasa je jao ka agwe ngo ngi a lente na ko ani tam a ani tewu di chuchuwa te ti ka ngo tewu nisa drive kongi ya ti ve kim. Ngi tewu chuchuwe a ngwi ki te ti he mwindu kwa nungo ngao ka kui klo tam jika drive ku sena ti ve m No a champagne sasa je ngoma kon khwena nga te sino khana ku a ti be kwa I kara aba sibire khan ki ambronga te ti tam champagne sasa e ti ya mushobo drebe ji ka hi to e no nga kwa na ka ngo tlo ho hi te ko ji a te ko ja ka e ko ngi sho ta ti ki tlo ami gwe mme sei shi ri bori he te ki a ta ya ha khere ye ngwe ha bana ha tsu bori he x ka fm gi te ke gwe u khamana Tsamaisi ya ko te ki shiba iri e tsamago yomo.

Matías.

Ganga are soto kende go ana soto na wa a ha kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga ka re tsama ga tsama ga soto ga ga di tango ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te

Tsametseka se se tlamako a gan 5 taga ga minute eng ye gwa o norteng 709 xka fm siki no program eng bori khodite a ka go tloetswa ga twaeta ke ga di tsam ga minute e ya gwa se gerena go sa e re ka go tsame se e re tlam ti yo no te koma kwa borani se te khara mara a ne se tlhogodi go tsheka go nena ga bana di ka tloa go sa hinyang a e bere ga kwa ne ska ata o nerteng sie ba o wen ya ke radwe ke ke ta ka tieta go kwom

0: The
1: dismissal of the previous coach, it's always an emotional particular moment. It can be good, it can be bad for us.
2: Coach Miguel Cardoso, sir. Godfrey Moshacha,
3: Loftus first field team kick I hack in the course and Bedway Premier Sepwe and Nekeska ukrie kinja awasia hata ha su ihe yam se data beta bakhanon ete khaka kana kha yam su ihe ete gwe ek kinja kunsa no te ko bana kara khanon ka ikra awasia hata ha ko william sim ka ete kara hata ta ka tim mon de sanar pa ndamane koza mtoniel wa mkhwe nam khulusi litleka van week mailule dakhon leon Takwa ikra awaseta ha ke tata sandaus ka akra hata ha hakawan janung pada bahan ngad kona hano hakwa sandaus ka arwe ke chuka hakwa bahan awaseta ha to beni mfolozi baliti sesane ndebele kobedi makuane saulelao saile puli takon makachane ata e kra ha patwa khan awasi hata ha ke su isika kha kwa kharasina ha kha i ke ge gwe e go kriek e nja kung ko sa kwa ras kana kha kwa pretoria ke sia hata loftus first fiat go kri hin sin sanya se ki kha kwa ya hata ka kwa se kin toro ka sanya te kwa sandaus kwa ka ke tes ka ya ti a i ge he tes ka ha no a je hin yu te gwe ka ta ha te ke kre jaka te ra ka ti ke su isika te ke si ka ko su i ge ge ri ge ke te ke ke no cha tu ya ha mo su pe sin ta te mi ko ke su isika a i ge teguye ko kenja kun kosa tegi tabahano kamen kanu kala twa ha e kho ha no coach men kwa ma akar si wole le kwa ma khaman ta kai ko banda so khaman esi ka kam ka tse khe ya hata ti an kwa se tande ko giu ko se tabahano khama anda so akwa ko mu ata ke so easy kham ki khara sina i kra kha hanu anda o kri tabahano ke ja ta kha kham a ga sina mo re ko na ke kra ko Godfrey Moshuta ama Go under the Hamagarai no Garati, Kesu Isika, Hamakaya, Te, Masaya, Takesu Isika, Ai, Hamagua, Kainza Kun, Kosata, Teta Wahai, Tiker, Tatayan, Temu, Tecom, Puli, Amang, Orlando Paris, the Quaka, Tita Tiha. Tako amanja ke ku ngating ka oka. Tako suku ko hawana ya hati. Am ya urti ke su ihen de khusuku ima ya urti rita. In ogrisu ke su ku to i kwade ko te ka ka ka te ka ko Christian Sahile mta ba khalti ko ke ni te hin amog. Ning ta ku es ki khamta ba ni yama ni ja ha ha. Si wolele ka na su ka. Si wolele ka mta ko ka te na e nga ko kana khano. A ha kwa ka ke te kam su ki ha kwa ni su no. A fera ni ja te sa jawa ko we.
0: Because we know that Sundowns is a very good team in terms of
3: Set fan está listo, dala. Aqui hoje há que tu idiota cham tobo era que ati zi cham sa ko zi cham sa ha to ati aka ko go da ba han te wan ko da hanon ko yo ka an ko da ko ka fo fo tus ka yo ka ka te ke ja ku mat Vincent Poule Anderson Amatska Fir and Delta Kasai Kikuri Hak A Kam and Asian Sika Awasi Hata Hamata Anga Kuiti Hamango Sandals got closer Hamama Marita Hamakaraska Zauka, Gotte Anahai Kanaha Ham Isika, Ahe, Teata Haga, and Zate, the Kerate, no Temo, Gondo, the Hujiman, the Kosiko, the Kerahata. Take it coming, Kotabahan, the Hatra Kanahai, Kaparanza, and giving a Kakara Huyute, Koma Kohens and Rutekra, Ikote, our Shaman Hatta, and Eski Hard Attack. Tam ha tena taba mere kora khano khana teki khara khosa o krisi ihe teku yoga ke inja kung kosa mamlodi Sundowns kona qan ay ke khana ya de kora ka qan ke usa awasi ya khata ti ku aki nena taba khana si welele na anda jarana ko ya ta Bloemfontein ka qara ko ka khana si ya khata per teoria ka Dao si kiao ke su isi ka nang kwe si kwa desi ta ke su ka rendeu ta iya kuru tahinyo tekta giri kumu ke iha ka piuro khwaase na menu Kapiru te eko mana ta ha kwe te kwe kwa dawa te kwe kwa te anka kwa kwa maan eko iya mana ta kaya ha ha re tak. Aki in kwa taba na kai inza ka pari inza kai he ngibi sa kesu ihe. I kwa ngibi na kwa teki kayo te ukiri te tuanka da te siu ihe te kari ka kwe te kwa da kaya hati. Ma kam siki kwa teki ma kundeu te ukwe nga kwa kure. Te komatin kuman maki mkhulisi mudao ama kausa thumatin ama khona tino ama kausa khona tikesu isi ka Sundowns ka ukrisi o ke ama hambe tsaka ti ka suka Sundowns ka ga ka kre ti ya ka ka tsike khunwe ha su i ama tsekausa jero gara khona ti tabahan ukrisi o ke Sundowns ka take down ka ana khona hanu Takuma kanga da bahana Sundowns go khongwe ke ya gate go ke su easy ka hambe go ya ham asa go da ke su easy ka khaba hetse tsa ka tsala tabe ke gate go Kami kwa taba khana tse u sa te ke tsene tse ka kana ga ta khana ka pale tso ka engi bela tno te mo tsande u te gra te go ya go ke tsa kung tso kri e Sundowns ko lema ho ta khana ay ko kriya de ko dan ska khana ko ya ware na we khana ko ya ya ta ko nu hin ko ya kara ta ko na si i he ena ko ma na ta we nda i kara ko ka ta awa se ko ya ta ta ke u sa ni ke te ko ko na Pretoria ke Loftus first real team ke blow ball pa rugby o kriya ko ka pare ngum ke u ko ma South Africa se ho ti kha ne ka te mo ko na FNB ka ka All Blacks kose da South Africa kwa khang go kati ete mo ati ati ata te ku ati ata ha ku sina go segere na ti e ma po es ke sina ti ji cricket ita ba khanu qes ka te mo ko nanu Ellis Park kam go tlo ho ti anja Emirates Stadium tabinte ka akang ka ha ge ba go qes ka ha
2: e ma so mo plug ira kan kama kwe ko akala kam mo Dinain de September 2017 na ngatong na masengo Betway Premiership Mamelodi Sundowns sibulele FC bulagira ngqe Loftus First Field Stadium kuna Pretoria da bulagira kankhama kwe bakhala drosen kwe emsimu mola tsida wa siwa ngqe kuma dierta pito chung khala tsike prr bulagira kya ngqe makhala drosen ke njubi tsibagira ngqe kwe masenge coach Miguel Cardoso sa Godfrey mosho atene tsibagira masenge kwa yini tsibagira ngqe atsamu Mr. Ref deni kuna tene masankula akala to bulagira ngqe tsibagira atsungtsa mo pito chung kha tene gyakula siya bulela tene gyakula asen kwa kula tene gya kam kamushi tene gya kula tembi koshi mangasi weti de gya tena chon opitu gani una masenta wati wede kwa tu mke supporta singe dan kwa kambu kuna mamla risi supporta singe tene gira kama kwe supporta singe tene achi kama kwe atkala tu sen supporta singe tene tuchi tu bola kaka gira kwa kawa sano sige chokona ngam bola tiga gya angwa te mtu kwa kaka gam tv sen gam kuma sen ele gam kuma gira radio fm unar nisi wa ngi ni nsa te bola gya klub kwa bola gya khawe kwa bola kuma selese ati oga khawe sunam juma tiga gira agenla bola kawa kopo South Africa gali kha kaka e kwa gira ngwa te mase kwa ku espanica gira ngada utjala sa emo ku gawa kambu ngkhona so dene khula Mamelodi Sundowns dene gira o tshkologa khiele e pitiki blow buka kipto mase kipa Roland Wayne Williams dene o pingi ngatse athi okay ya tshwa khona athi bola ke kwa kwa sibelele kipa sir sibelele kipa dene ha blow nga tshe khona athi ke ya tshwa khona mase player ya sibelele wi dene mase kwa itan o jong ne tshwa athi tshe i clubs ngona ke bola ke kwa kwa la gira tntlama go go pet premiership spanish chat nga ra gira ga wa kambu ukala tu sen ko e bola ti de ge ak ke siwa tuma tiarta bidu chum kala tere masen ko supporters nga ra tntlama go kambu kuna da ukala tu sen se bola ti de ge ha chum kala kwa ya ku kala kwa the brazilians masen ko Mamelodi Sundowns ke yi ko ge the brazilians tani masen ko den kya bola ukala tu sen wedent ma e supporters nga ra ukala tu maso nga tntlama wa kambu kuna yingi hanam ke bola wami aset fanis dalis totala ke endru kapif zo bona to agongola wasn't quite the game Mamelodi Sundowns gani kuna tane Williams kyakula number 30 number 3 kyakula ntamane number 28 kyakula Mjonyelwa number 6 Modiba number 4 Bukuna number 29 Van Wyk number 33 Mailula number 12 Leon oyet the gate ni Mamelodi Sundowns gani kuna ku coach Miguel Cardoso chitge gesun to trugi magedani makundar masikoi bol chitge yang kwawa 1-4-4-2 wa formation chitge hak anwa chitge hakuno bola watke he coach Miguel Cardoso chitge sin kwa bola kwa place chitge hakuka ge bola wa keeper that chitge oli qot e firi da ken ale qaw ge firi da ke tok sa cha wache bola ki akruk e Mamelodi Sundowns ki dani kuna matala tu dasun sibelele ki dani kuna mitik ki ta ni a club bola wa mitik e masikwa da yellow nation ne gya bola Mamelodi Sundowns bola ngira tok ke Loftus stadium Pretoria kuna gawas Mamelodi Sundowns ki home ground wache bola ki hotwan matala tu dasun bola ki akumisala si ati okay bola ki akwa sunam juma tik ki agen la bola masin ko ten sibelele kani kuna number 50 ne gya bola mtumbeni ten gya bola number 2 ten gya bola Mfolozi Balati deni gyakula Sesane Ndebele gyakula 26 Kopedi number 6 Salaulu number 11 Saile number 10 Vincent Pule number 7 Makachane wayizi dege sibala gani kuna mankwa bola gira kankamba go kwete ya ngkwa tenewa 442 kwe kochi Godfrey Mushachi etene tidege kwe liko ayi firi tsoko ayi firi tswa kule qa firi ke thoka ke satsa che phula tshe ke yang ko sibelele ke dingwe kona ba se ko sibelele supporters i qageta nkhama ko sibelele ke thoka i tene i thoka ho ne ke qagera nkhama ko match officials ndere ke yakola siya bulela tene ke yakola akamushi ke yakola tembi cause ke yakola Kenneth wait the game hey atsa bola he sing khambola tshe phula ke ko tshe ko Betway Premiership ke tla tam ko wa di nende ke di nende nguya ang September ke tuli season 2 da ang season 3 ko season 2 da si to ti ke 720 season ke ang kwa ga bola kanga Mamelodi Sundowns sibe a kuqenqa ba sibelele FC ke Loftus First Field Stadium kuna Pretoria bola gira kumthama kwe makhala dura sang kwe pito tsu khala tse makhala du countdown kondra ho kwe he pito tsu da tsu khala tse bola gira kwa tse makhala dura sang juice pani mangira tsu da kaela bola kama ho Mamelodi Sundowns tima tsu da sibelele FC antalto tsase njumangira akaila bola kwa bola tlatla ngwatse South Africa ke ya liga tlatla kwa kwatse dingi hanem ke bola wa mi set funds talisto tala ke Andrew Kapi fiction ndo bona twa ngongola we ngale ngale ngai tsoka tsha twa i coffee me idhomti fashion idhomti khomda kuna ale gam khomega radio extra fm nor nsewa ngore nega satse bola ga kukwa tivishin ge khoma khom khom shitana sbc sport we ma sometimes ngewa kontali ke kweta
3: Siya bule lang kunta ama kapareha ke o sigi kapareha ke o samata ankara kwe hama anda suna ama gom koma temo rekora khano onko tabakhan ka inja kebe na kwa kapare inza ihe wokri ya tegu yoga ke inza kunkwa kesu ihe tehin yo eto anka ake kwa asana kapiro amia kwa sundowns kwa kiri na kwa pura sundowns kwa kwa ha kwa kwa inza turkuru na kaya ting kesu isi kwa kwa kunkwa te kwa anda suna kwa kwa anza kwa kwa kwa kwa kwa anza kwa inza kunkwa te kwatsi ka soka bora sieta ka ha ha ne ndak lok tai kon ngang ngang kibina kha bora ke kha khati kha kwa kame ko sa kya wadu ke kha kwa ko khoma na ko ka ka jawar che ka ra ikra ma su khom kara ta bahar bora tan ko sa sushi ma da ka ha mu ko nam ke sia bora mu ko nam ja ku ko da de ta bahar ko gawa se kha sandals ko ko sa kai kara kha ku ya ku ya ka kapiro kara kha lion ande sna ma lion kai kara ha Mailula Leon we Lailula Mailula kay kara ha Kapiro khwasna me yakata suka ak bali ti banda se dama kay kara ha kay kame ko nam bas se bang bas na tabe akima kibina khapura ke se rata ke ha pule garna ta han pule ko garna khapura pula nge kota tiara ta ke kapiro kara kara khata na ma kla kora pura am khek am kha ta ko mangye ko de suka vincent pule ma kla kora pura he en ja ko sen kara ke kha se ha chi ke suka ha santa us kadi ba fana ba style ja na ko es nang tie ko ando sen ka ko kla kwa ngwa go khom ko chi ke suka kara ke ma iya bora kari ka no Nto bene. Kuyi khasa isi bune tse tse ka ye kwa ya ha. Ulem sim ka sia ulem sim tabakhan ko sin kara wa tut kwa khang ma kwa de ka santa ka di. Obrim ka sia obrim od hi ba. Kha kwa ana i kra bora si kha ko e to ya de ka ha ha. Ma malo di santa ka. The Brazilians tak pat tak pat senak tis senak kuan da senu the sky is the limit tak pat tak ko kora hatang ki ko seta ukri ko ar siwele fc ko seta bora te hora ke su i he tres ka temo ko ra khanu qa be siwele kuan sa an jam za bora ng tis na te ana ikara sandal ka bora ke kha ko tan kra ng ma kha ke ha ki mu kana kra ka ka ur ka ng ke ko da ka ha go ko tum pa ba kra ha chue re kha leon na man ka ka ha leon ka ka sa jaw da ke ha to kha leon go bora tan to sang kuwa ke su i ta su ka go ko ba ke ya chue re kha ana ikara ma ke ikara tun na kha kra ta ba khano kha ba kwa ra ko su kha kha ma se ho na na mai lula sandal pengar ka ba ka me tu sa jawat be ngo ka khoma nang ko ikwa ba ma ka da ikra ba ba ka jawar ta ba khan ko sete ya har ka suka wana ka pe ta ya ha bura ha ti ka su ko sandal pa na ikra ho ya har ta ba khan ye ne ka ban ngang mana ka ka ko ha ka bura ka kur da ha ka su i he he pa te ka ko sa kya sina ha ho ha ka ti ka ha ka te i sen ngam ka su i si ka si wele le ko tao chi ka sio ka si pe ha ho ti kam si ka on ko ka men ka ye ki ma tu ya ka ra khata obri chare chare na khwa na ho ro te di ta an ka kwa te da sa ka tra khata ma obri ko sa si ye khata obri mo ti ba ha ma su ka na ko ka ko ra te ta ba khanu ko flo chi si ro khata ha ma ra ka ra khata bora si tre che ma ka ra khata ne ka ma singe ya kara am khek na mangye khoda ke suka eh and quack and the Kong to have Mama Yakarahoa Masera Kong to the Puli, Pule Serra Caricari, Akia Category, Kakota, Akima Kankarakwe, Hatabura, Sia Clan, Ronwen Williamson Tabahuang, Pule Kankarabura, Pule Karahan, Makwara Kusuru Tabahanu. And Gram Aquare had a Borahek. Koza Akite, Haratahan Koza, Mua Sagio, the Pulem, Kamana, Pulem, and Deltagra, Pulehung and Zate, Kuritak. Sandals Padi Boragon, Sandals Kuana, Ekaraka, the sky is the limit, the Brazilians. Hakadi Hakoho, Yakaha, Demon, Koranka, Cafe, Kasai, Music, Yohanabanka, Quatta, Quantum, Hagmon, such a tactic, get Xka from Honorting Shivan, or the Honor Heaven's key. Rodio Kata, Susu, Namakarama, SABC Sport. No, that that they don't call it a hack, it's a tragic attack, cover the Kahaji. My Lula. I got a Karalion, get over Hanalina Matea, Hata. Makushin Karahak, because I got a Borahe. She will let Kari, she will let Kakio, Karaka, Kapule, Kia, Boratavahan, go, come, come, Karahata. Ron and Williams. Hamakau Karuhakan Kati. Sundowns Kadi Borahe. Sundowns Kakaka Hakiviati. I give a gate because I got some go come and cut out them to bay. Says I named Tabakan, I want to go at him, so I got this matter for you. To bay. Come to my house, I'm going to show you how to pull a quick carapul and go. I want to clear and pass in a clan, and give a card is here, but it's you a little party. See you a little. Baliti, give a card, Sabora. Capura close a huasa, and I have a clutter and a boraka, Karahaka, and Jacundati, Ganam Hahas, you little Kadi. A pan clutter and a car, Kumaki, Baliti, Ganam Hakamati, the Hatayak. Ama, Gabaka, so we have a cow, Kavaka, you have given a half a cruise capul in that swing. I have Ronan Kisiahakim, Ronan William Say, Hapra. Williams, South Africa bank number one mama, but fan of Panaka Kipkin Hang, Mamma Lubi Sandals, Hamma Kipkin Hang, and Kagan Kilkin of the Kahabrahead. Go come Zaka Kerikir Sandals, but the Kahabrahead. Kanga Kwe Guanam Hang, no. Kalau dah hakek sudah tak kaya ha, beras kaya kaya kabar ke sandal sepatu agak sejauh tu bahkan mungkin kasih nampur atas siapa kamu nak kau tiri siapa sih boleh lelak di sandal sekarang susun am kima mai lula am kita kasih nak beras kara ha jaku mah eh. Little Lakwe Taki, Yamahata Yaukati, my Lula, Chakango Kan, Katabahan, Hataki Sego, Kadisi, USA, Kutaja, Hadabura, Hey, give us a hacker, the Kunga, the Doggy, and Kayaka, Hakapiro, get it away. Sandals, Kodija, Anka Kuya. Mama Lady Sundowns, the Brazilians, the sky is the limit. Bafana Bastide, Cabo Yellow. After the competition of Katasanako, as we hear, Kanaka Kataya, Abrai. Van Beek ki kisi Van Beek ki tab khan ka aur bada chhiya the kha kwa banam kya kar da kya ha ka sui hai ke ke ya kha ko khasa na us pa ke jab ko na mara kya khati kha pa ko ka ka sa obri bis ya obri ban sate ya kha tam ko ko obri tab na ra kya khati si kara ha ko ya na ro pili si ya sandals ka di Sandals pake kwana ka yau ha ke ho jagau kya ti ko ha kwaka ka ta ta ha no ke obri motiva aka haba se we su ya and se namti se wa kereta taba khana man eh khata se u khore eh hambe sina ko beta na khore ko ko khaye za ko yanza ko khaye khama ko na he ikara khaba ko se ye ti sina ko eh aka ba se uro kha kibi ya gure kibi na ko ya ha cruz ka khama ko ko ta tshwenya kha ko sa ko wa kha ko go an he tshwenya kha nga go khom ka chari chari ya ti go khom ta khana go se qara khana ko sa ya khwan za ti ron won williams khama mu wa ko ma sa se ki khama ya uro har tak Sandals ka garam de hakku tur da ka ha ka ku sikka ka da ti da khanu en ka te ya da ka ha da khanu ka ku tan ku sa jaw kara da ka ha ke ko ras ka ku ka ka ka ta a ki khom kara u ya na na da ha ka no de te es ka tin ka sa spre de ka sa si ka ta ka ka ku te ta ko ta ko na kha ngunu ngunu
2: ya ba su bola gira kan kama ko mamalo de sandals 0 Sibilele 0 boche bola ke khwa pet we premiership tan ngira ngwa ke Loftus Versfeld stadium kuna to ga khal album kuma ga radio X FM onar ni sewa ngwa ni ga ingi hanam ke bola wa mi asset fans dali sto dala endru kapi fiux nda bona twa gongola na sem bola ke kan kama ko Leon ko nga Leon ke acha bola bola kan kama ko khwa e Vincent Pole bola go bola rangira kum kama ko nga bola ke kum khwa ni kuna bola ke kan kama ko fan fight churo ti ta bola da dira ko rutlan tan ole kuna atanas amola di sandos ke wa one touch two touch bola gira pa sai Mamola di Sanders ke bola tane ka bola tane cross kills numa tackle tackle girang numa te bidu chunka wa nge bola tane play on sia bolela Rolwen Williams to da tomoro am bola da bola girang kama ko Williams gu bola tane wa kwa leni khona da bola girang kama ko te tin mani da chungum chora bola tane girang kama ko adana kum nga 0-0 Mamola di Sanders ke wa tane Aubrey Madiba kila pass da bola girang kama ko akona si welele keeper tsora gu bola tombeni tombeni gu bola rangira ngwa khon sibelele ki bola tane ga bola tane ngwa ole kona o se cross ka bola gele ni kona vincent pole gu bola tane ga khon atane tu da mamule sanders ge wa fan fe gu du bola da pasi da ole kona jamane jamane ko bola ge ngale rangira ngwa midfielder kona cross ka bola Aubrey Madiba nice touch Aubrey Madiba gu bola rang o se cross ka wa ta bola ke reng ngona da gira ko te ole kona bola di de di wa te baliti Baliti ngira odiwa bola ke Vincent Pole tackle from behind fan fake dagwe kamde kwe kama kwe Vincent Pole bola ngana tsada klucho sorry saile saile kere sa kama kwe play dagwe kama ole da stam kama kwe saile bola ngana tsada klucho bola free kick sibelele ke bola waka Betway Premiership tan ngia kwa sa tawche kambo kuna gya yoyo kwa supporters ngia ta kala tun sun juspani ma gira ara o bola kamo wa mabola di sound out digma wa sibelele fc ngia hanam ke bola wa mi asset fans dalisto dala ke endru kapo fix do na to agongola 12 manita tonum chora bola tena gira agom ngia wa 0-0 mabola di sound out 0 sibelele fc 0 bola gira tan kamo ke sibelele ki bola tena ka kuri bola rang leni kona krosto ka bola ke friendship pole pole gira kawo ka bola Ase Ronwen Williams kumidira che ku bola Bola dena akeng dang kwat in hale kuna Mamola di Chandonski bola waga Taming era nga bole kada apa si kama kwe Masa wedang huma ang Spanish gear asa nga kama kwe che yakul kwa bola Mailula Mailula bu bola rang naka Akasi os Mailula gu bola dang pasi kama kwe si kong bola Nam ta bola kule kuna da bola gira kong kama kwe Yang mat e boxing nguna Not that chance A bola ngum kama kwe gira da pasi Akasi os Mailula Angela gu du bola da pasi da Mailula Mailula gira pasi kong bola Oh she gu du da e da kam kha bola ke leni A pala kam kuna Masih fun fact tentang trading am gap bola gak oleh kuna mai lulang ge de tam tron neng ge rat kam bola ange de kam apala gam ta ta apala ge rat kan kam ko bola cha kan sa dau si ge de e wona kasias mai lula regarang hum tam ko de ne sa dau si ge da wona sibilele ge da kam ko defender ge da kap bola gak oleh kuna sibilele ki bola ta na ka bola ge rat kam ko ngot e Kom bola da tene juta Mamelodi Sundowns ke ba 14 minita chongum chora bola tene gira gominga 0-0 Mamelodi Sundowns 0 Sibilele FC 0 Oche bola gikwa kwa Loftus Versfeld Stadium kolaren bola gira kwa Pretoria bola gira kan kamagara alkum kamagara go pet with premiership tan gira kwa ibisin gya hanum ke bola omik aset fanes dalisto jala ke Andrew Cappy fiction go na trap gongola masan bola gira kan kamagwe shapo ta sandan geta au kamagwe age kamagwe masho angola kan kamagwe e akambo kuna ata kamagwe ispani tagi kan gasa gira kwa bola mas one touch two touch bolangera coming up mamuladi sounders go bolangera ko se pass kama ko bola regarding hum kama ko leon gera bona kipa churo kha bola mchobela mchobela ni den kya bola churo kha bola mas un tackle tena gera ngoma ka tsige kona kona bright leon tena gera chode tackle siwelele player goal keeper tena gera sa kama ko ki ntombeni akala tu choke osan itige se bola masen bola ngire kan kama kwe kila pass kwe Brian Leon sa tomben igere sa kama kwe kala tu chok osi again kama sa mchula gere conditional keeper Leon agere chore kulita bola as keeper gere ya gom gere kan kama kwe keeper cho uche bola gi kwa kwa itso ga khang ale gom kama ke radio extra fm honor nsiwa ngi ne ga sa che bola gi ang kwa kala kwa ngam kwa di ne hande September 2020 ga tson kwa ke tson kwa ngal manga bola gi kan kama kwe tson kama kwe gift mtombeni agere safe bola ngi gift mtombeni sibulele goalkeeper bola gi kan kama kwe kon kama kwe you see ah kama kama kwe zi na SABC sport kwa sam telling nga wa counterly agere kwe jump na sa ball position tene mamala di sound aswa Firenze da Sesuele Letania Sesen Vierta Firenze sta Versende wa Mamelodi Sundowns Sesen Vierta wa Sibilele Namase passi gani kuna honor ten yoni wa Sundowns Nientin wa Sibilele e bola ka passi gani kuna akangam kem chumangira kut kongo bola Mamelodi Sundowns ingira to kut kongo bola ka khaya ikambuna ichuna bola gira ko e Loftus Versfeld stadium kuna Pretoria bola gira kan kamago masin coach Godfrey at otangwale ni kuna Sibilele key coach bola gira ko chao tsela ni kuna pasan bola gira ko kapen je bola gira kan tsena Mamelodi Sundowns ki bola tena ga ku bola ranga ka Mamelodi Sundowns ki bola tena ga masin bola gira ti tsela ni kuna Number 28 Danny Gabula Ndonyelo Ndonyelo atani kyagula agudi bola la khonga leni kona ntamane ntamane gera qatu Aubrey Motiba an qawashi khon bola qatani duda ntamane wa ntamane gera cross shot bola duda Sibilele giwa Aubrey Motiba agudi bola Aubrey Motiba ga bola tanaga one touch two touch Mamelodi Sundowns gera apasi kama ko ngawa ntamane ga bola tanaga agudi bola la khonga le kona Mamelodi Sundowns ingu bola da gira ko metlo ko 17 manita to chola bola den gira ko 0-0 Mamelodi Sundowns 0 Sibilele FC 0 Sundowns ke bola den ga guri bola da tla ko le kona e maso bola gira kan kama ko da kun kama ko e fan fake ingu bola da kon long pass Aubrey Motiba Motiba ko bola da ka ko le man khob bola ka si khob bola da bola gira kan kama ko e Motiba gira kan ga bola o le ka gira ko chura o ti bola ham kha bola da bola ngira ko tum khang le ni kona aw se kho bola ing khale kona Sibilele ki bola tanaga gu bola dang tum dang ngang khale kona Sibilele FC igira ona regarong hum khama ko bola ngira gu mi khama ko ngang le ni kona matka dura sang bola ma gira na ko ka ton cross regarong hum khama ko Williams mu da am bola Williams gu bola dang ki ra katum juma ki ko kan bo kho bola aw se ngo kho bola ing khale kona jamane ya mas bola gira ngang qara gira pasi khama ko 18 manita changuram chwar Mamelodi Sundowns ki bola tanaka yigu bola ranga qara pasi kama kwe yingi hanam ki bola wa mi aset fanes dalisto dala ki Andrew Cappy fiction zo na tra gongola Betway Premiership tanangira ngwa eh Loftus Versfeld Stadium kona Pretoria bola tanangira gumina wa 0-0 Sundowns 0 Sibilele 0 mase bola gira kama kwe Sundowns yigu bola da adibiti dumi kama kwe Mailola ndene gupola da kawse pasi pasi etrate ne duita Sibilele gupola Sibilele gupola da gumi kama gonga ka tu njuma ge koi kambo gupola ge pasan e Sibilele FC gupola da naga Vincent Poule gira koi kambo da ka tu gupola ge da gumi ale ni kona pasi gupola ge da ngwa tsa ko le kona sesane ribolana eting la baliti baliti gubolana ngaw si khwan khale kona apasi gira gumi khama ko ganse o si okan bolana ngira khon aso bolana gira gzale ni kona chatrao in bolana ngwa mamola di sadons ke bola fansen pole gira khon bola di tra flying ngwe degzi williams gubolana ngwa tapa di tra sa bolana ke jamane angira khwa bolana khale kona obri modibe ko kambora bolana gira khon se 19 manita chongam chora bola teni geta 0-0 nice pass bola gira ten khama kwe masen tackle teni gira ngumat se bola wa free kick sibele le ke bola mukuna agira toma pitu chung khawra sa agira singam chama kang akundisa masen fan fake agira ngkhwar go kwera bola wa free kick bola ngat da klucho sibele le ke bola wa ka 20 manita chongam chora bola teni geta masin fan fake again and quite a good credit power free kick bolang na tsela klucho shebelele ke bolawa ka 20 minutes tsongem tshora bolatene ke da gumindaba 0-0 mamolo di

0: kuna antalo gira kan kama ko ya sa tawace kan bu kuna gin ta makwa sa nula ke du maso kan da tane ngo long pass ta pula gira kan kama ko pula tane dure wona garon kum gudu pula da tinda akale kuna da pula gira kan kama ko siwele le ki pula tane ga siwele le ki pula tane ka tron pula kan kum kama ko ka to pula ga tamta gudu pula da supporters ngira kan kama ko pula kula ngo ko gudu au se tam pula da ngira ka ku ri dzen tan kuna rigaron kum kama ko ade wona tse regarong kum kama ko ade wona tse pula ang tan kya ko khon kuwa pala ngo kuna ar play ang tan gira chura o tv pula sapora sin akwa ngaka play ang gente ne gita akwa kama ko pula kula akwa gudu pula ke agi jala kama ko pula tan ko kam o che play ang gente ne ke akwa kama ko a play ang wasu kapeti yang gere gudu pula pula tan itu tan mamola di sundown ski pula ile tunda ko nita chongam chora pula tan gira kum kama ko kama ko di ko ka kala kam kama ko radio x fm wonar ni sewa ngi ni haram sun pula tan gira kum 00 mamola di sundown 0 asibelele 0
1: seko boret tu ko hate mo ada kada kanu te kita ba kanu ka ko hese sa ha ta ngka tri ko tri ko ka de ka ta bi ma ko ke he ko na ze kan ko ja ka de ke i he e santaus ko se ham ko na ko se boram ko na ka inza tsunya ta ba kanu bora ko na ngwa da be ko ko da ke hati si en ko ta ba kanu se ho ha bana krita santaus ko mkhulu si mkhwena go sia bora mkhona mtabanza tshunyang ka kwa dada ka Sandals kwa se kha bora ke za zakati Sandals kwa ngar kwa kana kha tsi ka suka bora si khu i he nga ma kha tsa ka me nda ta nga nga na swi su na kha bora fan fake ke sia fan fake ka kwa ka ya ka su i fan fake ja da ka kha ti kha ma obri bi kara obri ang ke malula kara malula mtaba kha nja su da der na mara rase bo cha ke bora ke ka khro kha ya ma ka di sia kha Sandals kwa di Enne ha kwase ko wo ka ko hata tanga kwite. En kwase ko kiri ko kiri ko hata 20 la ka sa simene de kete se sia kwa ha kres ka ka ka ko e gwanam kha ngonu. Sandals kwa ngonu si welele. En ja koma kha ka e ta kha man ya kere kere ngi bora en man tawes ka obri tara ngi obri ka ha ko na obri ta kha na awa ku ko kha ngi ko na ta kha na sa khunya ngi ka ba de ka ha the sky is a lemon mamalo di sat down ko ha ko ana ikara pura ha ki sang namara ka ha ha ka su ye ko ho ye da ka ha ti man kan karam chang par ta ka ha ti khamang ata ha ko ye da ka ha bora ha ne ne ko an man ko fa fan fekim ko fa fekim ta man ka ko sa ya da ka ha ti ne ki twin sin na ko ro se an ti ha ko go ti on kom go ko da kan kan bai sin an ja te da ka ti mu ak obri se ko obri kan ko ti obri mu wa ma kar te da ba kan mo bora iya ka ko ko ka se da be ka ba da na ko fan ve ki tak e su ka ke ho je ga sa ka vincent pule i chak si wo le le pat na ko la khala sa ta sa ka a we sa na ko ka te ya ho da i kran ko se te sa ga da ka ha se to sa te da ka ha su i he da khala sa na ko ko an he ka we da se te ho ta ko an ka pre ni am za kya ro ka ta bu ra han da ho i se da ka ta to se ti si na te e si wo le le ko kya wa te we sa da ko an ka pre ni an ja Miguel Cardoso ngare ko da hanu xaba ko te ko da ke su iye xaba kyaa ko na ko kan ka ta Leon Quara ta waxana Leon ngi bora ko e xwanu su qara ha ngaru ibi si xam to beni isa Leon gaw kyaa ta ke ha ha hin le se ko on ko se ko donat ko ko hata ke su isi ka te loftes fer su al tim ga si ta ha ta ke da te de kontale he de ko da meta te ko ma da ko da hanu set finance sta listo dala ta ke ta kate da men ke wisna ta ha so ke no andrew capi fux ngo bona to kon colien ta ta ke karta ke ha khud ta ke ke ga kha tu ke 107 ora ne ge fm ke xk fm ari khud ko ta hisna ta ko wala ta ha ko khate ka ko ta ya khati da ban ka ka ko te ka ko ta we ye ki ban ke kham ke ba tere na ka pi ro ka re ko ta ta su ra ta ra ho aki em ku su ka ma tere na ka ka su i tum ko bangye ko ta ka ka sa kuwa tam si ka sa tum ki keren da mane ama ka su ra do na kuwa ha ama ge ko ta ko na sa ka su na ma si ka ka ba ta ka ma ku si ki ka ma ki keren a ko nu ti na ka pe ro ka ra yosef am ka kwe be and the Sadam Kuita Kareko Ha Siale.

0: ayso ka haba tere na khata go chere se ko dino go chere se na kwa go ba haba o kya ka sa gyawat le o da yi ka go haba gyawat gom ko ba ko tswana da hamu wa ka so yisi ka khwa se na meta ka pero kere ha kana ka borat ka da ha te bone kana kana ka ija ko da ka ha ka so yi he de tres café en toda casa es bueno de que se va a dar banca que cuente que corta ve que con am khanqono mama lo de santa khanqono siwelele fc debe que usted que se está vete con am cuadra que ha que su ihe sate ta que tiene de que ti no de sate que ta tiene de que ate que su ihe ana y que cuatro cuadra que ya cuadra bati siwelele cuadra y que tres se jor de bajar un cate ya hotel pule ak ta da ka ti da khal tuya ko ek ay khata dun ka piura ke kare khata pule mun ka gom ko am se ka tay bu sa abas ye ikara khabati he ma ko ye tay ko de de ikara kri na re ta da khana ba su se da ka su isi ka aba ham ku he ko ta ke ya ti ye de na ham di ku wa tu wa ta ka piura khwa se da mi ya khata siwelele padi eh siwelele kwa ngare kwa khana khapa huwa masana kwa sandals pa kha kwa ana kwa tinga uka sandals kwa mtai kwa se ko tewe chuchu wa kwa khama kwa ngama na kwa kwa de we kwa ikere kwa ti wa de kwa ko khama ngama we ta ikere se ta na kwa ti ta kwa kwa ko isa ya ta kya khati bana bra siwelele kwa di ta khro sandals kwa mande sene opi motiva sandals kwa ke seko bora seko cheke na go chuchu wa kwa ha kwa i kwa sa gwa de siwelele kwa en das kwa ha bora sandals tari ta anga kwitik ama am damane damane abri question kara ke ba ka ti bora hai henge rakwa kya kwa kwa kwa se ta kwa kwa ta te ta ta ta xka fm 107 o to khone fm se go tsima ta ha kwa kwa ta tsa ka ka ta tsa ka khonta re nkhwe da mata andrew capi fux ngo bona ta kan curly and tsa ka ta go tsima ta ha kwa kwa ta tsa bu se mana ko ya kara ma de ko sabc sport set fan sta listo talent ba kharang ke be tsam se da mo tsa ka tsara ka ya tike su e sandals kwa ngono no si wele le ngono tesi ya kata ha Gauteng province ka Loftus Versfeld stadium ki Pretoria aka kota go tsina ta ha Sandowns kwa ka ke do kreati ke ba ka di se ga bora he tshiwele le kwa di palito palito ke ke ya ga ke ma te pule a ke te ta ke ya ti ga bona go ra tsara ga Sandow tshiwele le kwa di balito ke ba ka da ke da ke ga ti ai ga kwe te ka pyoro ke ga ka pyoro ka ta ve ga kom ko ba da ga ma je ke ka ko ta ba balito su si da ta ko se ga wana ga ba lion wa qara lion ta ba ga ne da tu ye ga bora o bri is ba na ga o bri ke an par ta ka ga o bri ga bora o bri de o de ka za ka ko o bri motiva ta ka ro ka ka lion ki lion ka ra ga da wana ama tri sa ja da ke ga ti go khom ko am ka si ya kham thompe chere kha borae thobe khama ke ke ya che bi sa jor ta khana ta ko si ya borae kwang dura ta ko si ya kwang te kes ka der ta ka sa is minute ne e be no kha ta ban ta ka ko ek kwang am kha nu nu nu ngebe ko etebe bona kha nge ta te ke 15 kha ku 15 6 minute ya kha ngo ngebe ku suka te si sa tes ka ka me ter ta ka 6 minute ke te se ya kha ha ta ba kha santa kwa kwa nam kha ngono no si wo le ta ba kha ngono the sky is the limit ba fana ba style sundowns kabu yelo na ta ta sa ta ka ya kha the brazilians
1: mazum bola gire kan kama ko yarta manita tungam chora phola den gira thungam 00 mamolo di sandout 0 sivelele 0 petwe premiership den gira kwatse wasan yellow card shi dani gida damane kuma ne damane dani gida wana yellow card e credit hanar garo ga play an ko kan bola ngde ko ngbi neti ya gete o chike ya o hun kan ya wana yellow card e click hanan ga play an bola ge chwanse masan mamla di sandoski bola tana ga bola gira tunga ngo sibele le ki bola ti mona gira khon bola ngira bloga tsai ko le kona tene dura mamla di sandoski bola tana ga abrumo ji ba dani gira koi kambo Sundowns ke bola tana ka ball position tane masan mamla di sundowns wa 26% de sibele le wa akhin der 30% de ball attempts gani sundowns wa 2% de sibele le wa 1% de shot on target mamla di sundowns wa 1% de Similarly, was 0% passes complete. Mamelodi Sundowns was 205%. I say, bola ke khwa kwa khamba gore khamba gore Mamelodi Sundowns ke bola tena ka. Angira kwa Loftus Stadium kona. Loftus First Field Stadium. Sundowns ne gira wana rigar khamba gore gira cross khom bola. Similarly, oli ko gira khamba bola gira penje. Bola gira kwa nga ka penje bola ngasi danka khatene dura Mamelodi Sundowns ke bola. Bola tena pase gira penje. Afan fake. Fun fact group bola nak adu juma game pass bola ngko bowling khale kona mailula guti bola nat ega jamane jamane ausit khom bola fun fact obre motiba motiba ngira khom bola killer pass kala bola ga cut back bola ngira kankama ko ingi hanam ke bola wamin asset fans delhi store dala ke andrew cup fiction go wona to angongola re choba kha kala gam khom ga radio x fm honor nsewa ngol ne khata bola ngira khama tse kha khore tse supporters ngira a ge khama ko maso kala tan khama ko Inerente September 2017 ga tsongona bola gere khonkhama go Miguel Cardoso agera go khama go ya tsikona asim umtsimagange Mamelodi Sundowns ke coach Miguel Cardoso bola tanigera gumenwa 0-0 Mamelodi Sundowns 0 Sibilele 0 wache bola gere khokwa bola gere khonkhama go Spanish tsagi ta lo khama go Sibilele ki bola tanaga skills gera ngumatse bodi bola na tsa koli abre motiba chuko arago bola khatane duda Mamelodi Sundowns giba a passing gera ngumatse one touch two touch 20 yards manita tangom chora bola gera khama ko supporters gera o khama ko to Daniel wa guri bola na tsa fan fai Daniel wa bola tena ga guri tsa koza koza agera ngwara tsa bola ga gumingo Dream dear ta wanita tsanga Betway Premiership tana gira kwa Pretoria kuna Loftus Stadium ana se bola gira tsamba go Obrimo Diba gira ko Cambodia ka jo se bola magira o ngatse kom go wale ni kona Kuliman Ndomane Ndomane gira kom bola long pass ana se bola gira ka se kwa Mamelodi Sundowns ke bola tana ga guri bola da pasita mukuna mukuna gira ko Cambodia bola gira tsamba go khadane dira sibelele ke bola guri bola da tsin baliti baliti ngira kon bola da kon no baliti ngira kon Vincent Poulet ngira atisa tu bola dira kon o Vincent Poulet Poulet gu bola da atum juma ge passa bola Poulet gu bola da kon khale kona long pass da bola ngira kon khama go sibelele ke bola dana ka guri bola da tsin koli kona keeper Ntombeni Ntombeni guri bola da kon jesane jesane gu bola da kon khale kona kapedi kapedi gu bola da tsin khale ni kola kun khale ni bola ngira gumet one touch two touch sebele le gubola dang ngara pasi khama khwe rigira akha ke Mamelodi Sundowns juge rakwa aware jugano gire akho bola namase khadene duta Mamelodi Sundowns ke bola wache bola ge khwa khama khwe namase galo kundango kambukna bola ga dongwe nganna bola khang ge akho tse Betway Premiership wase bola gire khama khwe Mamelodi Sundowns ke bola tenaka gubola dang khwa le ni khona da gire khama khwe atena Mamelodi Sundowns ke bola second down yelo tane gu bola rat edwiga bola ngira ngwa tsak oli kona kulimane ndamane ndamane gu bola ngira kho obre motiba motiba gira katu mukuna tane dura ndamane gewa ndamane gu bola rat ngal kona mukuna kona awo se cross kona bola awo se gu ngwa tsai bola de tsa leon bola ngira kho tsak tsale ni kona ndonyelo Tonyelo gira khatu bola uri bola tsa mukuna kona gira tsa se tsa bowling khale kona khong khol bola one touch acha to bola ka tsam bola re block a tsa ke qoli kho let clacko number 34 let clacko nge tu kham kham ko bola ke yakum go asibelele inkoliko ngingena kuthambula mazini support asangeje uTatiV anxeko xoxakala ke yaTatiV skills pass then getting ngumqe number 3 ndiyarta trangere ngumqe awusethi labo ngama qole bola cause your smile lula kona gani kona mamole di sounds gere ke wana kona gacha sempola gere ngxaxe ka pinthi kipe xawule ngu ngcross talk edo ngxaxe pinthi kipe xawule ngu bache phola ke khwaqwa qinxaba ke ngumqhamo ke icoba qhaqhele ba mqhamo ke radio x ka fm honor nsiwa ngo leha phola ke qinxaba ke thatene duta akona mamole di sounds tane duri wana kona abre motiba yansi kegera akle ikona awoshi ocho kona da khatene duta wana kona ngi fr di kona khatene duta wana oli khogira tane ukha bola ke apenje sezen dertakh manita tongum chora bola tane gera gumno 00 sundowns 0 sibelele 0 wache bola ke khwaqwa akona ngancela khuchora awoshi abudwa qele pasi kha mazagira pasi la ekipa kiba qam bola tuna dangu bola ekipa bola ka ntombeni ntombeni gira khuchochin bola ke mambola di sundowns ke ingati kona fanfa gira ukha bola ke apenje bola tane juta mamola di sandos kiwa yusinge okamakama kavisita na sbc sport masamtali ngete na kontali ekwete mda bola gere kanthama ko ingi hanam ke bola wami asset finance dalis totala ke andrew cup 5200 kongola betway premier sip tane gere kwatle mamola di sandos ki bola ga njamani go bola khole ni kona amaso bola gere kanthama ko mamola di sandos ki bola khela pass awoshi okha bola sibile lfc ki oli khotane dure oju bola rigaro ngumthaba kwete nana qe ndunyelwa gere tkhakhama kwela bola ge gudiyo qe dana ngoqe leni kona quality aza bola gere pasa qe retto ikwi Mamelodi Sundowns player dira tidle ku bola gudi bola ret egal qole kona jamane jamane gudi bola ret khon khale kona bola gere tkhakhama kwe long cross abre motiva gira atu u bola aza bola player gere block khama kwe bola Number 2 Mfolozi Mfolozi igeda block kamakwe obre motiba bola gere wigi 7 yarta khamita tongona bola ngatsa da kutso sibelele ki bola waka bola idea leni kona masaki bang bola da tata pass quick pass sibelele ki bola tanaka khon bola gele leni kona Vincent Poulet tan kya bola masanga player 3 tamda pitu gere touch once pitu tsukosi ya bolela ange bola wa play on Mamelodi Sundowns ke bolata naga rigaro ngumthalo ka khata bolaka atamta ke pala ngone skills ngumbatse bolata ne geta block antse adivita sibelele FC kiwa thokweda bola gira tlo na ba 7 ku bolata thokweda tlo ba khama ko Sundowns kinga kona maka ane maka cha ane tene kya gula masa bolata sibelele kiwa uri bolata tete na quality quality akwa bolata sama gudi bolata pasi tla kole kona quality bolata ne naga quality gudi bola da tichi gole kona sibelele ki bola tena ka ingira pasi khama khwe angeda akhabidi khama khwe Sundowns ke ipala tchi kona ya tumu shapa Sundowns ke ipala tchi kona sibelele ki bola tena ka angkhinda ngwa tsen khale kona betway premier sip tena gira ko tsai kucho cha bola ki tum gole ni kona Vincent Poulet Poulet tena kya bola Poulet gira atu orgaro ge kwente Poulet gira khum bola da tu kono asen ko sa tena kya bola geta block khama khoy bola long pass khoy bola in khale khona Mamelodi Sundowns ke bola denaga obro motiba gira khoy khama khoy kambo da atala tu bola ma gira achip chong na tsagile ni buru bola tsagla jamane jamandi khong ha bola ke obro motiba motiba gira khum na tsay sorry number 34 tane kya bola ngu bola gira khong bola da katu bola am pass at one touch two touch Mamelodi Sundowns ku bola da to pass khama khoy motiba ka ngago bola da gira katu bola ma gira khong bola am pass khong bola da du da sibelele kiwa sibelele ku bola da gira gume khama khong da ni khen der tak manita chongam chwa Vincent Poulet ku bola da khong da gira unga khama khoy bola masen tackle tane ngum ngre tackle tane ngum khama ga qoli kona number 24 koza to ngato sungi qoli kona Ngene dirta manita tsongem chora bola dina gominga 00 Sundowns 0 sibelele 0 tsoka tkhakale khom khoba ke radio x ka fm norton sewa ngone ha saje bola ke akut kwa tsipani tsake wa mabola di Sundowns sibelele da gira ngwa tsike Loftus Versfield stadium kona a Pretoria inge hanam ke bola wa min asset finance dalis total ke andrew cup fiction do na tsa gongola asa mabola di Sundowns ke bola tena ka go bola nga tum khole ni kona dangira pasi khama khwe long cross tuchocha bola ke leni ni kum kan leni kona don yelo atani gudi bola da tidda kole kona koza agira qatu Jamane Jamane awo se trombola leni kona obrometiba odi ba kham trombola regal hun kamakwe sibele le ko likho gira sa ba kamakwe re ko di bola ama se khuya khwetene kya bola da pito gira chwantse bola wa free kick akala do se pito koma ina qwa tro ange bola wa free kick bola wa sibele le kiwa okhuya khwe ke kya bola wase ndamane adwidu nkhamakwe engula ndamane yankake go yellow card tantene chigo player ngwe tati khadza ole khona ta kaw wache hola ge kwa kwa kwa petwe a premiership angiya ngwe sayile sayila ge da khamakwe tike ndamane ndamane kwa do hana sayila ke rigaro ga taw kuwanga yakhlinga or ya akucholea wachke ndamane akho kwa bola da bola gere tsamo go mamolo di santos ke bola tena ka o se cross ka bola da gere tsore ke kama go ba se bola gere tsela ne khona da nxa tsela tlo tsomba se lele ke bola wa ka ba se ina fierta mndi tsa tsone mtshora bola tena gere go minwa 0-0 mamolo di santos 0 sibelele fc 0
0: teke nwa ta de khange bi kwete tsaka kana kwa anda se no te kanga kwa ta kwa ta we kwa na mkha kanga kwa itwa da ba no kanga no no no si ka hati tsa ka kwa ta kwa na kwa ha Sundowns kwa khakwa tla khere tsa bagano ga kwa se ko se welele kwa ga seno kiri uro khata tsanka kwa ka ga sa jawa tsa bagano ga ndei ku tso tsan ka ga kwa se ko tsau ka ga se nyamo ga eng ta hi ya tsa ka se welele kwa na khata kana khano ga kwa tsa bagano ga kwa go ma senang go be kwa tla khakwa tla tsa bagano ga o te province ka o krisna te loftes first field ki Pretoria ka e ke ya nna harama ka go ka tla ga go go ka tla ga tsa e ki bora te ga tla ku wa si ya kwa go ngere na ka e tla ga tla ka ku e te da ki aki ga kwa ku ka go ande seno ka tla ga tla Christian Saile Christian Saile ya le sedang kadra khata a Muhammad kan kara kara khata ngo khama go go khama kya kara khata te ha Ron and William sim ta bahan kara khata no sa kham ko ta bahan go gunta pore ku ku go sika da te ta bahanu aki khakwa ku ya ha Sundowns ko ka se ko ere khwa ke bora en ja ha ta ta Sundowns ka di Sundowns ko ta ka sa ko ka sa ngama da ka ha ka su isi ka aki obrim ki sia bora obrim ta mon obrim ta ban ka ka ka ka ti khat pa de da ka Sundowns ko fan week ki sia fan week ka ka ka ka ti ngwa ya bora ta ho ni ndamane bora ko la da ka ha ndamane sia ya ko jam sin kha ko Sundowns ko ase ko ka ka tu tu wa ha ka se ka ngwa se ha bora ka de ko ka ta ti le ki te vina ruita bora tas kara ha ke ba ko ya ja dar piri se ha bora ha san nas pati na cruise ka des ka tu yang ka ro ke su ka te tres kan je ko ski ata te ha ta ha no gom ko ma ko ta ko ji te ta ko ra ja be ji te a be go ko ma ko ji te to mo na tar tak si a bu le le kun ta ake tebo khom khwena nga khoro kha bora kha bang isa an gat si khati tebo kho ki bina kha bora ha krus ka mon tawa ta so ki kar kha khwala hoita jui Sundowns ko ka se ere kha kha trot moloto ko ma bunda ko ko ta ba khana ka ngi ko nge obri ga o kara ta ba khana ta na ke su ye bora ta ki awa hato ma jui khamtin sika tem ko ke ko tiya di nan ko ha ndi tabakan ko kan ka tiya kha ba tsa ka sika tsi ko ta anak yin kha ko tsa ne sika na ko na awa hato ma ha de ka ka tui kha mo ni ka kha ra de su nga hor tam ko ngi a ka ko no kha ta ke ha sika Rono and William sis dar da kha bora kha ko ya kha kama ko sen kara wa ku ko ha ja ba kan ke is ko tim kham chi ka sik ko bin ke tim ki ha ba da ka ha san ta ko ho ya da bora he de se kwa da sen ke bi ko sik ka ka ka ka ka hinkwasi sena go khomtsa go tlabena ta gadi no go tsheka ratsa ka ga ti oji maki go tlabena ta re tsa and seno ka go ka ka ka go tetsa muwa ti ka oji ki go se kere go go komeng ka nga ga ti ya khukara go ya go tsamse ki ga kwa ka ka ena go ta ke su easy ka go ga go ya a a nga ja tsheka ka go ka ka go e u sa ta ti he tsi ka go e kwa kwa ha ha tsa ka gom khom wa te ko ka pero si ke ga kwa ra ka ga ti khom kara go ita man ya go ya ki kapiro ake khwa senamia ke suka akar kala khanu ngibe ku suka teku na khusa tesi sa sa ento bene mtaba ngare kwa khanu kham sandals ko kwa koma heven kwa khama qeusa ta isi ke khama ti kobedi kobedi ama akar khama william se amanda suno hin kwa ke wa ko khata wo ko khara te kwa ke se te ko si wele le nunu nunu mama le di sometimes ko Loftes fair shell team gete se sky ko hata ha Pretoria ka Gauteng province ka e ku shiki thapa ko ke si easy ki na ngebe ku shiki teka ka ku e ka ku kha kuri ma ko ka ka ku jate ka ka ma ke ta ka kuri de uta he yam ka ke ha du ka ka se ni na ha hen ko ho ye hata ti ke su easy ka ha kwa na wa ta kwa na si ngebe si na ko ya sa ke mo ko chane na hata ti ke ngwe kwe ngwe kwa kwa ana khati sanda ska khwe ei kha kwa buri ke te kom da tin ngi kya khwe hi sina te beta betu e premier sip eh ki te ya do khan ngi bi kus ki te ke kan ngal sanda ska ngono si welele ngono tat ya tak te ke ex ka fu 107 o da na ngi ngi dalisto dala set fanus se tande ku endru kape fix ngi bona to am se tande ku tatwa ra ka khati khu ti sina ta ha o ga o ke 107 ohe ta khuru ni ge fm siki tsana ka khwete ta tsara tabe hinki te ke se go beko beko e kana hata ma tsam siki te mo te kwa nga ke etike harara ta mi ge te kwa te ba kana harara za tuwe hin kwa te ta ka nga sa ke kwa la tsika ya ku ya kwa ta ba kana tsanga go ga se go kiri go kiri kwa hata go go tsana ba kana se kwa na sia ga o hata ma tsam siki go di khwara sene yo te pa go tswa kwa di he tanto usa cliente na hora de bora de Santa Cruz cobar da bahana Santa Cruz jau cara cliente ve que jau cara tiene su easy ca ngere na anja ka kuiha anja ka inja te tasura Santa Cruz da kuma ta te te tamo na gora hanu si welele kwa cliente na hora de bora he ta khara jave na un ha kwa dangwa wa kam ha kwa ke khara sina gore ndi uti ikira kwa jo ko kuma gore ta aji kwana mha kwa ta ngwa bana ta ka ha aji no ta aji atie ko karu no ko tigere ta ka tina ja ta ko ta ka te go hi yu aji atie ka ko ta te ta ka ha te be aji ya ko kam ma kam siki no ma kam siki te ka ka ko ta ko tra go go ko ta sa ba khana se ko o ga o khwata ta ta se ko twa na si ga o khwata ke sin ko khwata ba khano kham di go wa di o ata nga khono te kuma kri ka kri ta ba khano tuwa ka qadi ta ba hin ta ba khamdi go o ki nang hin di ma shi um khatam khata se ko nang ngam se ko thobo ma qaya kha o khata ring a ki kri shin e buna kheng ho di yo ka ayo itsa awa se ta ke ma ta ba khano ngeng be ku se ke te mo sa na ka ka ko te ta ka ko santa us ko ngeng be shina hunu tsinda sen ka o ka su isi ka ne re ngeng ko na si welele ko ngeng be shina kuri aji te kwa ta ka ya ti hin te kwa ta ka ya te ko me ndu te ikra awa se ko ka tham khala ngeng kam ngeng be ku kam sa yes isu ikra second half te kwa ta ka ha siki
1: amazon phola gi re kan khama khwe attempt gi re khama phola gi half time kuna kwem te khama wole he coachi kage khakwa nqaka xo uyithosha ngasenge khuleba kamphola gete ke xo khuma kwela kule mangaphola gete ke jala wa wole imchige ke khuma kwa half time kuna kwa spanish chat ne ge he da chimku he gege asa he ngi ke question ke gete e joke asa gege ha khamsa o kama ikolo kama o kama ikole te magenge ke sa uyo ka hanti ke da kwa kwa pet we premiership ngira kwa e masen bola ke first half ati chige half time kuna imchige ke khuma kala bola ke second half ta ge da asin bola imchige ke ta ni o khabe ati ke bola ke fasi kuna ka ni tsa tsigege ha du e nqara masuko am tsigege khama boko espani tsa tsigege ha sa ko coach Mikel Cardoso sa Godfrey Moshoatsa tsigege ha to sa tsuwa singi mjuma sa geta anwe o mjuma geta we what tsige he bola ge kwa player ke sine tene ge he kwa substitute what e ba kwa tali kwa tsungwa ra ga tsijala nge msing ke ka tsijala sungwe sporty tene ge ra kwa ra kwa ge tsem ge ra sungi kala tong tong da ga sisum che ang ge ha ngwa tse ngira kupala kungam ke tse bola ke kwa kwa ram tsige ba bola ke half time kona mka tu asin tse bola ke kwa kwa ra bola ke tsi tlamo go tene ange he mawole di sound of city tsige wana masin kwa kona tsene kona tene kona ke ya five itena igi chido ke wana ku itena ke unwa kama ku kona wisi akia andene ka binja ku unsa ke ta wisi ala anteng ke ta kula ke ora masin ko offset itga ni kona mambo ladi sounda si tena ke ta kula offset ti offset unwa ke simile le kona da yellow card khel kar kar ke khile ku unwa ke mambo ladi sounda ga ni kona da simile le tena ko ni ne wana a yellow card what's ke bola ke ke kukwa daga ke bola kan kama ku yanke ku spani tsi bisigete kum kum kama ko de ngulita ba ko ke bola ke ya first half anke nwa e swelele ke go bola ke da ku kama ko bola ke kum ghole ni khone ji thwa a buzola kama ko kum ghole ni a ya vetset pule ke ya le ni khona da pule khawi ko ngoma bola ka cross da ngoma bola ke khwa ngisi ka sandosi players ng tsi kwa tu ngang ha gudi bola tangwa pasi o bola ke ngale khona watse bola ke kukwa e swelele ke ngane khona ya ng kama ko bola ke le ni tsi bisiko he jamane kulmani mane ke sentawa ke bolang huka ugawa again tawa ke gudiwa player ke saile ke wana yellow card bola la tswijala bola la go tawa ra masin met started tsini kuna ke bole ku kwa ke goal attempts gani Sundowns wa firita siwelele wa yeni masin shot on target bole khonto ke pala ngi kuna mabule di Sundowns wa yeni cha siwelele wa zero da bola ku yakwe ya siwa wa Sundowns ta ngewa siwelele ta karki khile ngewa Sundowns ta siwelele ta kula ada karki gas pani tsi tani kula offset yang ewa siwelele tani kula Sundowns kona kona kona sin firie Sundowns ta siwelele tani kwa suwana ikona wache bola gi ke ku kwa ke du kumka ngala ngala kumka di ko kwa ngala gam kuma ke radio x ka fm 100 siwa ngi ha sache bola gi ku kwa i think ha tena kang wuli wa mi asir fans dalisto dala ke andrew kapi fiction go na tuango ngula dam tsi kama bola ke half time ko he coach sa ko sa ko dam sin kwa yi gi spanitsa yitene ge head coach odene masin player ke tene ge ta kala to rigar he coaches ntib ge ya tsere masin ko bola ge ko kuma ko Andrew amani nga sa bola ke mtuma ngire ku khama khwe bola kama kya Mamelodi Sundowns mingire ku khama khwe bola di kama kya Sibelel FC mingire thore gung khama khwe bola
2: Sundowns kwa bora ha tan ko sa kha kwa ana ikra ki ya ko kha kwa ta ba khano Sundowns kwa si uate we siwelele kwa Sundowns kwa ko sa bora si tres ka ho ya har ta ba khano to ko o su ka cha mo no Sundowns kwa ka ter kha ta ka wate siwelele kwa bora ko sa jau kara ko hian ke su ihe pule nga sa sa bora se hun kan ko sa kya kwa ka kwa ra ko ke ja kun ko sa kher kru na yau ta ti pule kwa ta ham kom ta ba khano baliti nga am ke ko sa ko pulem ke ko bora ka cha de sai le ke su ko bora ja ka da ka ha sai le ko bora ko ka ka da ko ze kun khara he sai le ki man kre na da chi ka ma kar ti e man khara ha a ko na su ka san da us ko sa ko sin e ha ka ka ge mi sin sa ya ha fa ki a ko ya ti su ka ha ko ye ka ya te ko no a ko si wo le ko ka ka
1: ya ba se ke Andrew Park ngam ke tsige he sando sha kukwa bola ya kung huma khama ko bola ta ba ikha tswa thiga a vine khama ko siwelele siwelele khoge da tswa hana ike rigaro ke ige ga ku khama ko bola ikipa mtombe ni ge da khoge khama ko ngke agya nga khama ko ko khura ba sin ko asele se ma sa ko asele yang ge da yang la nga khama ko ko asele a wona rigaro bola ge da u khama ko asele yang ge tonda ku anga bola ng de ko ko wa he ndamani ke sin tawa ke tsiga ka mantuna pro kholati da hotika andas ndamane kan hugi tinga khama ko sele ke ya ya putula ko he bola kha chwan e tiki ageta kha ge he ndamane kha ge wana yellow card ya da masiko Andrew masiko bola khisi tane ya mesin bola khisi tane ke wana yang he paninga wa Brian Leon ko tsang e tamani ngwa sa bola sa e Brian Leon man kwa ta ge ke stada kha khama ko di bola e mali ke kwa ma bola ngi Brian Leon san tombeni ke wana ko yang ke chuki kudi ta da bola ngi tene ya ngi e ya thode dui di wana ma sing ko amane nga ka ke Leon ma ka du ji gona bola is first al ma kwa bola kha ji de Leon kha ngwa a o chi da netia gui
2: a ke se da kha ta kha Leon ko sa dang kwa wa ta ba kha no Leon ma chi ko ko sa ana kha ta si wole le kwa kwa no Leon a ko sa go ko makwa ya hada ka su isi ka leon ki dangwe e khat we ka kola ska leon ka ka we da tan ko sa ya hada fan veki ma ka kwa ko ko sa ko bora ka fan veki go ko ya ko sa jino eno sandals pa ko bora hasat
1: ah ba se kwa ya titang ma singiri keep on tombeni mutu ya mone tlake sinto da tsiga makwa da tsa brand leon ke kansi kama ngung ha tsa brand leon ke rigaro kula ke ya kondisa ba tsi bola ke ko kwa ma se kwa mtsigita akala ton singi ko tsi sa maketa ne akwa sa tro masukwa coach Cardoso Michael Cardoso tene gya player sin tene kwa o masukwa kola gya goalkeeper Gos Ricardo Gos gya kola mvala tene kya kola masukwa kola tene kya Morena basa tene kola number 11 alende Number 18, Temba Zwane Tenegiagola. Number 33, Jovu Tenegiagola. Number 17, Matthews Reiners Tenegiagola. Way internet tweet SNK. Coach Magic Zageda Haniki Rigaro. What's a Bolagi Quakori? Kamakwe, Bolaga first half, Makalto Bolaga second half, Tatisama, Magira Nakwa, and a similar FC corner. Masin Coach Godfrey, Muswacha. Then he mustn't call players and then he get a Telatun Serigaro Mahana, Maunakulaki Kulu. Number 30, number 21, Sabro Tenegiagola. No, put any gagola. Ngwe Santen Gagola, Yao Ngwe Santen Gagola, number 12, Mazipoko, number 19, Ishak Nagagola, number 16, Lechedi Nagagola, number 36, Jeja, waiting again, where Kalatun Sir Rega Roma, Kauchi Chachi, the Gitahana, Gehato, Sing, Kosa Kuda Gira Sente, Polaki Kodago, Bedway Premiership, and Sigi Kuat, Ake, Atechike, Polaki, Halton Daka, Makato, Polaka, second half, that it doesn't give Polaka second half, my native that Kanakea, first half, Dohaku Kitung, Makaka, native that Kanko, a Kaspani to see a Gita, a Kamsungi, Juma Geta, Adatu, Wajunik, Palatike, Ebola, Watske, Kawala, come to the Gay Kama, Kawala, his money to see Gay Alkum, Kamakwe, to come up with Kung, Juma Geta, won at 3 points, Kamo, Mamola, this are not Digamatika was. Similarly, FC, what you bulagi quakora, what bit were premissive, we do Nalanganke, the Yinki Hanam Gibola, I said one is Dalisto Talas, it's a Andrew Copy fixing going to Angola, the Sinkua, Bulagir, and Kumagan, the Loftus First Field Stadium Kuna, Ke Pretoria, the Bulagir, and Kumagan, Makalto, Polakia, second half, that doesn't get wet and my supporters and get quack, Okamuke, Maso, Kamukuna, Chapulagi, Kumkora, Kumkora, Kumkora, Bolaki, getting 0-0, Makalato, Polakia, second half, that doesn't Yamangeta, Fangawa, 0-0, Tiamageta, Kavinawa, 1-0, Machiga Kalato, Sinka, Wisika, final whistle, Makotali, I'm telling, Kontelis, Akudam, Tenegir, Kapiaro, Kuhe Pitu, get watching Kanga, Ebola, Nam Kawagira Kalato, that's. What's your bulagi quality? Come on, come on, come on, come on, radio extra FM modern sewa. Mogineha.
2: Samoana Koyako, Dalis to Sakitakago. Tingo coach him go Miguel Cardoso Dino, Tingo Malula, Macahat, Malula, Caparasi, Wiki to Tarnan, Siki Hambre, Taco Timba Zone, Mamakago, Sandals for KM Kakago, Timba Zone Bore, Tingaviako, Caparasi, Osiki, experience. I'm a closer, I'm Bura Sikik, as you talk of Hushi Uka, as Kadego can take a Caparis, Yaha Kumkoma, Kaka Tebas on him, Doctor Kumaro, Yabura had Tebas on it, Messim Yakubura had Tebas on it, Kat and Way, Nakomunda Huesinagreta.
1: Yeah, Masu Magnawagi Chang, Andrew. Masu Kasio Mailula, Kiwana Rigor, Kamako, Yaku, Kitcha, and the Sumpalat, Ikuna Dange, Kunga Hundu, Bola, the Midani Maga, Masu Passi Tinagan, Mojala, Passi Tangjala, Dani, Yangi Hana, Bolan, Mahe, Brain Leon, Kitonsa, Kipa, Wanakwe, the Yantani Hontu Bola, Kanta, Yang, Etro, that wanna come with Bola Takatron, Hobola, Masu Makasin, Hey, Kochi, Miguel Cardoso, Ahunu, Yoko King, Kunga, Mailula, K play, Hin, Quaida, and Nobby Kamako Bola, Kwe, Bola, Masu. Mailula wa player ya hekwa ngwe bola ya ngwa ngumpasi ta ya hanka twa au kwa kama kwe rigaro wa chike ang kwa ma kama kama asinke kakia kawisi ka ngia coach ka Miguel Cardoso ka kwa ngwa na makalo bola ta sinko e bola diwi chika aku misala coach me ngwe bola dia makto ngwe bola
2: ama nyam ka hafu swa ingfe nyam ka hafu go da nyam no erste hafu swa ha second hafu nyam de ki ka ka temba zwane bora tsinzago
1: Masu katena chichala sunke ya chidu angwito bula da masu kwa timba zone chala tuwa da geta akala tunso masu kula teni gya streka chawisi teni kwa o masu Matthews gya kula ki Reiners sacha sa makala tuwa sun alende teni gya o ya anteni kwa gu bula ka kaku tengu bula ka pasi kama gode makala tuwa sun coach machidu geta ne ekta wakro ke spanicha duwe gya gawara masu ka kya bula kankama gwe spanicha gede kumkum kwa gude kankama gwe kankama kwe asu bula gide kankama kwe kwe he ya sigire in mabe ka petrol premiership ten gera to ke Pretoria kuna Loftus First Field Stadium kuna da bolagire kan kama kwe coach Miguel Cardoso sa Godfrey mo Swacha ten geta asung sige sang ge hakala tu club bola sige sang ge ge kama club bola sige sage ge hana club bola sage da kala tu asa kwe ye ge club bola da bolagire kan kama kwe kan kama kwe si kwa coach Mchompeni ko gira tu to hana rigaro ka bolagire ge ku kama kwe tsaide gire kan kama kwe de kan kama kwe de kan kama kwe wace bolagire kwa kwa mkala tu bolagire second half ma tanti de geta akwa ting de tske bolagire ge kwa kwa da bolagire kan kama kwe to ka lo to ka TFS ng ta bolagire fa de ten ki chiga ko e Spanish ngi yesa ge ge chingo he ge ten e kala tu e coaching ki irgar shinshin se coaching ge ngi u koi da bola ge ngum khama ko de ngum khama ko da bola ten e chiga ge ta akala tu ya second half he nga bola wa ge ra khama ko se le to ko tra algam ko radio x fm monar ni sewa ngi ne kha
2: te moro kala khadon ke bekwe and se lo ke ja ku se he te kha ku te ho se i he ka ka ku te ta ko ra ta be da khanu in ka ku ku ya sa ke su i si ka na te ki ka ka ku e kha ku re ta he te kwa ra ke ya ti ke su i he yu te gara na ko kombe de u te i kra i ko si a wa si ha ndo te ko sa si ka ha ndo te ko te si ka cha ka ra kha ta James Konama ta de Santa Rosa and in za ngi ta i ya ti Tis kuna sandals zati khati kha Wenza kha ku kha kwe kres ka ku ya ha De mo ra kara kha no ka me nge bi si na kha ka ka pare nza ka nge bi na ko te ki ya kha sa second half ke nza ku sa ke su i he e te kwa da ka ya khati Mba kana kha ka pare nza mfulo si ngade ke kwa yati na ba ke kai ku mthobe ni mtaba hanu ngade ke ma abasi ta ke gati sandals ka khwen mo ku isak en kwa daba ngade ke mfala ma ba ka ka sa ku ya ku ya ba ka khwa ta ku ma mfala ma ka ka ti mba daba hanu ta ka ka sa ku ya ku ya abasi ha ta makawene pule mtaban awasi khata ke khati pule musa jawta ke khati ndu te kra khu jhare tak ngebele ngebele mtabanu ake adat ikrati siwelele ye zama khaka ka sa ye zama skika te makarati ki number 7 maka sa ke 17 mangoka dati Aki awasi aku ya ha ke su ihe and so ngi ku gi ku teti ama suka ka sa koma na awasi ku kumati maka chane karati zakat se besi tle ye za aki maka chane karaha sandals kota ba hanu ngi biati ka fiar ta ka banka ka te aki ka koma ka ro ha ndamane karati ka timfala mthobi mvala ahange biku sitres ka ke zakusa ke su ihe loftes first field team gisi sna hata ha ji aji te kha ku ta ti ji pretoria ka te se si hata Gauteng province ka khom ta le hene khweda mata khu ku ta ha ke su iji te te ta kha ku te said finance stylist utala no Andrew Capi Fuchs ngo bona track and curly and that said that one ka ha suki khutsina ta ha ka jia chat ta ko bada ka ha jia jia ta ko bada ka ti unga khagne ku khagne no khutsa su su no na ko yakara ma de ko SABC sport mfala kana ka ti ha bora ya ya ti enza ha ba tsunya ha bora ka na ha ko ta ya mfala mwa makerke na khati mdonielwa mfala qeqa na khosa motiva mkhulisi mkhwena mailula fanfake litlaku leon santa ska osikwana senti khwa kwa bora si osiki abasiyata ke ha pa kanka ne tota ke khati khwe kwa ntope ni mfoloze sasane ndebele baliki rashibocha makaone kobeli pule yesa tano saile aqua ha aqua nsenta anga kwitisi uihe aqua siwelele pa anosoka siwelele samasele kana khabara peta ya ha tikanga kwe tae kora tabe ke suisika kana khabara peta ya ha ke jakun ko sanda ha o primo tiba kong anan ngana bora chwing sina khwa ya han ngai enza ta kar ka ka tim khwena m kya kham khwena t
0: tebogo ntse tshwenya ga bora obrim ka ya go obrim mongo obrim jang ka tsa data ta bahang ta obrim man kwate ya khata obrim ka ke nna tsa khala ga bada ka ga ga nam khabura he mamelodi santan study kanga ngana tau ko ngana ngana khala ke cher ke ga lion ke se ga lion mo ko ndote ka ta lion ya ta ke lion ke ha ke ko nas ka khama ko kan ko ti ta ba khalu se ko mate ya khata dan ko wa ti ta ba khalu a ta ke ha ga nam khang ye in za ha ko kan ngana ngana ka wa a ke khwa ko ko khom ka ra ti ta ba khalu ko yan ga khalu ti ri se ko san town ko di san down ko ke ko na ke mo ga jot mo tun ye lo wa dunyelo amango habunje kora ko ka kora de taba khanu bura swing shin khata khuya jang na khurit ni bura santa ko kan wat ko wat we taba khanu khata jau ka we ko wat ju i he mtho be ni mo ko fan pe kip taba khana wat i kha obri tiati obri ka ba khane obri kibi na khabura tre kus ka kam nja ta chuya ti de santa ko ka ka wat santa ko de de ka ha ha ha kwa kan kwa guri ha kwa kwa na da ka ha a ni za te da ka ha ti ka ko ro ha ti sa re kwa la wat ya na na da hang ye no ha ki ke kwa na zu kan kwa ba kwa ja kya ta ba khan bu ra na na da hang ye ha ti su ko na da ba khan santa ti en ta ti kada khabar apa dai kha ha kha ko te ha ki ki kha ta ha kai ban mang na khom ka te kha ta go kho ba khu kha ta ha nge ha ku wa ngma sin ti ya kare kare ya gur si tara sa te kha ba si ur kha ki ki ya ma swin ta te ta kha da te i ku te kha ta sanda us ko ga nga sa jaw ra ke kha ko wa ma sa jaw ta we kha kwa da na ku ya nge ku khu ha kwa su khu wa hi ta ganam sada skul ke fan bekim ka fan bekim ta khanda tsuya ko sin kara ama ka ka na 17 ma to musi ka ma khada je ta khanda to bora si ata ka ju ta wan sanda skul di ta anga ko te am ki ta sa na chem kha bora he obri ku sia bora obri ko sin kara kyar ke ban kara he jak ek ya suinti nem kus ka ya sa na ka ko ya ka na ri ri sia khwa sandaus padi leon ja kara da kati sesanem ki tere kus ki ko skara bura ngunjak siule le paye mo kha ka usa boro ka ka ka ya ha tuya ha ja mo sinate khulu si kata ba khana awasi da ka ya khati obri age si kha ti usi ko opri motiva moses ko tane brands ko nati kha ke oliven Oliver Brands kuna tiha Mukorane Brands tiha Aki tiku kham kuna pada khana bora kibi sina khat taman do de kara tus ka tabate ko ga tus ka ka iman iya ba jui kana mga bora pata ha ka su iya le tlako aki am ga kara ta khana khama iya ka su iya bora ko sa go go ha tsuin sina kuwa sandaus ko boga ke he kwana saka kya kya te ko ha kwa kanga da ti ta ba hanu ha kwa ke bora si tre he tse ka yana khatwa mang e ha kwa kanga ka gore hen e wo kwe se te ha te 50 ka 60 minute de ke se si ha ha kanga kwe ngo nu sandaus ko ngo nu si welele Loftes Versfeld kaparem gate se si gata ha Pretoria ka Gauteng province Sundowns ko tae ki yake chiwele le pa ka si gata taban ka ka ko te tae tora ta we gwanam kha iya ki ba ka ro kha en pa te mo ko dan Sundowns pe mo kha tae ka ka sa tan ku sa bo kha jawat ta kha no si wele le pa tae sanan ja tae ka se ke kha si wele le ka defend yate kha kwa kan ko sa kya ni sina kha kwa si ka so ka bora sin dai sin an si o kha kwa go sa ko bora ka we ta si i dai sin an izak kha dai sin an ja ko sa te ho ma kan pa ta ka ka go ni sin be ho ja ji Zakirkur na kuburak ini nanti aku kuman datang sekitar kau kan kata ti burai. Dua sekian dia kata dua sekian sih nak kau hati kau dua sekian seti kau angkit. Kuara kau itu. Nang mana kah? Melihat dengan orang tiburak akhir kah bagiau cara mukwena anak kui mukwena kantui he engam kau bertinu. Kamu tu ya, tiba kan nak kamu tu ya. Nanti wa kas nak suka burai. Memang iya kau rasa sekarang mana burai cara? Dia utai kerana he kamu kau. Melihat dengan orang tiburak seven anjir kau wayeki. Heng sandal, sandal kaku nu, kiri aku sandal kaku. Kau nak cara nak obri cara kau, iu emang jawab coba kan, iu sudah tiba ya cara kau coba kau di sandal kau di, sandal kau emang kau aku heng kau ada kau fan begi kau coba kan antre kat kau kau angkai, rasa bosan coba te ya kata, obri. Obri kau mungkin kata, teruskan. Iya, kita rasa bocah tak huru hara borai. Kau suka hamil kui hamil kau kak. Kadang kadang sandal kau kau iya tak kaya cici kau suka borai. 3 and 5 tak kita sesi aku ya hak tu. Nah, betul premier siapa sekitar yang kau kris kau dia kuat ke? Santai usah nasi wale letak. Kau mendengar mana santai kau boleh suanya kuat? Hapa kau injak kerukuran terkaya hang kau suih? Guana kau kuat kau kerja jauh teman kau je ya kau dah sepai. Sewalah lagu pakai se, pakai jagung kata ti. Kapiru yang kalah kalau tak angkat kuat ti, anda suruh. Khusus kerasan lah, suka kau kahwin, suka tera kata tu, suka masih siale, si kehilangan kau, anda cari kata kapar ini sudah dah kereha. Hei, kita buat ini dengan hormat kuat ya. Kamu kalau lebih kita dah kuat jangan kuasa cari tak kaiti. Tapi kamu mati ya kata. Kamu sih orang kuat guna muka. Falat ya, ada kaiti cari kaya. Sadar suka tak kuat kasi jawab tuan kuat kik. Online mana kah sadar suka borak kah kuah kuat ada kaya kah. Fan breaking saya kuah fan breaking kah borak sama. Abah kau ya ada kaiti obrip kita kuasin kerap tu kuah cara kuah. Mukwena kau karukan karabura kei kei kah? Tung anang mana hakpat suyang karabura hakpat ada kah sandal seperti boras siukwa iya ada sunu sandal sepak entar kah tak kah kui defen tak tak sandal sepak hano yang insesta hasiki hang mukak.
1: Mazam boleh kita kencang bagui, mama boleh di sandal skip boleh tenaga. Kalau tu boleh kita cross budi boleh dat ikan boleh puna. Walak kita boleh budi boleh dat isi gak. Long pass abrimodiba masih kau boleh lagi kita kencang bagui. Inside the box boleh kita 3 corner. Mazam boleh kita cut the corner. Asalnya macam kamu kena kita makro support asal. Makira kau kamu kui, bola kona makal dalam kona makira nak kau tay. Neti makui, bodi makira cross top bola nak kau tu pelak benje. Kau lihat kau kira kau bola. Tapi dia nama mula di sandros kewa. Kau sih kau bola. Bola kira kau kamu kui 1 touch 2 touch. Kau angka bola kira kau kamu kui tay. Kau lihat kau kira kau bola. Tapi dia nama mula di sandros kewa. Guru bola itu dah oli. Ronwen Williams. Williams aku bola nak atung jumak kui kamu apa sih? Guru bola itu icha Lenny kona.
2: و
1: Mamelodi Sundowns 1-0 Betway Premier Sipton again and one season and in a Lutraco Kia Yerte Bola get a chicken cook. Bola get a conglomerate to a cut and come back Radio XKA FM Modern Seva. No one has a Bola get a cook what as Panichakiwa. Mamelodi Sundowns are Sivile long shot get the command. Chebo Mokuna get a tambola. Kipe kukure ngao yengu pala te diwi le klako kagete wana rigaron kuma yage yake kongu bola chembeni chote kali ya tode gupala te diwi chembeni chote kali bola ya tode yegu pala te diwi uliko uliski itani gait ngtu yegu midde le klako ngay kamin pali te zeng kongu bola wache bola ki kwa kwa angira ngwa kage Loftus Versfield Stadium kuna Pretoria Mamelodi Sundowns give home ground. Bola ya kama kwa Betway Premier Sip tena gera kwa ringi hanam ke bola min aset fans. Dali sto dala ke Andrew Kapi fiction to na tu angongola. Ya mazo bola gera tundeng mo kole kona. Awo si kucha wa bola ke tum gwale ni kona. Sibalele ki bola tena ga. Akhen 5 tak manita tu angum chora bola gera ngun kwa ra kama kwa. Bola ngol tum ngai ngun ngna. Vincent Pole. Masa pola gera gua ya tane tuda sibelele kiwa ikhwe geta adhanju sibelele ki pola tane ga pola gera kutama kwa kum gole ni masa ntekal tane nguma tsale ni kona pola gera wetri pitu chunqa ange pola ngna tsala kucho Mamelodi Sundowns ke pola waka siya bulela ange pola ngna tsa kucho Mamelodi Sundowns ke pola zoko ntu nyelwa geta oge kawa jili bola o jili bola da bola vekti e ma se se vele legire o player cha number 36 son number 19 ta player cha tene ge te ge number 19 gere kawa isa gere kawa Masa bola gira tengkalak we, mukona gira kulkalak we bola gila ni kuna, guru bola dat idlag oli, mukona guru bola dat idlag oli kuna, kosa guru bola gira oli ni kuna, bola gira kuat engkale, guru bola dat idlag kipa, Ronwen William guru bola dat diuda sen kosa guru bola dat kuat engkale kuna, mukona gira guru bola dat diuda idlag oli, Vala, masa bola dat gira kuat oli ni kuna. Mukona ik bola janaka gudidat idlak oli kuna Sundowns angna boli kada apa si kamakwe Betway Premier Sip tana gira kwa tre Iwisi yon kamakwe mkwe si tana SABC Sport Kuma sam telling ngliwa kontali Ebi kwe jam si wile liki bola janaka Long cross ta bola gira tkang hunde Owa Williams na wusi ngho Sora tkang hao tawe Bola ay tumta tara gura ngokon Koza Sestak manita tangum chora tana gira kumingawa 1-0 Mamelodi Sundowns 1 Sibilele, 0 Teboho Mukona guri pula ta Koza gira katu Obro Mukona Obro Mudiba One touch, two touch Mamelodi Sundowns gira apango Masa bola gira kankamakwe kwa bola gila ni kuna Bola gira kukamakwe Ose kuros cho bola Bola gira kankamakwe Masa bola gira kukru tewek Dira kankamakwe kucho Sibilele, ki bola waka Fun fake get a clue. Bola gun come up with Kasiwa. rasayo bola gira tin tsamal hun tsabako Miguel Cardoso agira ngum tinjigi gatsa Jovo sa alende agawa number 21 agzi again number 34 agai alende sa Jovo agawa Mamoli Santos agira ngum tinjigi gatsa sa Jovo agawa Mamoli Santos agira ngum tinjigi gatsa

0: Yahoo. Anaho no quara, naho yo heard me play, Havana. Yahoo, come.
1: Yo ta trovo.
0: Tosin. Seco, Kubishanaho no. Kako kwamut, why do try? Kako de Hajima, Kari Hodo. Deco, ah.
1: Sa sarahon.
0: Sa sarahudo.
1: Sam ka trovo itere imka.
0: Sa sarahudo. Berak, ah, who you heard naho am. Nimho man, daddy man, jump it.
1: Ngam ngam khubu na ba kala ngam ngam kam ka kare ma kai kore ka u ma pa ta ga
0: kare
1: o shu kam ka kare go
0: shu ka shi o go be shu ka ba dali sha ka bo ro ha be le chao yi kwa da ka tsiya ka kare be
1: yi kare
0: a ba dai tro go go re da go no u e tao ka go mo tao ka go mo u e a dui ba tlo a dui ki tsai Iyama, si ko shawe go, kabaja kwa iho mo iyama.
1: Okay, chao matete.
0: Chao mo matete ko mo, ame si shawe shawe ta ko di dat mo kwa na uwa pa dati shawe. Ta kwa ko yaka ra kono ta ko na tuwa ko kiri na kono. Bara amka, ko mo tuwa ko ita kono tau yo ko mo thama kono am iyama gui ko hey ta kono tau. Si thama kono bara gue kono ako ko mo aja.
1: Di
0: ga tlae kwa ba shoe di go
1: ata kambo na ga tlo
0: ba ta shoe di go go shoe di go go ba go di ga ka ata a re kwa ke ka o ah che ka ke di a tsa wa ke te ta o a ke di o e aba di go a bireta bo tswa yo ka na go ba ba na go boe ta go di ga re go di o kae aba
1: Kofi mo ngamun bi kai ko dia ta ko di khubu
0: na kai. Kofi ba kofi ta ko yo ha. Kofi. Dede.
1: Okay.
0: Suka kwa tsi go ba aba. Dede ba. Ni tsi ba ba. Ni tsi de ba. Tu di di he go ba ke te ko.
1: Go de ne. Ta go no nga a te ba ya go ngwe o go mta jana na ke ba of khawan ka tama. Mbera ba ngwa tsomme.
0: Oh, boy, that's a no, got a tau guy, ha. A
1: Tomsica,
0: tau it to do. To the trouble, to what we do. Tau on way, great, the hook, what I see, go where I wear it. I'm the moment. I'm a hoot up on a sam and dry you. She, oh, I could do him at that cry.
1: Tom,
0: she was do him and cry. I have a talk at all, go where that day, but I'm my Apa kamu tuh ibu kau ada nak aku buka tuh je umat nama tuh ibu umat dem.
1: Oh, aku nak kehek kau.
0: Tuh je kau ada siapa itu? Tak aku ada kan kau tu aku umat heno uli batata yang saya kau tuh karena kau kubu kubu kau karena ada i karena kau aku berada tu.
1: Oh, kau tak dia kau.
0: Oh, kau tak ada. Di sini kau kaya kau kau aja.
1: Ke no tseo se kone tseo ga sa tia ga bena ga tseo se bana se be nna ga se be no go
2: tseo se
1: kwa mie te
2: tseo se tama ga onwe on to ne si no tseo mo tere ko ata te no go go juru te ga ko di tsela da we ko ti ko
1: nta go ga ma ka na tere go ya juru te
2: se am o ka te be ana hi am o ka ma tere go
1: yim
2: am e yim am o ka tim am o ka ma tere go no juru te ko Jorue te ga kuna meta ma ka meta te ana hele no e ka
0: ta ko ha no ka mo a ja ke sha ka
2: ko e ka
1: ta mo ke bi na
2: ko ka mo ke bi na ko ka re sha ti ko kya re ko ya ko ha no ko ko no ko ko mo ko a ko ta no ko ko ma sin ana ko no ko bi na ko no go ya ko a ko si o ni che we a ke te ta ko che we ka o ka o si o ko ba ko no
0: o ko do kara
2: O tono kara kawe, tono kara no, kara kara na kono, kara na kono.
1: Oh, hatiyo kato sa, chuchu kwenye tema.
2: Hehe.
1: Ne, bo bo sa.
2: Bo bo sa, si mtakasi yako kama kono. Bere wala na kuto utakum amki takono, kohum amak obe, tako ang kohum kag wa, takono tuyo kik ako ma, ngamk ako mukuri na ma, ngamk ako eno kote no nasima. Tako na haa dama si na haa kharo. Tako na haa haa koo. Ngaa chiu he. Kya ri jao ko te te ta chawa ki uu no haa.

0: kaya umigo. Kaya kaya umigo, kaya kaya si ujuru igo. No ata kaya ko jawu igo. Ha jawu ko si yo kasi. Ano ay.
1: No matse wa mayo yin kiti e kuren ta kwa tsama ge e.
0: Je uta kwa kwa manu kobe kwa e kwa kwa e.
1: Ro tsao si.
0: E tsao si ta kasi ya ko a tsasi ya ko kuma teno. Ana khosha. Ta ko mo mo te ka te ko twa. Tui tui tui tui ta te ko twa te no. Anda khwate. Ta khuno ya. Guima guima ta ko kare na no gaima ake tono am tsara tsuma si ko ya ko ka kwa kwa ni kam kam ta ko kari kari na ko no juru am gaima ngwa yi kana ko no ka ho ho no tse ma ka we si ko ma ho no am gaim ka kwa ho no ton kan ka kwa ho no to ko
1: ye ja wa tsam na ta ga tse we i a go zo kwa ke tsam
0: a kam no ana ko ha no to ma kwa e e ta ko kwa in ta ga ana kwa tseo a ntse ana kwa tsere go sha ta kwa ne ya a go wa go di go ma ke tsete nngwe ka nne di ya ane sha ka go tobe mborunga a tata a kona nna go go ma ke tsete go ma ke juru o ya dong dong tobe tsho mborunga ka nne poka ta kwa a ta kha tsere go ne te go juru no ya ne tlo go ne tsedi mo tse o mo ta tsere mo ne tuita no tsere mo tswa go ana go nong koma ai ai ta go koma thama go nong kwe go ne tsere mo tshe ta go
1: tsere ba nama
0: tsere mo tsang ke go ya
2: go ka
0: bena go dui o mo go o kwa a sha bo sha we ne go sha we sha kwa kwa popo
2: go tswa
0: tu mo tong we ta go a ba ta go go no a mtse mo tuma go tana go e go no a ma e ya go ne tseng ka kwa go no a ta ga ntang ka go hang e ka se mo ham ko ma a mgo di na ma ta go no ha da mo sin a ga no ha ma
1: o go tla en o
0: o wa go un go a ha se
2: no wa ta go ye se ka we
1: o di ka ta ke go no wa ti e tswa ta ti e go buti se ta
2: ne ka tswa ba go ni a gwa go tse yo o we hi ka tswa o je mo sie go tse wa ya be de ya ye hi ma na ta ga ma na da he
0: aro be ma tono aro kama ya no ka tsana ko ya go te di mo ka ya ka be no ka ba ke kama tsholo na ko tsa le go na ta
1: tse wa tse hi ma si ya go tse tse wa kana tlo
0: eh
1: no a ba kama tlo go go ta
2: eh ma si go ba
0: kwa ka ba na go ta no i be eh ma go ba be wa ta tsang be wa ta ko go ro ko am te hi mo ko Uncle, the dow are getting the Yaruka.
1: I was dita hate with Tommy, the chair with Jimmy did not like that. No, I did. No, Cheru, but don't wear what I hate at times.
0: I don't
1: know.
0: I'm dumb or kind, Ushikoma. I'm a kind of Irom, a dumb or quank.
2: The devil could douse like a Yankee to it, dope or
0: say, I could work for your
1: car.
0: Ah, ma doni.
1: Okay.
0: Ah, ma tu ma doni no tu ma homa ko e kova ko e dobe te ra hom dobe. Ah, ma kata ko kama hobe ma dobe ko ha
1: te. Hmm.
0: E
1: no de ma te tu mo tu tu ko a te ko te ko ko ko we. No kai ma.
0: Ai ma chu tu ma.
2: Asha.
0: Asha te ma. Ah, chu tu ka ta ko no mbere da. Awa nga tom ka pipiri ko eti anwe ga ti ko ga atunga.
1: Tu ga si tu ya uro ti ga ti tkonda ko ata saim.
0: Ti ko dun ta ko ve a ko ga pipiri eti na pipiri na ko nin ta ti ko. A ko ko ga a chan ka hina.
1: Ta ko na ta ko a tsam ska te te hino. Ma ko ko jumu so mo dikin. Ma ji ko wo ni ma ji ko ye ve.
0: Kune ko macha ko be ka ton ai kin borun ka cha kwa shin ise jam tun ai mutama ka cha kune ma ko be cha si kam twa ko no am twam ki a kune hen twa ko kwa ka de be makka na ko ko ko mga be makka ta ko me na ko ta ko cha a keka keka cha ka no ka mo ka ri ko guya guya a keka jam kam ki kru tin cha ka ni yere ko ha kana ko a he ta e si qoba ko cha ko jam ko go ma jang ma yo mo gama
1: no ko mo ko go di tsho ma di ta ma ma di ten cha we di ki ta ma go ma ha be na tsho go ma ha be
0: o a tse wa ta ma ga ko ya tsho tse Jangan kan, oh, ah, oh, he maham betrom kamu ni. Jadi kan ni gue ikut. Tiap macam cium mah, oh mah.
1: Akhirnya tak mau dia cium.
0: Ah, akhirnya tak sih. Oh, tak
2: kuat tu. Tak
0: kuat. Cium mati, oh. Kam jangan he, de de na, oh, aku tak karang ke kat tengah ni. Si teng, teng, u teng, buat macam apa nak? Tisi de, de, tak kau de na, oh, tak aku nak. Kam, de ayah kat tengah Nang ai ku nan cha tak chu ta ku ga u te hen cha ta ku joron ko me no kya ku ma kya ku ma furai kam kam tui dom ku te kya ku ma no ima a ko si te no ti ta ma tin ku ya te ti ka mo ka ka si tui mo ka ka si e ga ho e chu mo sa mo ga ya te ku pa o ta ku jam trem i ke ma ka ku jam trem tak kau nih ting kuang ay ukap senke ting tak kau mukam aman deh sih mukau dah macam tak kau nih ting jiwa muka mukum mata bah aja cium kuca tawa hingga nanti kasih aku kuaka amat cium menasi kakat tak cium mukum umat mukuan muka mama aku dijew aku mama teh aku ruya kucium asom kau hati uka tiku umbe cium muka tu cium Papa mukam engkau kita cium, oh maam.
1: Lepas maam saya minum kat sini, kau tak kau tak kunta, kamu perlu kat sini, saya tak kat sini.
2: Oh, ada engkau, tadi tak aku, kari size kami.
0: Umbe, cium titi.
2: Kita borak kuri di mana kungkung taman.
0: Umbe,
1: entah zanya ke borak taman.
2: Am
0: gara mo ka tiba am kya ka si kobda. Uy no, babe mo kara ko hanyo, yere ko ha. A eko
1: at, chiwa ti aaro ng mga kakako. Na ato kung mga kaya mo kaya mo
2: kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo
0: kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo Sari ngin po utaman ni ka. Tungwe ata ka kum atao ka di mundi rin ka. Tua magano ka nung kum ugalem ka kaiti tako ka. Ambe uno si gui ko kani te ang kum. Takwe kum po tuin yin sawa ki ko yin kum.
1: Nakiyan yin tamang kum.
0: Makiyan yin tamang
1: ka kum. Nisabi ang gui makati ang ngayon kum siki kwa ako. Tatawa kum hapir siki hambe no. Tuto ngui ka tuwa tuza gawat. Magin gui makawala ka wawo.
2: A kiara te ti ya kwa hanu gui ma to wina kwa ki a kiara ti a kana to te ti ta ta kwa nu a ko ko ji ko mi a ya te ji a gui ka choi te ko wa
1: gui ma ko ji no ko re am kiara ni
2: si tu we si di ta
1: kwa ka ka ko tu yo ti te
2: he ye ba sha ro ko ko te ko tu wi du te te te ti a bie ta ko ba ko e ko ta ko ka lui e a ko si gui ma ja wa sha ke ko e ba si sha wo ก็ว่าคุยกูแค่คุยอีตาฮีฮีฮีที่สิตาละนะครับอย่ามาคุยกูเตะกูใช่ยังอ่ะใช่ยังอ่ะคุยมาจุ้ยที่ข้าจุ้ยที่ข้าจุ้ยที่ข้าอ่ะอาบัจิอ่ะเชี่ยกูแค่เขยข้าคนนู้นคุยนะคนนู้นอ่ะปอดตาคุณว่าว่ายนู้นว่ายเชี่ยกูดูสิกันอย่ามาว่ากูเตะกูว่าละเบรกจุ้ย Oi, cookie tu ya khabana teu du. Oi, toi abdusimkahi.
1: Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
0: kanye.
2: Jeb kwa kanye angkul.
0: Uri man jan kwaino kanye kanye.
2: Jeb kama kan eye. Te hangkul masi yaku dui hangkwaka. Hangkul hangkwaka danu. Kwaana hanu. Ita dushim kate kwa kote ta hong oye. Kuri na kwa mkabana kya rame kwa na kwa ya kaidiba. Tua aku yang kerja nak kum ambil duit ba, ayo aku duit tu, nanti cerita kau tu. Ukuru.
0: Ukuru.
2: Ukuru ba anja. Kuru kwa ayo.
1: Oh, hajimbi.
0: Andi anja.
2: Oi. Ori ante to makoma. Kuinu yaya, kuinu yaya, kuinu yaya te kukaya tokunu. Kare magiru na kuku. Kare te kasi ya kukuri.
1: Ha, uka te te karo kasi.
2: Ta kuku.
0: Kare.
2: Chui kutiku. Down kwe, down kwe, down kwe, ta kuinu. Wara wara wara wara ta huku mtwai kuri masi yako atasi. Oh, amsama ta ku mtui mtui mati gubi kutekho yasi yako sana kuhuinu atak.
0: Kakana.
2: Ayoha awanu ngui hatu. Kwa hako shima no ocho matwa.
0: Mamku mki shaba kwa ta huku shui.
2: Kukwe na atori mtui kutuwa kaha. Kukwe na atuwe. Awate ate kasa.
1: Kukwe na atuwe.
2: Kukwe na atuwe.
0: Kukwe na atuwe. Kukwe na
2: Dao ko toy tam che ungui se ta koni na khoi aba te kai di jara ka mo te kho oi ok
0: cha ma shi bara ko man ta ja ta ko e
2: cha ka ta hi te ko ungui ji
1: ta ko man ngui ja te ta ko mora ha ma ka wo khit ta
2: ta na te
0: ungui ha mora shi
2: mora ha de
0: ko e ka ni to
2: yo ha te ko ja ka te
1: Tin ngaji uta masha miya bace wiji ajikwe odomika ko hatara.
0: Ri
1: kyara sho hena ta khata ma kuma hasi gambe.
2: Ta ba kyara ma tsato di ta ba yi khom ke ko. Ta ku da uwa kha ko ta ti yo tu ba ti ku ti to ko to e ya ta no. Ku ta ba kho ti. O kho o ro kha ata to ti ya kha ta ko da o ko te te te ta ko u ya. A ka shi wo ta ko ya shi ya ko kho ri no. A shi ka bere. Ya kho du bere to to. Am khom ke khom pa
1: o ni kana si om
0: ya
2: ka ku
0: ta ma kha baram oka ta ji
2: khom im khom oka ta ma kha ta ma kha am ta khom khom kha ta ti ta
0: ma kha
2: ta ba
0: a ta ten ta kho o ke ri te ka u ka ka ten ta kho
2: de te ti te ti si ti du ta ta kho da ko ko ko
0: ya ni kho ta
1: ta ku ma ta ja khe shen ku ma ta ja khe shen
2: Tama,
1: a singuru na oyera habe tu kwa bana sikuru ke chaite
2: oho
0: te gagara anya
1: kujika patata
0: ke gagara anya akete mo eu kha a kanam kha kha am kha mo tu kharu kharu no ngo am ka to hina e ti tere kha ngui akura di a a ke u tu ya gateng to ane da masira to ko am cha am kandira ka ti ko Ya eko akano ngui mkato hiya tabe te ande ko ngui. Kwa umanyi tabe dobe mka. Kukowe tabe.
1: Tobo mti kare na kwe.
0: Nee, kwa umuite mkwe mka kubuka tiko. Umuito kala kwa tiko kayo. Kwa mata iya kukwa hankam kum. Kano mtako. Te umuite mbo mte te ham. Ata saro kwa no. Ori teka amsa. Kwa mka kwa te. Kwa janu iha. He kuina shiko haku kongo ushino. Ah! Teka ku teka ku teka ku tahwata. Am dom uru makwati.
1: Eh.
0: Mo akiha. Ah, kasham akiha kwa. Sham kai sina kon aga sham aga aga sham am dom urum sham ha ka sham makana ko
1: am dom ro to tsewa ha ka
0: kau di dom a
1: o te ne ka sham mo be
0: ten a mo be a ka ta ta ka ti tur ko an ja kun ko ye e to we o ka a ta ka na sham sina ga a go e ti ko ba na ai to o ka sham hi ko na go am sham sina do a ka to an ka ya ka ta bere aki gwedi kam kam kam ti tanu ya kasim di kawa mahoti mati ho ya ka ya ko agwedi ka om unja tu ya kasim di kawa ka inja tu ya ya te ko gawan nam ai to ma cha tu te ko sa ka sa ti no a sha mo ta bere kham ati ko te sha mo ma cha ko ka gwe a sha ma ka ka ko na gwedi ko sha mi ya na ta ko na te ti ra ko sha mo ma be kham ati e to uma te ko na un ko te te ngo ni ta insa
1: gwe ko se ta ta de ka ta be ta insa ye
0: no a me mo go wan gwe o wa te e ma
1: o te tswe ra
0: ya tswe ra ta ta kan a ar te te ma ta ma wa te be a ko ti
1: a o tu ira te ke ma ham de tu ye ke ke ma
0: ham
1: de
0: ke
1: tu ye ke ta te
0: o a ta ta ko no mi no ha ma ku a na ko te ngi mo ka be ye ku ka hi mo ka तो उमा ते को उमा को को खाम ओ वे तो खाम खालो आ को त चाओ खुइन तने न ओ
2: ता को ता को ते यो को के ता कम आ हो जी आ जा जाना चाओ
0: ए जाना चाओ को का
2: आ जाना चाओ मा ओ फुटो तुए बा तुए बा को को ना को तो ते ता तुए ते तुए ता हा यो हा आदि उगे गाय तु सिते सि कानी को ती को आ के सि आने ke o ke se tumko ba thu a ta thu ta ba kha a wa ne yo ha ga ka kha a chao du ka mo kha ti ba du
0: a chi
2: ti ko ti ko
1: a ta e ta cha ba ma di te ti o
2: e ji ma ja na cha ba a je
0: a ta ngo me kwe na kham ta
2: a ta ti
1: yo ha ma chao ko ma ke ma ma ba
0: e
2: bera bori ma ko ma khui ko a ma che ka kara khui khri do a ta toi
0: e toi toi ka a do ma ya
1: ta no ki mi ti ti cho
2: i do ma cho i te
1: wa
2: re to pa na ti ko choro khu yakhri do u to to ai ko ti ko to ka ti u ya khu gwana kha je a wo he gu ka ku ti a su ka u wa khu bele a ba si ya khu ga ba ko ta hai ki a dui ba ya ka do che re ba gwi do che re ba sha we di ga ba mo do di ga ba sha we ti ko wa khu du chwa dai ko khu je
0: u sho khu ni gwai
2: ko i ya ba ti do i ya ba sha we si a jae te ki si u i ko
1: hai kwa ku
2: khu je kai kha ko ba mo chin de ba ka wa ka di de ba mo ka wa ka ji ya bi ku do wa da ba kho si ka wi te ki bere ku ku kai
0: ko ma to ko gwe di
2: yo ah ko gwe ya ta ko gwe ta khu si kwe khwe a ba si ya ku ku ku ku ti ko kwe khwe ta khu ja na cha ko ba kham ta ma kha wa ti ke ba ba ki
0: ma ya to e ta
2: e ka ma ja ti re ma ja ko a ba na ku ti ka ma a ja ko ho ba ba ha
1: ke ke na mu ma yin
2: a u ku o sha
0: a khwe sha
2: ku o sha ten ko ho a ba chong wa hwa
0: ta no tu no che ma kha
1: a we
2: we ngum ka
1: mo ta he
2: ta sha ta si ya khu ku ti ma a we ko ma ki ki ai ku su
0: kwa ambe
2: yo kha a he ko ye
1: ko ye cha
2: u a ki ko na ko u a te ye u ka u a ki ku ko su bu a ki kha ma ki a
1: de ngum ma khu tu ku ya
0: me
2: a ko bi kha ma ki a te ti u ba ka te no
0: kha
2: ye kha ba to e ya ba a ko ko ya kha u ma kha no de kha ba
0: ka
2: no a ba
0: ti ya a no ka re te
2: a jem kho bo shi do a da wa ra da
0: kha a jem
1: kho de kha ma to ta ma shi ni
0: si tu we kwa we
2: kwara khu ikuti kwa kho ba wa da ti ko ya ge shi ad khu bu khu do
0: khu khu be do a
2: wa da kai ko ye am kai da am kya ni de ba kha be kha be kha be ti do ai ba tu do ya gya ra ko a te ga shi ki khul da khu am kya ni de ba kya re kai ko kha be ya kwa chu ya shi ko ka bi ko a ja khu ok ni
1: de khu
0: te ya a shi hin ya
1: ha ta na ta he ma a ja ga shi khu
2: ya ti ta shi go
1: in do a wa ha khim
2: a ja ga ad ko bo ko se mo da kham o go
0: twa
2: tu a ba o bi bi re ga o
0: a ke go
2: e wa ga kwa to kwa o do kwa ga e ka ti go go ta he
0: ko ye be ye kya
2: a wa ki te te ta ta ko de te a ta khu go ku chi ka na
0: te ko na
2: ni ti du i ba
0: ke ri
2: a ai te be a chan da khu ba re a gwa ba kwa ti ko ke ga ba ka ba go ke ti a hi ta hi ke ma
0: Kuide ya mo te kha mo a ti dire te ne ya te ko te ka ba khamma.
2: Gwaba pati ko kwara ko ka ti. Gwaba ko kwara ko ka ti e ri ku ta ko ko. De si ko wa o ba. O ke ha twa. O ku ke ba ba te te ta ti mo sha ga ta ti ko. O a ka itsa te a ke tsa bu te kwa. Ha ngo wa te ha o te ta ho yu ga da gu ya ho ko ko e ko ko e te. Ka kwa ba. Up down with that one, Miki Anta. The whole you are able to catch at my ear cuckoo, and catch at my ear cuckoo. Ya there, we go. He at the bamboo, the hooky at the bamboo, the who at that chatemo. Carta aunt, eh? Wahahotama aunt, eh? Chadim guadama gama.
0: Young,
2: the who go up, too, who dark with ham dark with the meek with Antra, and the haram erico.
0: Yeah, I'm going to go to the house. Ja, mo ko na go apa.
1: Mo te mo te ga ka le go go.
0: Na te go re.
2: A ta ga ta go no kae ba tuwa te kwa ke ba ti ya tsai te kwa na no ga ta ko ba ba. Ba ka ga tswa he kuwa ta re te di sha a ko e tso sa he kuwa. De go ba di tswa ya go to tso wa te ke. Dim. Wo bu ki ga. A shu wa ka wa gu e. A i tsa be kwa te ba ko be na wo ki ti ya tso sa go ba ra tswa. Ata ngai ta ha ata ko ku gem set ko bo do ata ko ya ha
1: ko pam ko ja tam ka le ta
2: ya bu we ko ti khu kha ku ibe a te ko ta ko ta ba ko ti ku ho di de ja ho ho ta ku gem sa na ko ha bu we ha kya bu ka i ho ta sho ri te ho a ba ko ba we ta ku ngai a ko ka ko ku ti sin ki ko ko ni ta ko ti ka ma ta ho ta na pa kam ka te ara ba ko ka sa Tahu aham tahu kok menggoreh pasal tiga. Kau mahata tengah. Tahak ayah maya ikut. Tahu tahu yuk am khab atik aku suri nak aku tengki.
1: Kau temu ya
2: huwuk. Haa. Aki ya huwuk. Suri nak aku. Am tete tam am baga diji anjit kakak. Khuta kawan aku nuwa tawe tam aku am kau maya aku uman.
1: Tahu tem kwe pra kara.
2: Jaga karata.
0: Baba. Ciao.
2: Ciao.
1: Who takes a car, I break into the house and take out. I'm tired and get them to come and no thing. I'm tired.

0: Ganga are soto tende go a soto na wa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwa e ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga ga di tango ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te tsomme
1: ntima a tsika e kgonga kuleng

0: ya te program te ku de kya ha te ha bana ku ko ya ho ke ke ra shana ho ko te chiri ka gyok tok tok ka ta gyo be te ko mo te chiri ka ko shu ane ko na ska gyok ka ka ko ska te te ku ngunu te on e uru na o tswe uru ha an e tla ko sende ku shwe ngete qaya kwa hata ho ma ti tu an ko na ngete tharo na te ko mo tswe ana te nga ma te ho na ko tsuya ka ta ma ha of makatsa wa ka wa ka shi ta ha te mano si kere te no kere ka ra shu nga gwe a ke tlo na qaya ko ga na ko me qha o ka ta ho ho ngo hata hitio gana atamo go tla go tla nga ke ntse tla go tla tla ka FM tako wena tlasana ntse tla tla go ntse tla nxa ma kwati ga bona ga ntse tiwe le ga te tla go khuwe go gobo sene ka le go tla ga
1: to tseke te radio xka FM
0: tsumo sho go di nxa sho mo di tibe nta kwe e kra kwa na go tseka kra eng kwetse a di go di ta hone o kwa na khepse ke kuru te mo ja kure sen nga gore e a di an di tanga te bo jita nga me he tsan kara hasa
2: ke he tsao a a u ntate ne sikwana ta no to ho nem khom a o ta ma he ta khono a ta u wa ho am khom ta khono to ho am o ka khom ta khono ka am khom to ho ta khono e ka tsama ya am khom o na yi tsai mka yasa wana na go tla go ya go no a go je ya tla gore go ndawe dawe dawe dawe ta go no tiri ko makia e ya go go go tla nge a kara kara senata no a kara senata a tlo di mwa go ni tanka a tlo di ki tanka tsa ka kara ga de ga tsa tsa mo titi anyam o go yo e am komente e ta nya ta ka ga ank e go tanga di go no pota go no pota go no pota go tata
0: di tsekara go
2: a go di tsekara go tanga di a di ta ga tunga ha tsekara ta ba se go no ha bana ga kone kone sena go dino khuwe ta go dega hinye ta go tseuko anga o tswa ga ya go ta ba se go no ha bana ga kone kone sena go dino khuwe ta go dega hinye ta go tseuko anga o tswa ga ya go no go ya

0: kungaba ga bore te koma kunga ga xka fm honetin shebe o wata rone ga ga wagate tsika tantswa kwa gatana ata ga keke o tshe o rena go ga koma be go nge se no go tsika kom manja pha pha te go ye kare ka dima manja khu khu te go ye kare ka dima manja division yo danena tsaka ka dima he xka fm tsika te a go gata hambe te khrek ta kwa go kwa kwa go ke nka te kere go ta an tsone se tsasan e te ge o konga kungo gano te khu ga bana ya gwa ne tsisa ndo ta bana ku ntoko ataha ta wande ukwe eye gwa yo ka kwe ko manxam am tsun ngi tinyere anda te tsotso tsota tinyi
1: eska
2: hayo ha
3: yo ka na mata ana mata
4: kwaku
3: kwaku khai ate dikirinyaho ati muai we khai akiriti khai akiriko we
4: khai we ba akiriko
3: no
4: a ko jino damka te dani
5: eh tapo kame mka gome
3: de kha twara ta ata dam tsom ka tshe tshe
6: ngi qogo te bete mi ku te qobe ata shino
3: na ta go khai ma go
5: o be khai
3: de la be ora go
5: a se
6: ke me te twara ta dam ke ta gore go ya do
3: dane u dane kha dane
5: a go ne ma ora go shabe
3: go ne na go tuya dem go ma ha mbere go a ma te ma khai ma no tse ha khai ya di ora go ye tsok a di
5: a mbe
6: a go ne go
3: ra ka ka wa kha wa
4: I'm going to go to the house. Chakke weti aja twara ko o go beta tlo ke ipuhe
3: ti mati tsoma am tswa mtui maturuna go
4: de de
5: na go
4: tsiya le jatsa ka go bo ku sa tsa tsomno a kwa ya di kwe tsa ka go bo ku sa tsa tsomno kwa ku rota go sabe
5: de se ti out
6: tsa tsose ntse tsa turuna go ba a bo tu bise
5: le go ku bise
4: a tsela sa ka tobile
5: a uta a kinde nyam no ti kunwa go ata ti nwa go be a ti nwa go mona
4: a tsa tsa ba tsela go
5: a uta a
6: te ba di tota tsa ta ti ti si se
5: yo ke ri go
6: e le tsuye so pida te te ka ga tete ka ka tsa ke ke le nwe ti
4: I'm going to go to the house. Ya be yo baba ka o go iko why do a sabse tateko tubina go ya di ba a tanke tsa bagano why do te tubina go bere se koro na go teba jo ga a bo teba teba
5: gwi ma ai o iko ga
4: ti ga
5: e ke yo mtu ka go no nwa ga tswa kan ma ka go no nwa ga a tutun ta go ne se tsawa go tsaka
6: a tsaka le go tsaki jao te go na go di twara na go
5: ka a ta tsho ka go di tsawa ke te go go se ne ta o tsi patera go di he em ta mo khang oi a ta te ka ne tsho mo go di a tsi wa ka ne ha mbere go hi
6: to a tsaka go kweta ha o o va kwe go ta mo di a tsho ma se thong o fu se tsang kreno no ta tsa mo ya ke
5: hambe we hin ko ya kai ko kama a ja to kama kho ko ya ko be ko ya ata te ki simburun ka sina kwa dunya te si gya ma kwa ha ya te cha wa ja kha cha ru ko ta ko ten kya kwa ha ta ko te ya te ni te guni he burun ka te ki che kara be
4: Wana ate yata atewe ate kana kutaye ata tuko tano kana uwako un antara eto mungo ko ak na ku gamba ta ko na anya ko ko no ba kada kuiha ta ata mungo ada kui ta kui no ku sa kanu nja no suwa ke ko ta ire ka ba
6: ngwe chen ga ngwe ngwe ke ko no ga ba na ngwe satra ga te
5: a si o ka
6: ata ta fraida ga ko satra ga u ko ngye ko ko la ngwe satra ga u fraida ga ga ba na si no ngya o si
5: ngya o
6: ga ba na tsa ke si kwa o
5: si kwa la
4: ko ba tsa e isa da ko se e ya ho e nya ka re ma ja ko mo ja ke re ka ko mo te ke ho wa ko yo ho a
5: ho a si
6: to re ka be na mo te to ke na se te wa o ro ga tia o ro ko
4: ga da
5: mo ro ko e ke ri Burgo e tia kabe puto ko te teno a te te chawa kenga ko ta ko te nga ko tai cha kunu cha ta am koma no tu a cha ta a ta ko na ko ko yo uno uno si e ma sha ko ko sha ta ko no ona no kunu no ma ko ona o ma ta ko no ona no kunu si ka no a ki to tui ka re kwa no ya ra kwa no yi a ki ka ko mo no ko no ko cha ma kwa no to kya re Kati tu, tak pun u aku gugur kau kau tak, siang siang kau, kau tak kau tiga kau, aku aku nak kau, tak kau nak kuri nak kau judi, kuri yang beri nak kau.
6: Nuh aku gugur tak aku sebenarnya lagi, aku gugur aku kan nunggu juga tak pun kau, tuan dia aku nak kerja dah aku.
5: Aku
6: cuma kau kau jauh kita.
3: Ada yang kau kekuan lah eh, te ayat tadi te cuan hikatin, te am kau, te gabem kau. Am kwana ma ka huinu a ga kwe tjo wete kwana ha a
5: twan
3: dama a tsikite khwen dama ha a wa ma we e cha mgabe ma we tsakuma ama o khwata mkum a to mqani o khwata a nwa te khwen twa to nwa qaya kwe kwana ma a ta tjo wito
5: ta kwa twa ka ma kwa ma go twa ka ma shubusha
4: I'm going to go to the house.
5: Thank you, Mama.
6: Mama, kya ata kaudi? Hii santeri tu unisa yoka kaya kuchoro kwa wito.
5: Ma e?
4: Ma ke? Aku kada jau kiti tibe.
5: Ai.
4: Taku abu. Oh, kwa ta aki siki kumbati aki kwe tita si tibe. Anje tuana kumkum taba kwe ta kujui na kana ata kwe majora taba kwe kuli anja. Taku kubera choro kwa huyo kiri na kuhi kwe bera ana. Tuan itu, nanti kita mah, ayo kahat gudi tu, tak aku tahu juga kata ame gudi.
5: Kahat, tipi tak ame tiap.
4: Kau ajak tahu dia kau kekasa, ada dah kata saya, apa yang mengkuat kita minu, tak aku
5: tahu.
4: Apa, ada dia ini, gambar apa, apa, gembira aku kahat. Tanda kau kau kote ya kau kote kau ni iya kote mak. Cucu ya si kau ni kita ni kote ya titi.
6: Cucu ya si tibe.
5: Hey. Beri ya tita. Oh, tak kau nak. Aku si kau aja kau tak. Ah, aja kau lah yang nak umur kau be. Ah, kau apa tu aja kau yang kau nak. An tu ino tarik kau umur kau. An umur. Ah, tetim cama tika kita ino. An cai. Te out time. Ang mabe ata niya ko tanta ko na kanang kare ko tung ko tung ko tung pe te ko te no te ko ung akuri kuri ko ko na ko ko ko ata may kaya tin
6: no ato tali kail ung ko tung si chamu mo ay tama sa gwin sa ube
4: ah gata di ka na hita tibe
5: no ay mki ati tibe no ah mo ah mo ato tung ko no
4: ay ka ko ah ay
5: ko we ah mo ah mo ato uto tako no uto kail no ko ko na ko no ata ung yung si kuri
6: I bet you that's all.
5: Dah kau ikan bahasa kuno, dia kantino, kira kau kantino, katino, kira kuno bahatan kuno.
3: Ah, dia ada.
5: Kau kantino, kan dia dah kuno bahat apa kuno?
3: Kuno timu kita, dah kamu.
5: Ya.
3: Anak kau sini.
5: Eh, enggak. Ah, sikit.
6: Ah, sikit.
3: Ah, kiri usuk.
5: Teku
3: itu. Cakap kerana kita, erik dia kawan aku. Kakak,
5: kamu,
3: kau bosan. Jadi kamu, oh, khusyuk.
4: Macam orang tahu kau, tuah kau tadi, apa kau sedar, dah.
3: Amku aku omka.
5: Okay.
0: Okay. Tu aku tak mahu kasih sakit ini. Ex-kafem kah, kau nak kah ngamaui? Kamu kuli kena tak punya te iya kau kamu hirita. Nanti tak kau rata aku jadi tapi tiada aku hati. Ay, kalau kau suah kat itu, kalau aku tiada aku jim. Muka nu mukuat aku nu terminda mukunde. Kau yang dasi kamu ten. Tahu tak? Darah aku ngan kami kau kuar aku jitu. Shubus benda matu tema tu kau mahu kasih sakit kau. Tipe Europe yoks musavanga ex-kafem kin. Kapan aku tak kira kaya ex-kafem siki? Kau keng eh ngaku siki. Kapan aku kata keng gesan kujia. Kata mungu kau mahu keng gesan dia kau jim. Kau yang tak kau kuar kiri kuar dehu am. Kuadi, kadi, nahudi, cokod musobo dehu. Kau am danena kuahu dima. Amat dia kau memang tidak dapat nak kau mengon, tuan kuih temat kakanu, kau mau kuih kau harus kudima, ah antia, ada kuih kau, tak kuih keke kau, tamat tu jibulan nak ayat ting, kawan nak teta ayat kita keke, tu kamu esiki, tipi orang masih sabangga, tahu kita kau kau tu ngoji, shubu shubu nama harate, kau kau muda, ex-kafe mondet ni siapa, oh tahu nanti keke.
1: Bamba keke kau ex-kafe mana keke kau. Think in Bamba that this stuff don't take it extra FMA.
7: Don't take it extra FMA.

De ukwana maveya te mono se ko tsammeng tseska teke yalfoek am tahen yo khere 27 saisie minute tswajeng ya kra khoha atano te ankate si 33 minute tswaji beresana ha yangweko te utwa ko ta darana kare ko ha ya 12 ri kisino berem te 12 ri te u a ha si ko tsau onga o kha he Te ukrio program si tswa te etwa kwa ha ata kwa na kae jati ta kuwa ten te ukrio program te ana kwa he te u kam kri kai kuje te tuwa kwa kwe kwa na ka te ki kwe he kama hi kaju iji te anu te ahoje ana tak e khate mate te atimia ti kwa wikai ka te u checherek eji te u borotuk eji te u hi hoje ti do te ahoje kuyo te kanto sa falur na ho sa hi te ne te ana kwa kwa te u ngaradushi u te mate ho he te u chiri ka je te klo ma ko ta ok eja ku te u dam je te klo ma ko eja ku ta a he tso tso ho ti he kwa na ka te ana kwa dam ho ene chiri ka ho ta tsan ha ya o wa ko te we te kai ha te ki se ko ta ko khiri ana kwa ma ra ngi tse ga te mo te tse ga qara ha ko ta ti mi go be tin kurita ntsaje ga qara ha go ta nna fa ifo kuri dika e ja ko sa hinya te jwa ha te ke te uti ya go qara ha go te ata te mi ka de kwana ka te u tsam go sa qara ha hinte a te u ye u tsi go eno te u tsana tsi go ta ntsa ska qara ha hin ma kwana ka tsam go sa ongongoro he te ko ma qobe ntsa se ka a tsa nwa o ka tsa si eta no beram tsa ko ma go ye u tsi ma ka tsi te ta so nga kwana ke te ki ti ya khoji kya qara khwa te kai te te hin te te tino te te jara ta ti december ngwe ma ya nte ai no a ntsi ya okri khoji ke tswan a te tlo tlo ko ta ka ja te ko ta te ku ntsota mara ngwe tse ji ka a khoji tswa se te ki cinci ha khwa ti nde ko na ve ya khaji te tlo tlo o te si te u chiri ka je te di khate ti an ko nya na khwa te a ku a tswe ko nya i ko kwa koro nya kona tsa wo mini ya kona tsa wo gunya kona tsa wo gwenya kona tsa wo ta khono tsugo je a ko wa kona kona ti nwa kona tsa wo ta khono tsugo je ta manya kona tsa wo no te u chiri ka ta ma ata te ti en ko nya na tswara kwa te nga kwana ka tsentse ma tse u ka i ga gwara mkhate kwe da ma ku ya ta ti ta ma khano ti ya ba te nwe ka ja ku nwa te tse tswa kwa ki kwe da ma ta ma khate ya ma ko ta ko nya na kwa go kwa se ko ta te ki i ya kwa te akwana ki radu ki te te te ta te khoji te u en lachtang ji an te u te u khoji a hi sana hi jeta kona aswe te ji te u en lachtang aji akwana ka te mutu a khoji a guya e ya ko tlash na ko koma ana ko ana ko te kunta kwana ka te u en lachtang ji aji se nga o tsenya khota ta maga bona maga te koma ta ya khatim se te ki kwa un he se ko ta te kunsa ya jiki java kara khwahi anna en lachtang je te tsan tseu san ta te kha kwa ko ta te khamata mara te ki ya kwa un wa khata kwa na ka te ki kwang ko khojin tun khoji ta te ere khata na kwa na ki te en lachtang je se te ho ya khe khwa hi hi ko kha ka hambe mati ya kwang a khwa ti shweno mama ti ya kwang a khwa ti shweno ta aski se te garo khwa hi na kwa na ka te u shwe khoji ta maha e ja kun ya na khwa na te nya ko a si tute di te ki hi san ti ta te khoji Dome cha di hambre kha chao tse hesiye no te hinya ko ta chao dome kuri okwe koma guk e hambe na ko kawu o guk e. Aji kan tse u sa balangra ka kha, nga kwa na ki ta kuna me ta isi, di ta ngo tama a suwe ten chango a gobo te ahoji. Cha kwa yanko kamata ka e tama cha suwe ten chango a gobo te ahoji. Cha ahoji a cha hinye ten chango a gobo te ahoji. Kha ji kan tse u sa che ka hoji, nga kwa na ka hintu te rikawa te kwara, yam te uradu ikwa te jarota kwa kha, tete ko ngam kwa ko tare ko te ko khama ko nta khatinga ni khoya swesa ya hanga ni khoya timisa ya ha ta ada tete khama ta kwa hango amano matekite ta hindi tunte nyama ko ta te ora do ya jao kara ko ta ka e ja ku tu te dom ji bere
wana e ka teo dom je te kauku kauku agwe ise tin kuri acha oyo nge kwa datamaha cha utwana utwana utwana utwana te ku nga makwa kwa kwa kuyete ngani taako mdome akuyete ngani taako shi udome nga hek an onyo oro kiri kwa iti nge teo anasikim akwana iki garo ngu wana tin siyewa o takono nyeha FM siki tao teo kuriyo programs kwa hii tuwe te tuwa kwa darana kai ta khate skiri kiri angla uka te kiri kwa waham In the class, just resting, that's it, and I'm going to get to the same account as good old days.